0: duha ka mga nagkalain-laing personalidad sa politika ang nalambigit sa kalibutan sa boxing. Human, gikatagdang busulod sa ring si Kanhi Cavite 4th District Representative Kiyo Barsaga alang sa saka amateur boxing bout. Samtang si National Anti-Poverty Commission Secretary o Lead Convenor Manny Pacquiao nakiksparing sa Police President nga si Carol Nauruki. Sumala sa gipagawas nga fight card sa Tagaytay Fight Night and mukumbati si Barsaga sa lightweight division sa maabot nga October 18, gilista ang iyang away isip usa ka special attraction nga mas nailan usab isip exhibition match. Samtang sa lingbahin, nagkuyog sa boxing sparring o training session si Pacquiao o si Police President Nauruki atol sa state visit sa mga leader diri sa Pilipinas. Ang pagbisita ni Nauruki sa nasod, bulong tanugupat ka adlaw gikan sa October 5 hangtod niya ito nga 8 o gahapon nga adlawa. Nagpakita kini sa lain-laing paagi sa pag-apel sa mga personalidad sa politika sa mga sport. Si Barsaga nga anda musulay sa iyang abilidad sulod sa boxing ring o si Nauruki nga nakigbahin sa usaka training session uban sa kanhi world boxing champion nga si Manny Pacquiao.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: News, Dietri Bio. Ako si Mimita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang Dietri Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri.
4: Kapalit sa mga butika.
3: Dietri Bio.
5: Mga ka Dietri Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga nainom nyo na ang inyong mga Dietri Bio.
5: Unsalan ba jud ang inflammation?
6: Mm.
5: Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka.
6: Mm.
5: Pero sa sulod sa atong lawas. Kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
6: Kuralan yun.
5: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte.
6: Mm.
5: Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
6: Normal ra na ay gahubag, na ay samad.
5: Mm.
6: Kalitrag ni pula ang palibot o unsa pa liha.
5: Kanaugod ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
6: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mauna kung vitamin D3 ra ang imong imno,
5: oh.
6: Ang inflammation sigurado jud na.
5: Mm.
6: May inflammation gyapon nga may tabo. Mm. Kay siyempre, active niya ang imong immune system.
5: Mm.
6: Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
5: Or kung naaman gani inflammation, limitado
6: ra. Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw,
5: kana.
6: Kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa D3 bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman, pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
5: Gipatay.
6: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
5: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
6: Kanabang dili pud ka masubrahan?
5: Oo.
3: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
6: Nga mao'y kapagkatambok.
5: Mao'y kapataas sa imo ang inflammatory rate.
6: Mao'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
5: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 bio juta aron malikaya nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinoon. Lain na ni siya.
6: Kay man, maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
5: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa ito ang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
6: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
5: Yes.
6: Unya, katong mga buyonan diha, hinahinay na taon mong inom og ditribayo para makurek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo yung cancer, heart disease o even brain inflammation.
5: Correct. Mm. Chakto dyan na.
6: Samot na dyan kung stressful kay ka. Mm. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una.
5: Oh.
6: Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
5: Ay, ay!
6: Kinahanglan unta, imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka o ditribayo. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas.
5: Oh.
6: Arthritis, inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas. Sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi is turbo kais katulogon, Sir GP.
5: Basong prostatitis na na.
6: Mm. Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. Iditribayo na nila, Sir GP.
5: Kana. Wa na tayo oras, Dr. Mel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong panglawas, ipadayon.
5: Dili, abusuhon.
1: Bio.
4: Ako si JM, ako dito tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas ipaligunian ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-iensisyo.
1: D3Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3!
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio! D3Bio!
8: Ako si Inara, tajod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day. Naghinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3!
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio! D3 Bio Health News.
9: Handos balita, handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:14.
9: Handos balita, handos balita, balita. Balitang Showbiz. Handos balita, handos balita, balita.
0: Kaya mo sunod nga Balitang Showbiz, gantos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Soap. Bago sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap, papagwapa nga daily suk sa panit, magkapaputi, magkapahamok o magkapamis sa panit. Ano na bukidu oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga mo ipaputi o mapahamis sa mga kutis naturally. Dari sa tayasan, mapalit kini sa Gyuri Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyo nga mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drugstore.
9: Handos balita, handos balita.
0: Ihandos usap ka na to sa Eper Motors Himala Lord. Nagbalik sa mga sikanhan nga motorsiklo pero ang kondisyon murag brand new kaayo. Brand new kaayo niya. Hamis pa, sino pa kaayo? Dayong under dayon. Busa ka mo diha nga gusto ng palit og motor pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na paglangay-langay. At ito na kamo sa Eper Motors Himala Lord. Ang Eper Motors Himala Lord nagbaligya sa mga barato o pulido kaayo ng mga sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HOG o Yamaha. O karon, ano na sila ay pinakabago nga klase sa mga motorsiklo sama sa Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya usab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Ang Eper Motors Himala Lord ay mutang diha sa May National Highway, Barangay Mambaid, Himala Lord, dul ra sa crossing Balaas. Yay pa nag-iaw ginumala nila ni Boss Eper Garopel o Madam Gina Garopel. Uban silang anak ka si Doy-Doy o sa Paris nene nga si Bing. Kauban nila mga maayo o banggitan kayo ng mga mekaniko nga mas sila si Jan-Jan, JB, Bergel, Tope, Luel o Janelle o ang mapahiumon nga store assistant nga si Mayang. Busa alang sa barato pulido nga motorsiklo, Eper Motors Himala Lord ang tubag niya na mga kahandos.
9: Handos balita, handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
9: 8:16. Handos balita, handos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito nga balitang showbiz.
9: Balitang showbiz.
1: Handos balita, handos balita,
9: balita.
0: Okay, maghandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong butay, babutay, babutay, babutay, babutay, babuntag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta man karoon itong morning? Kumusta man itong feeling sa itong kasing-kasing? Tungod sa kalipay, makasayaw bag are king-king-king? O di ba ka, tungod sa kasakit, muhilak, murag, natunok o kagingking? O kung sa may mga kasakit, mga bay sa itong kinabuhi, aturang hunaunaon nga mga pagsulay lamang na mga bay o maghandos. Sama na sa ito nga panahon karon ang medyo madag-umon. Apat na itong lauman karon titiod, human sa mga dag-um, mubanus ang kahayag sa adlaw. Namusidlak diha sa itong sidlakan. Og magadanag sa itong ulong may pagkaupaw na. Sige mga bay, sa itong balitang showbiz, nanguna ang Bini Maki og ABS-CBN Music sa mga nakadaog sa Filipino Music Awards 2026 sa tagatagan usab og Lifetime Achievement Award ang Isya Sungbird nga si Regine Velasquez Alcacid. Gidaog sa Bini ang Artist of the Year og Tour of the Year alang sila nga Signals World Tour nga nagparayon sa pagpalapad sila nga impluensya sa OPM sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Si Maki nakadaog og Album of the Year alang sa iyang 10-track album nga Color Coaster nga naglakip sa mga hit nga mga Dilaw, Kahil, Nalangit og Namumula. Gipagalan usab ang ABS-CBN Music isip Music Company of the Year tungod sa padayon nga suporta nini sa mga Pilipino artists o sa pagpalapad sa OPM audience. Samtang nakadaog ang SB19 og tulo ka awards People's Choice Artist, People's Choice Song alang sa Visa o Concert of the Year alang sa Wakas at Simula, The Trilogy Concert sa Pinali. Mga mga bay bakandos sa banikamot lagi ta mga bay bakandos bisan og di ta sama kanila nga makadawat og award. Panusay po mga bay makandos kining award igawa ikon man pulisya gigamit ang termino og makasalata hala pagbantay maka award jud karon ay di pagkabantay mo ay ino mga anak diha panangita na si mama makita may dahil si mama ni mo nga pagbantay mo abot sa papa ni mo maka award jud karon sa tapay kining award di mga bay dili lang kaysa mga magbadaogon kung makasala, magbantay, maka-award yung karo. Ito bang award sa makasala, mga bangabay? Muna gitawag kong silot. Bantay, kaya masilutan ka. Parang nga dili na kuya paminaw nga, bantay, kaya maka-award ka. Kaya katong mga nakatugan, katong mga nakatugan sa nakasala, makadawat sila reward. Muna, importante lang yun. Mga bay, maghandos. Na may award, na may reward, importante sa kinabuhi nga kitang tanan, move forward. Okay, magkatong ang balitang showbiz.
9: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:20.
9: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Okay, maghandos ka itong balitang showbiz. Gihandos ka na ito sa Bus Abloy Vulcanizing Shop. Mabulkit sa ligid og mualayan senta sinong nga mga motorsiklo ni Mutang Diha sa My National Highway, Barangay Matuog Tayasan, at bang sa cruising sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing Shop, gipanagi og gidumala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy og Maria Luisa Apatan.
9: Balita.
0: Kini mo nga tulumanon nga handos balita dungan kini nga madunggan og inyo nga madunggan og nadunggan sa tulog ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
9: Balita.
0: Balita. Sige mga bay, og mga kandos, good morning, good morning, good morning. Sa tanong ito, makiksunan karoon ng minaw sa tukutulaman noon sa Handos Balita. Gikan diri sa lungsod sa Tayasan, nga doon na sa tibuok kalibutan. Good morning, pinangguluhan diyan nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga isbi, sabat og silingan diyan nga si isbi Glevin Gabate, og tanan nga mga kapitan, pinangguluhan ni Liga ng mga Barangay President, Kapitan Arthur Dagley, kaban si Sekretary, nga si Ma Marley Benchula, og sa tanan nga mga empleyado, Department Head sa LG Tayasan, pinangguluhan diyan nila ni HRM Oto, og Peso Manager Chris Meramires, Municipal Executive Private Secretary Ayan Villarin. Tanan-tanan ha, nga naminaw diya. Labi na good ni Sir Mark Concepcion Isasintista at tumabtikon nga election officer ng atong lungsod sa Tayasan mga bay nga kadagabi igyod namina o naglantaw sa itong atalamanon ang mga lama sa kaghapon. Gawas nga, naglantag namina. May comment pa siya mayo dyan nga, good evening sir. God bless and more power. Salamat din Sir Mark ha. Na always sa kanunay diyon, naminaw sa itong atulamanon sa Handos Balita o sa mga lama sa kagahapon. Yung sub ni Byruel Albino Torres, atong higala ang kanhidige dere sa Star Radio samtang news radio pa ni dayon karon usa na ka municipal link sa Porpis Tayasan o sa DSWD Porpis Tayasan mga bayog maghandos. Kaya kinigong DSWD daghan man sila o ka ng mga sanga-sanga daghan ni sila nga sanga mga bay maghandos, daghan ni sila mga pilar ang DSWD sa may sanga sa DSWD na ay Porpis, na ay SLP, na ay Kalahi. O, guban pa, daghan ng mga kuan, mga bay, makandos ni sila, daghan ng mga pilar ang DSWD mo nang, depende nag-asa mo nga, kato nga nagtrabaho, asa sila na-assign sa DSWD, mga bay o mga kandos. Napon ka na sa senior citizens, ba po na sila mga bay o makandos. Daghan pa siya, guban pa, dahil na sila mga sangaban nila mga bay sa DSWD. Niya si Bay Ruel Albino Torres, nani, nga sa Porpis, nga sa nga, mga bay makandos. Kaban sila si Sir Edward Ramirez, si Sir Dennis Mendoza, mga uban pa diha. Nga daghan sila ang mga municipal link sa Porpis Tayasan. Sige, uban pa ito mahigala diyan ang naglantag na minaw karon. Good morning mga bay o makandos niyang katak na nining kabuntagon. Okay, ato nga makaigsunan ron nga mga barangay officials ang uban diha nga malipayon na kay kuan mga bay kini nga murag na arjud tataw na jud nga wanjud eleksyon. Abaraban po nga mga lumalansaray nagdahom gyapon, nagampo gyapon, nanalangin gyapon sa labaw makagahom nga madayon ang eleksyon. Amo na nga to nga gihangyo ang Korte Suprema. Korte Suprema palihog mahibo ba pagawas nagresolusyon kay ang uban diha nagkonsimisyon, ang uban naghinobra nasab ang ambisyon. Wapay resolusyon, ato nang hulatan mga bay, wapay resolusyon ang gipagawas ang Korte Suprema kung nabay ita, TRO ang ipagawas o sa badiha ng mga kwa nila mga bay makandos yung mga technical ng mga term ang ipanggamit sa ilang mga termino diya nga sanatan sa legal ng mga pamaagi mga bay makandos. Pan, maragwa na dyan mga bay. Kaya nang tataw klaro na ba? Ato nang kagaling opinion ha, maragwa tataw klaro what adyo election ha? Ang paglaom ay apatya. Kaya nga naman, ito na ma-eleksyon niya sa 2028. Muna nga, bikin na pong pag-postpone-postpone sa eleksyon mga bay, di ako masukod kung sa katinood ang pagpagalagad at pagservisyo sa mga barang officials. Kaya basi ba, pagpadulong eleksyon mga bay, sige nang gising-gis eh. Sus ka na pirmahan na mas kong presidente. Walay eleksyon lagi. Wala na mingis eh. Muro-muro na po. Adiha na. Kamu da nga pumili, ay diha na makita. Ang sa duty noon kay pag-usab-usab sa panahon. Pag-usab-usab sa panahon mga bay maghandos. Muna ginipatong ang tinuod nga kanya sa magbulawan. Bahala og malubong sa lapok pa na siya magpabilin. Musidlak ang iyang pagkatinuuray o pagkalunsay nga pagkabulawan. Muna siya mga bay, ang kinaiya sa tao. Bahala mag-eleksyon managwala. Mawit pa na yung gihapon ang pagkamaayong tao. Sige, hasta na tanan hang. Namin ako karon. Good morning mga bay makandos na makiksunan. Karon wala imiting baya, paminako imiting baya kay kuan kayo baka nang busy. Kay karong adlaw mga bay Bernes, nagpulikit na impakin na sa mga kwandiha samtang busy sa trabaho sa opisina. Usay gabi sindi, impakin na mga bay makandos kay kay pala ulit na kato to makiksunan. May man to makiksunan nga nagtrabaho nga na kanunay tapad sa pamilya. Abang katong adtog layo, niya trabaho gi kag Lunes nga to sa adlaw nga Bernes. Amo na nga impakin na bulahan pagka human sa oras ng trabaho, lupa na yun. Lupad pa ulit sa pamilya. Kay di ba ilalim po mga bay o mga kandos ang malayo ta sa tuwang pamilya. Malayo ta sa bana, malayo ta sa asawa, malayo ta sa mga anak, kunya itong kasing-kasing. Kanunay naras itong pamilya. Mga na nga, dali dyan pa ulit. Okay, naghulat po ang ito nga pamilya. Gawas ito nga, gawas sa na ang pamilya, na po ilang sideline nga lang pamilya. Okay, okay lang managbupa ulit dili. Sige, sa itong arita, sa itong mga kuan mga bay, mga updates sa itong balitang lokal, balitang provincial, nining attack na, nining kabuntagon mga bay o maghandos. Uy, aduna natin panawagan mga bay o maghandos.
10: Ronnie Librado. Ronnie Librado.
11: Andos Balita.
10: Andos Balita.
11: Public Service.
10: Public Service.
0: Okay, panawagan gikan ni Dong Mamental Minting Tanilon mga bay maghandos nga ang iyang motor yang i-parking. Akilid sila nga sa karsada sila nga balay des kambay yang i-parking mga bay. Itong Domingo niya ganiha gamitan tapon niya ang motor mga bay. Dito pa niya kamatik na nga nawala na ang plaka sa iyang motor. O niya kay kuan mo to? Kining mao nga plaka original man to, plaka sa LTO na ba? Amo na nga iya jung gikuan nga kinsa makauli sa mga plaka, palihog lang. Palihog lang o kuan kana bang ulit naradaplin sa karsada na ilang balay nadiya sa manghimpong kambay taya sa Negros Oriental panaradiya pakita nga si Dominting naradiya iuli ra amang plaka sa mga motor diya doon na po ipahalipay kaya basi bag aguban ibinuangan po ito bay kana nga gitangtang ba ito gilabay binuangan niya mapunitag lain makaplagag lain iuli lang dito kaya para nga malipay po ang tag-iya kay dilalim nga kuan ha kini nga magkwanta o kini plaka sa motor kaya ito hantod karon kinatukos ang motor gani wapay original nga plaka improvise pa nga plaka o niya nga naman ito'y announcement ang LTO nga panakpo ng mga improvise nga plaka muna nga kuan kung makapulit po sa baong nga kanang makapunit iuli lang diyan ni Dong Minting niya Dong Minting advice po na ito nga kuan na po kinawala man ito natangtang mati yung plaka o nahulog ba o gikuha palihog lang po ko o kanang advice na po na kuha palihog lang po ko o pablatter diya sa kuan ito ang tayasan police station para ganoon ay record nga yung mga plaka nawala kaya simba ko lang ko simba ko lang o gamiton po to sa di maayo tamo plaka tangtangon to niya simba ko lang o gamiton di maayo simba ko lang manulis yung sabadiya ang nagamit ito inektores ito ang plaka sa motor ni mo ang plaka sa iyong motor may makita dito niya simba ko lang o makita dito pakita imo plaka di imo ngalan dito may makita na yun imbis wa kay sala mahimok ang sadaan mo na nga kwan lang advice lang ko pablatter po dahil para na po kay police blatter pamatood nga ang imo nga plaka sa imo motor na wala kamo diya po doon na po ganyan mga wala ha mga butang kwan dahil mo ha kanda nga pahibalo dahil mo sa tayasan police station nanda sila yung mga numero nga ipang paskil bisag asa dahil na po silang FB page ang tayasan police station mga bay makandos pwede mong makakomment o importante pablatter yun to kanda nga on record yun pangayon mo extract blatter kay na mo ipamatood nga kamo anak ka pablatter nung Minting ha
10: Ronnie Librado
11: Ronnie Librado
10: Andos Balita
11: Andos Balita
10: Public Service
11: Balita. Public Service
0: Onya congratulations day ha sa napulo ka mga magtutudlo napulo ka mga magtutudlo nga natagan kini og kwan ba kanang nakilanlain nga atus bunhan napulo ka mga magtutudlo gikan sa nakilanlain schoolhan sa 1st District sa Negros Oriental ang napili isip mga mananaog sa deserving teacher contest nga gipasigdahan kini sa buhatan ni Congressman Emmanuel M.M. Lemkechong EY niya ang matag-usa ini ka mga mananaog makadawat og Robinson's Gift Certificate nga nakatirad sa 5,000 kapisos mga bay o mga kandos. Kinailang mga galan ni gipost naman ni sa kuan mga bay gipost naman dito sa FB page ni Congressman MMEY. O niya, kuan rin, kanang congratulations kay dunay usas tayasan nga apil si Jubilin Baynusa Lara. Tagatayasan ni bay nga naapil sa maong kalihukan mga bay makadus nga naapil sa gibigayon nga contest sa ipahigayon ni Congressman MMEY ang gitawag og deserving teacher contest mga bay makandos. So again, niyari po tayo sa paglantaw na to sa to ang kalihukan dari sa LGU Tayasan mga bay o makandos. Okay, gahapon at lawa, ipahigayon ang ikaduha nga hugna sa Municipal Resilience Planning and Prioritization o PPS for PCRP Funding Multi-Year Planning Workshop sa Public Market gahapon at lawa mga bay makandos. Unya, sa mga kalihukan, kwanis siya, kaning programa ni sa Kalahi Sage PCRP mga bay makandos diri sa itong lungsod sa Tayasan. Ang mga kalihukan mga bay makandos, agipanguluhan kini sa mabtikon diha ng area coordinator si Ma'am Barbara Dugon, kauban si Mayor Bim Roberto, og tanan nga mga kapitan mitambong hapong adlaw usa ka volunteer sa matag barangay dayon ang uban pa nga mga IMRIS members mga bayag mga kandos mga department heads sa LGUTayasan og uban pa nga mga representante nagitambungan gahapong adlaw mga bayad diha sa pang

gikan sa buntag, gikan sa alas 4:30 ngadto sa alas 6 antag na sa kabuntagon, atangi ang tulumanon ani Bayris Urinio ang pakurat sa kabuntagon. Masyado baka paminamog di mo makuratan. Kaya doon ay mga giandam nga mga pakulo si Bayris Urinio nga makuratan mo. Dayon pagka alas 6 ngadto sa alas 6:30 antag na sa kabuntagon, atangi ang tulumanon nga gihatod kanato sa astasan uban ni Handos 38 Subuyag Slabio Karinal nga kaninyo kanunay nagmahal. Kay kun kamo makaastasan, nindot kay inyo kalawasan. Musik si ang kalawasan sa ato nga mga higala din nga mga lady mo nang ilang nga mga bibi nga mga daddy. Kanunay good sila atras-atrasan basta kay makaastasan. Pagka alas 7 ngadto sa alas 8:40 mauna ni atong tulumanon. Uban yung alagad Handos 38 Byron ni Baylibrado, kauban sa mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyax Labio Krenal ug Handos 42 Handos Icon. Kay atong mga reporter daw na sila mga style sa pag-report. Si Handos 38 inig report inig ending Boyax Labio Krenal reporting. Basic one pod si Handos 42 Handos Icon, Handos 42 Handos Icon reporting. Nah, doon na style sila mga bay mag-Handos. Nya, pagka alas 9:30 nga to sa alas 12 musunod na si Madam Maria Bungangira kauban si Lula Iska. Mamasahiro silang duha. Mamasada sila. Si Lula Iska ang konduktura, si Maria Bubangira ang drivera. Di ba Bisaya sa drivera sa driver na kaya mapahiman. Okay, di ba doktora, abogado, abogada. Okay, si Kuan Claudine Barito, mapahiman Claudine Barita untar sa. Ako Andy Ahim. Saan nga Bisaya sa driver sa nga babae? Di ba na driver? Ako lang. Og na laki, nagmaniho. O niya, kay babae, nagmaniha. O siya manak, Madam Maribong Angira. Tag-ana, Diyoko. Ipasabot niya sa programa. Unsay, tawag sa driver nga babae. Kay kanan doktor, o malaki doktor. O mababae, doktora. Abogada, kung babae. O sinira, babae. Ya, kamu nga tig-drive. Masa man, drivera? Sige, hindi pagkahapon. Ako na ang hapon tastik o ba ni Yami Eme? Alas 4:30, nga to salasay sa antag na sa kagabion. Kanang, kanukuan ba? Kanang mga hugot ugluan. Kanang mga hugot-hugot ba? Ngayon nga, bayro ni bay, pangit ka ba? Bakit? Pabakit-bakit nga pangit yung kagina. Pabakit-bakit yung pagkagabi eh, mo na ito yung mga lama sa kagahapon mga bay o mga kandos. Mubasa sa mga sugilanon sa ito makaigsunan. Nga ipadala kamo diha kung doon na mo yung mga lama sa kagahapon nga lantaw ninyo mura man iog makahatag pagtulunan sa mga sugin tibaminawan. Ipadala na ay magkabala ka kay bisag di itugan yung ngalan. Ato yung basahon, ha? Para protection po sila kaugalingon po ba mga bay maghandos ba? Nga dili mo mailhan. Apan, bisag di mo mailhan nga kamo nagpadala, apan ang inong sugilan o maghatag pagtulunan, may naman bang makahatag o kwan ba? Kana bang guide or guia sa mga kapatanon? Nga dili ang buhaton ang nahitabo diha kaninyo. Ang inong sugilanon, makatawanan man, seryoso sa mga matang, ato yung basahon sa kahinginan. Basta ipadala lang. Og nindot po ang ending, happy ending ay nung sugilanon, ato kaya po nabasahon. Niya, ganahan mo nga proud sa inyong kaugalingon nga kining di ang sugilanon, ako nang ipadala. Niya, proud ko sa kong kaugalingon. Di, ato kaya po nabasahon. Para maghatag ko inspirasyon, mabuhat dahil ko, tanawa si Kwan, oh, si Talpulano, Talpulana, oh, nahimong abogado, nahimong doktor, nahimong nga maestra, tungod siya nga paningkamot. Ato kaya po na mga basahon, mga bay makandos. Basta, inyo lang ipadala.

0: Hola, mga bayo makandos. Sige, sa tanan-tanang yun, alamin na ron. Good morning lang itong oras sa Pilipinas, mga bay. Oras sa Pilipinas, alas 8.38.
1: Balita.
0: Okay, ready. Happy ako manamilit, mga bay. Wala na ito mabasa ni nga. Mito magdayon si Madam Maria Bungangira. Salamat, Madam Hanga. Kanunay nga nagsunod sa ako ang tulumano. Bato ni Madam Maria Bungangira. Yatagan gyud ko nimo assignment by. Good morning og sa tanan-tanan ha. Assignment na nimo na Madam. Tubaga gyud na si mong programa ron. Unsay tawag sa driver nga babae? Kaya tumbalik kon Madam. Kon ma doktor nga lalaki doktor. Apan og ma doktor nga babae gitawag doktora. Og matur nga lalaki abogado. Og matur nga babae gitawag na siya og abogada. Ikaw kay driver ang magkang babae. Unsay tawag ni Ana? Oras sa Pilipinas, alas 8.39.
1: Kandos Balita.
0: Mga kandos, maukad to ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw. Sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mausibus ayan, Hanil Hato, oban sa itong teknisyan nga usa-usab kanitri nga si Bayre Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o may buntag pag-usab kanatong tanan.
1: Balita.
0: At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mga panglawas. Kung mani anak musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita.
0: Uban sa tumabtikon ng mga reporter, nga mao sila si Handos 38 Boyag Slabio Karinalog Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong take balita Handos 98 Byron Ibay Librado. Magbilin sa sakabanultion nga nagkanayon. Mga Handos bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
2: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon.
1: Handos Balita.
2: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karuno unya.
1: Handos Balita.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, alas 8.42.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTS.
1: Sa isa ka adlaw.
0: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
1: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo ka.
2: 27 lot.
3: High blood gid ko.
4: Ano sa unang imo?
5: Blood pressure.
2: 180 over 103 times a day ginakon.
1: DTX 500.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya main sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Hello, hello, hello! Sa kamahimsugon sa gihapon mabungahon nga adlaw. Ay, nagkakape na ba? DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee, mga higala. Available ha. Mo ni pinakauso ron noon niya. Gipangita gyud mga higala, di gyud malalis. Daghan gyud kaayo ang pangita. Oo, sa to ang DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Hello dai sa to mga higala diri sa Buanga del Norte. Ang ato mga suki nga mga tigpalamati diri sa may Dipolog City, mga higala. Aniya sa Nortihanon, no, mga sa Nortihanon, silingan nga mga lungsod, mga probinsya, mga higala. Misamis Occidental, hello. Sikihor and Negros Oriental, sa tanan nato nga mga suki. Hello usab sa to mga viewers sa via Facebook Live. Asa man amot atong pagsibya karon. Hopefully nga nainom na ang DTX 500. Nainom na ang D-Tribayo. Ayan. Ayaw galimot ha, DTX 500, mga higala. The diabetes killer na siya. Kana mga diabetes, hypertension, bukul-bukul sa lawas. Kana aron nga matagaan na yun ang pagdagan. Eh, pag DTX 500 na, pag may TC na, mga higala. Available, ano na yun sa pinakaduol ng mga butika o pharmacy, mga higala, sa inyo mga lugar.
1: Hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. May TC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay, ha, hopefully, ha, nga na, ganun ay sa kahimsog gabaskog sa panglawas ng ato mga suki ron. Nga nag-tune in sa ilahang mga paborito ng mga sibyaan. Oo. Anyway, let's talk about healthy aging. No? Magkaedad na mga higala, usa sa mga pangandoy ko na ito. No? Kanunay, magkaedad unta ko, mutigawang unta ko nga healthy gihapon. Dili unta ko masakiton kung magkaedad ko. Maray pangandoy yun mga higala na ito, di ba? Kung masiguritaw nga nangandoy nga magmasakiton, abot ang panahon nga magkaedad na. So kanunay, ginaampo na ito. Magkaedad na, eh, magka-healthy gihapon. So, usa kini sa pinaka-importante nga goal unta sa usa ka tawo. Kani ma-achieve na ito ning healthy aging. Kung kita, mintras batanon pa, naagintay goal dapat. Kana mandili pa kay tabitaw idaran. Na natas 40s, na natas 30s, going to 50s na ta. Dapat natay goal nga moabot ang panahon nga magka senior citizen ta. Healthy unta ko kanunay. Muli pinaka-importante nga goal. Mapataas na to ang atong kinabuhi. Di ba? Ilabi na yun mga higala kong maayo ang atong panginabuhian. Kasi may dili gusto mabuhi. Ganagan kag kwarta, di ba? Ganahan, hindi ka mabuhi. Ganagan kag kwarta. Problema, anak, dira. Kung daghan kag kwarta, unya, masakito na ka, dili na nimo ma-enjoy ang imuhang kwarta. Maayo ang imong obra, daghan ka mga katigayunan, no? Unya, ang ato mga kabataan, mga higala, okay na kaayo, no? Maayo na kayo ilahang kaugmaon. Unya, karon, usa sa atong dapat ibutang sa unahon na nabinagyod ko magkaidad-idaran na ta. Kinahanglan nga mapataas na to atong kinabuhi. Muabot ang panahon nga magkaidad ta nga layo ta sa balatian. Sa unang panahon, tag-as yung kinabuhi. Buto na una-una to, mga higa na. Ang kinabuhi sa una, sa mga karaan pag yun, sa una pag yun na to, mga ginakanan, abot magtag 900. Di ba? Ang pinakataas, mga higa na, grabe. Tag-as kay mga kinabuhi sila. 950. Di ba? 930. Sa 100, mga higala. Sa wala pa naggitugutan sa Ginoo ang pagkaon sa karne, sa unang panahon, pagkaon nila, puros mantuutan, gulay-gulay pa mantong gihatag ng pagkaon. Yan. Sa diyang, may abot ng panahon, mga higala, nga kitagaan na og pagkaon ang mga tao, tugutan nagkaon og karne, panahon sa paghuman sa lunop, mga higala, dito na ang kinabuhi sa tao, nagkaubos. Kaya pagkaon ni Adan, kung subayon na to, mga higala, pagkaon yun ni Adan, risgot ang pagkaon, kay balatian lagi. Ang balatian, may connection yun sa pagkaon. Sa panahon ni Adan, sa pagbugna sa Ginoo, sa iyaha, pati ni iba, wala mangin siyang lagi tagaan og pagtugot nga mag-ihaw ka og sa tanaman sa iniidin, wala man to sila nagsugbad-sugbad na baboy. Wala to sila nagsugba, wala to sila naglatag baka dito. Wala po to sila dito nagsugba og isda or baboy baka. Wala naglata og baka, kabaw baka, wala to naglata sila. Wala. Sa tanaman sila, ang bagkao na dito, puro prutas manggod. Muna ang kinabuhi nila tag-as. No. Nagkaus-us lang ang kinabuhi sa tao na siya nagkasala na ang tao. No. Karon, sa ato ang panahon, mga higala, kunya sa una, bisag ibutan lang ito, mga higala, sa ito mga lulog-lula. Medyo mas taas-taas sila kinabuhi. Kaya ang tao kanila ito, mabutang kung sinta na binta man. No. Karon, sa itong panahon, nagkaubos na yun. Kay bisan gani ang balatian, mga higala, nga makita lang nato sa mga katigulangan nga panahon. Ang mga sakit sa tigulang kaniadto karon na anas mga batanon. Inuod na ang kanser. Naanay mga batanon nga may kanser. Ang diabetes, naanay mga batanon nga may diabetes. So possibly, kini nga mga sakit sa una pag yun, panahon pa sa itong mga katigulangan, isakit kinis mga may edad. High blood. May pabatanon ron. Nagana kay mga high blood. Ang pag-usab sa panahon, mga higala, sa una, less ang radiation, less ang pollution. Matulog, sa'yo matulog. No? Muna yung mga sikreto. Yung laban sa una, gulay, utan yun. Karon mga higala, di na tamabuhig, walay fast food. Diba? Maadto ganita og ganang mga malls. Laban yun kaon na to, mga fast food nga mga pagkaon. Mga pagkaon nga giluto sa mantika. Kargalog mantika, kargalog mga dairy products, kargalog flour. So, tungod sa pag-usap, mga higala, sa lifestyle sa tao, ang kinabuhi na to, gaubos, gaubos, na gaubos. Ang age-old diet, ay, we all know, mangyun na, di ba? Diet, fruits, vegetables, mangyun ay pagkaon, laban sa unang panahon. Well-studied concept ni siya, mga higala. Kaning old, age-old diet, well-studied ni siya. Giton ang ginisya sa mga eksperto nga kini nga old age diet like fruits and vegetables. Ngunit siya yung mga pagkaon for healthy aging. Daghan nga research. Nagpamatuod nga ang beneficial effects sa plant-derived bioactive compounds. Ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mo ang antioxidants naa sa prutas man na sa gulay. Naaman na sa prutas. sa gulay kanang antioxidant. We'll study yun na nga kining antioxidants gapataas sa kinabuhi. Mabitaw nga kita ni naanatay DTX 500 nga kanunay na tong ginaagda, ginapromote sa radio nga ang DTX 500 taas kay antioxidants nga muy pagkaunta. Kamuy untay ato ang isulod sa tong lawas pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 o pinaagi sa pag-inom sa D3 Mayo. Muinom unta taani kay sa karon nga panahon mga higala lahi nagyog kaayo ang atong lifestyle. Di ba? Sa panahon karon lahi nagyog kaayo ang lifestyle nato. Muna nga most recommended yun dapat mas maayo nga muinom yun ta. Piinom yung tag supplements nga taas o antioxidants na binigil sa mga may edad na. Kunin kita, ga-recommend yung tag DTX 500 kadaanlaw. Ga-recommend tag pag-inom og Mighty C kadaanlaw. Is a powerful vitamin C, alkaline-based nga vitamin C at the same time as a form of antioxidants. No. Mighty C og DTX 500. Di ba? Okay, mumanigi gitudlo mga higala sa pagtuon. The best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mao ang antioxidants. Mas maayo supplementation. Okay, mag-inom gyud ta. Now karon, naay duha ka mga widely accepted age-defying diet. Ngay mga pagtuon ron nga gitun-an nga klase sa diet nga makapataas sa kinabuhi. Number one is kaning gitawag nga intermittent fasting. Diba? Kanunay gina ninyo madunggan ako sa mga programa nato diri. Adapt intermittent fasting. Unsaon, you try to Google, you try to research sa YouTube kung unsaon pagpamaagi. Actually, ang pinaka-principles aning intermittent fasting is skipping meals. O mag-skip lang kag sa imong pagkaon. Nga, naakay fasting within 16 hours. Intermittent fasting na na. Muna yung pinaka-basic principle is skipping meals. Ang ikaduha mga higalang widely accepted nga diet nga gapataas sa kinabuhi is kaning gitawag nga ketogenic diet. Yan. Ang ketogenic diet, mo ni siyang diet mga higala nga instead nga mukaon ka og daghan nga carbohydrates, kulangan ni mo imong carbohydrates. Instead nga mukaon ka og daghan nga calories, likayan ni mo or kulang-kulangan ni mo ang pagkaon sa tagas nga calories. Instead nga mukaon kang mga pagkaon nga taas og trans fats, saturated fat. Mulikay ka na. Ang imong laban nga mga pagkaon, you say ketogenic diet, mga pagkaon, mga higala nga taas og protina as a source of energy. Unya, taas og good fats like MCTs nga naa sa BCO. Nga naa sa itong D3 Bio. Actually, ang D3 Bio, kanang pag-inom bitaw na ito sa D3 Bio, kuha na siya, kanang belong na siya sa ketogenic diet. Kanang pag-inom ni mo sa D3 Bio, mura kang gagkaon, ana, o mga pagkaon nga taas o fatty acid. Kaya ang basic principle aning ketogenic diet, ang imong laban nga ginakaon, mga good fats, good protein, good fats. Daghan ka protina nga ginakaon, daghan ka good fats nga ginakaon. Like, avocado, butong, mga nuts. Laban imong ginakaon na siya kung muadap ka ketogenic diet. Guban pa nga mga pagkaon nga taas o amino fatty acid. Manang sige kaingon ko na, ang pinaka-basic ani, pinaka-good source sa ketogenic diet is kaning BCO, MCTs, medium chain triglycerides or medium chain fatty acid. O, nga naa sa BCO. Kanang pag-inom nato sa D3 Bio, apil na mga higala hulusama ra na mga higala nga ga-adapt mo ketogenic diet. Na binagyod kong ga-control na mo sa inyong carbohydrates, ga-diet na mo, may high blood na, mag-diet na. May diabetes, mag-diet na, mag-control na sa rice. O niya, limited na imuhang kaon, ga-control na ka sa mga karne, labanin mo ginakaon, mga pagkaon nga taas o good fatty acid, plus na kay D3 bio. I think so, mga higala. Layo ray bulan, ma-reverse ng imuhang hypertension. Layo ray bulan, mukunhod yun na imuhang blood sugar. Layo ray bulan, mugamay yuga. Mubawas gyudi mong timbang. Mutawhay gyudi mong pamatyag. No. So, kini siya, magresulta kani siya weight loss o makapa-improve sa brain function. Yan. Batsada kayo, di ba? No. Kung may isgot ng longevity, mga higala sa kinabuhi, pagpataas sa kinabuhi, pagpataas atong edad sa atong kinabuhi, number one, mga higala, pinaka-potential yun kaayong klase sa diet. Kanang kuan, vegetables and fruits diet. No. So, kada adlaw yun na, kumahin mo na agay prutas na igulay. Then, kada adlaw, mas maayo nga na ay supplementation. Naatay DTX 500, naatay Mighty C, naatay D3 Bio kada adlaw. Kaya ang pagtigulang baya mga higala, dili ni siya, kwani, maabot mang yun ni siya. Maabot mang gina. Maabot mang gini nga mo magkaedad ta. Pero, ang balatian mga higala is avoidable. Avoidable ang balatian. Pwede na to malikayan ang balatian, pero ang paglugang, pagkatigulang na to, dili gina to na mapunggan, maglugang mag gina nga tong ilan, mintras buhi pa ta, maglugang yun ta. So, pero ang balatian, avoidable siya. So, ang biological phenomenon, gagakahita mo mga higala, ang mahita mo na ay changes mga higala sa ato ang lawas, kung magkaedad ta. Even gani ang hayop, di ba? Even ang plants na ay changes, magkalugay, magkaedad. So, it has been thought nga ang accumulation sa mga molecular damages nga nagresulta sa itong aging. Number one, ang itong environmental aspects ng itong environment, magka-apekto na sa panglawas. Okay, ikaduha, itong lifestyle, no, itong diet. No. So, gatigula ang mga selula, itong mga tissues sa organo. Kaya, diri magsugod, maghihigala ang pagbaton o abnormal nga bodily function, including na mga higala ang resistance sa mga balatian. No, di ba? So, ang anti-aging effect, mga higala, na makuha na ito sa pag-inom sa DTX 500 is the best kaayo. No. So, muni herbal, mga higala, nga makapabatanon. No. Makapabata. Ika nga, kung taas ng antioxidants, dili tadali nga mutiguwang. Magmaintisi ka na adlaw. No. Ang pinoli compound, ang polyphenols o ang flavonoids nga naa sa kuan, sa DTX 500. E bumang gini mga antioxidants nga makuha na to sa DSA. Sa DTX 500, kauban ang maintisi ka na adlaw, ha? May naani siya ay ikasarang mahatag sa pagpataas sa itong kinabuhi. O, ang tawag gani mga higala, mga transferred super efficient antioxidants na ginagamit sa tanom as a potent different system. Batok mga higala sa mga microorganism. Yan. All, either ultraviolet radiation. Aron nga naatay healthy nga lawas, himsog nga pagtigulang, healthy ta nga nagkaedad mga higala, kinahanglan tag enough nga antioxidants. DTX 500, Mighty C mga higala na as mga butika. Ha? Healthy and happy life. Live longer, healthy pagyug ka, happy pagyug ka. Ayan, kay layo kas balatian. Magkaedad ta mga nanay, tatay. Ang bitaw na. Ang kanunay na kumanunggan. Gainom yung ko kanunay DTX 500 Lok. Gainom yung ko kanunay D3 Bio. Kay supplements na ko ni. Oh. Kanunay na ko ning ginainom. Kay usahay. Nanay gibatyag. Oo, nanay mga unsa na drang gimulo. DTX 500 ragyod kanunay akong ginainom. Oo, di ba? D3 Bio ragyod kanunay akong ginainom. DTX Coffee Mix. Maghilak akong adlaw. Kung dili ko magkainom mong DTX Coffee Mix. Nakas mga butika. Anyway, standby sa mga higala. Kaya ito sa nindagaanong bagdagaling ato mga consumers nga natabangan na sa pag-inom sa itong mga products nga naa sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ako ang akong mga tiil o mga panakit. Pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose. Nakakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
6: Meron soap oil, ma'am. 47.
7: Kanang, unsan mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Doc Ramilo, eh.
6: Ano mga pagkakaroon?
7: DTX 500.
6: DTX 500.
7: So, unsan may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
6: Makapangit, ma'am. Makaayon.
7: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsan din mong gibate, sir?
6: So, ang mga ayaw ang paa. Mga siya, umusong kita ang isim. Hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumba mo ko, ma'am. Magdadala ko ko ba? Kunyari, sungkod ba?
7: So, karon siya nga nakagamit ka, anak, sir? Sa may na-feeling mo karon, sir?
6: Kalo siya ginawa mo, yung bro. So,
7: makahatagid ka yun, sir?
6: Makahatagid ka yun.
7: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, anak, sir?
6: Sa wala pa na kayo ba, lo? Hindi rin yung nangyong mo sa doktor, sa klinika.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada, at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
9: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Urok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTX Bio, DTX, kung may tisay, itisting ko pag-inom. Pag-tisting na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ninguma ang doktor nga biyain na ng inom tayo. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa DTX Bio, ug may tisay, ug DTX. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, pumali sa mga butika. DTX Bio, mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brad Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Rosanne Bao, akon bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-hara gid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men.

0: Di ba galimdan ganun ay ang alkaline base nga vitamin C? Magmighty sita ka daan law. Oo, pugong sa edad ba? Lahigyon ang lawas ko na ay vitamin C. Na binigyon ko magka-edad na mag-maintain. Actually, malipay ko nga daghan kaayo ang ga-inom. O, daghan ga-inom o vitamin C nga may edad-edad na. Daghan yun ang ga-inom. Di magalimtan ha, mighty C mga higala na sa mga butika. Bisag one capsule a day sa vitamin C na kuntabang na. Dagundabang na oy sa high blood, ana siya'y maayong effect. Then sa uric acid, kaya niyang ipagawas. Nindot ang vitamin C, nindot ang mighty C na binagyod ko magkaedad na ta. Kada adlaw gina, imo ang bitamina. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Usbon ako ang atong D3 bio. Kaling atong vitamin D3 na may BCO, ha? O, sa ganito mga gusto magpa-healthy, manangiingon ako nga kanang ketogenic diet, kanang mga klase sa mga diet, mga higala nga makapalawig, makapataas kinabuhi. Usa sa mga appeal ana nga diet is kanang MCT nga nasa D3 bio. Oh, naasa D3 bio na. Oh, kada adlaw iinom og D3 bio. Na imo ang supplements kana kada adlaw. And of course ang atong Extend Herbal Capsule si Tatay medyo pigado na sa performance panahon sa kagabion. Tingtulungon na nato sa kagabion mga higala medyo pigado na. Oh. Extend Herbal Capsule ha. Oh, mag-extend na as butika. Naas pharmacy. Then, DTX Beauty Soap, mga katol-katol spanit, bugas-bugas, skin problem, gamitin ninyo na og kuan, DTX Beauty Soap. No, naas mga butika. Musay babay ko higala kaya itong oras limited kayo. Anyway, sunod nga higayon, mag-uban-uban kaya punta. No, the same nga oras. Salamat sa itong mga consumers. Mga ka-DTX o mga ka-D3 bio na ito nga kanunay yun gagamit sa itong mga products. Sa mga mahiligon o kape, ligyan mapugnan, no? Ligyan mapugnan, mga higala. Mangita yun na kanunay DTX Coffee Mix. No, paborito kayo sa kanaghanan. And of course, DTX Premium Coffee na sa mga butika. Sige, tara na! Oo, ato na ito mga higala sa mga mahiligon o kape. Tara, tara! Kuyog ta mga higala kay mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 9:13.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong paglawas. Ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na pod sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyuhang kinaham nga sibyaanan. So maayong adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na pod sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Akong ihatag sa imo ang higayon, Doc.
9: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw. And of course, mga suking tigpaminaw, maayong adlaw kang Dragon Mel, maayong adlaw usab sa mga listeners sa itong kanunay na kasunod sa itong programa. Sana kadahin lang mga soking sibihanan. Maayong adlaw sa kang Dragon Mel, niyana sa mga soking tibay niyo ang ubo sigalag, alagad sa kanginan. O ba ni sa pipila kang minuto sa itong tagapagtagad ang ito sa mga isigutanan? May tungod sa ikaayo na ito sa panglawas. Niyana sa inyong ubo sigalag, alagad from St. Vincent G.S. Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produkto mga soking tigpaminaw sa nagadaiyang mga kapsula o guban pa mga higala nga napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalitin nyo sa nagkadaiyang mga soki na ito nga mga butika. Ano yan sa mga soki tigpaminaw nga busigala o bani sa alang sa paghulisgot, mahitungod sa ikaayo na ito sa panglawas, labi na sa ato sa mga produkto nga maon Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo na ipagsabay mga soki tigpaminaw na may balatian o wala. Habuntag o hapon, pwede mong mutumar ni ana, adlaw-adlaw. Kay kinisya, mauna siya mo protect sa ato usab mga nagadaya nga mga problema mong pasok sa atong panglawas. Mga bakterya o virus, mga higala. Muna, bantayanan na mga soki na itong tigpaminaw. And of course, mas maayo usab kung doon natin kita prevention. The prevention is better than cure. Mauna siya ang pinakanindot kayo alang usab sa matag-usa. Mauna higala nga ito usab nga produkto, mao usab ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ha? Kasama na ito mga soking tigpaminaw ang Dragon Herbal Coffee Mix. Kape nga walang palpitasyon. Mga kaigsoon na ito nga mahiligon kayo sa pag-inom sa pambulikong kape. Kani ang kape mo minindot kayo nga walang side effect. Ha? Ana, maayos siyang klasis kape. 12-in-1 Dragon Herbal Coffee Mix. Ang ito usab kasama mga higala, ang ito usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Ay makalimot o sa mga soki na ito nagasunod. And of course, nindot kaayo ang performance ni Mr. o ni Mrs. Nini sa paglabing-labing. Nindot ang resulta pag ikaw naka-hard max. Ha? Hard ang simula, max ang sarap. Basta hard max ang imuhang inamon. O ka na pinaka-importante mga soki na tigpaminaw. Alalay lamang sa ato sa mga kahago. Alalay usab mga soki na tigpaminaw sa paglabing ni Mr. o ni Mrs. Ha? Ano ay gala mga soking tigpaminaw, kalimot niya na. Ato usab nga Dragon Massage Oil with Tsubaki, mas nindot is igala. Nito doon na mga varicos venous, rheumatism, and arthritis. Nanay tatay, kung gusto magpamasahe mo tagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil. Mapagpilihan ninyo ang kahumot ni niya igala. Ang kahumot like lavender sa pagita o ilang-ilang. Mauna siya na adiha. And of course, ano na pagitay, nindot kayo nga klase sabon. Ang mga magkaisunan na ito, ang problema silang pamanit. Doon ay mga katol-katol sila pamanit sa ubang party sa panglawas. Kinilang Dr. Fungisop ang katapat ni anak mga sokin tigpaminaw. Gusto po mong muhamis ang inyong aping entero kalawasang pamanit. Gamitin ninyo o kinini ang skin glow power whitening soap. Mauna siya pinakanindot kayo. Wala ilang katapat anak mga sokin tigpaminaw. Hamis, kutis, artista, like artista ang inyong aping. Ang resulta pag ikaw nakagamit sa K-Skin Low Power Whitening Soap. Aside, Ana, igala, pwede mong mo-text sa 0950 0946-0919-0046. Balik ko 0950-4419-006. Basta produkto sa health, St. Vincent GHK Healthcare Food Supplement Trading. Text lang mo higala, ha? Ang ato usab nga isgutanan mahitungod ni ini ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 o Alkasi Trio Complete mga higala. Mas lindot jud kung donatan ini. Donatay daily supplementation ng ingredients, mga vitamins and minerals kompleto na naanatanan. Mga produkto sa Dragon Fruit, Dragon Meal, hatod kaninyo kinisya nga mga produkto. Mao ni si muhatag kadto dugang kalig-on sama ayo nga ato nga panglawas. Ay magkalimot mga sokin tikwel basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado inyong lawas ligunon.
8: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw mapalit na sa tanang butika duol sa inyong mga lugar Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta magka-star, sikat!
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
13: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong good sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko rin nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
12: DTX 500 mapalis sa mga butika.
14: Tagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, huti, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kinakagamit D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tistido na naman nga pamilya. Amo, Gidria, ang ginainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
16: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
17: Every guest feels at home.
18: Visit us today.
19: Ako si Emilda Tulba, nagpuyo sa Porcinto Sumira, Pangod City, Nisanic Occidental. Ako nagamit sa NAMS product, sama sa NAMS Herbal Capsule, UAID, NAMS Coffee. Kaya nakauyon kayo ko sa product. Kaya nato dibati UTI, dayon sakit kayo kong batang, angulmol yung mga batiis, dayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon. Masturbo kayo sa kong pagkatulog kayo. Sige ko, bangon-bangon kayo mangihi. Then, sa kong paggamit, ano yung nang sadak, magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kay Kalidihan, sa kong dibati. Pasalamat ko sa nang sadak na nakapaminan ko sa radyo na magigiya sa nang nakatabang nito akong balatian. Salamat na mali.
20: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dari sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nag-suffered ko sa anxiety na hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, girisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee kay gawas nga lamian kay siya nga kape makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayo nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
21: Dragon Fruit Plus 650 mg.
22: Estrella Tamparong Niyaw Lumanggit 76. Kada adlaw ko na kung ito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
23: Ah, gamit po dahil kaan ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
22: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
23: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
22: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
21: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
24: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
25: White Nights Dumaguete Pension House
24: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
25: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
24: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
25: White Nights Dumaguete Pension House.
21: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
26: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talagang kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
27: Yes.
26: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
27: So, salamat kayo.
26: Tinuod yun na.
21: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
28: Adong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
29: Prudencio Gumati, Salvador Gutalas.
30: Unsa na igyud ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
29: Kwan kanang ora ko kusog dahil hindi po ko katulog.
30: Unsa dai hinungdan nganong nawala man to imong kusog naa kay gibati kanhi?
29: Oy, na stroke ko, pito na ka tuig lang mo stroke.
30: Okay sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee, naa na gyud alibyo imong nabantayan sa imong lawas.
29: Oh, maka na nagkukusog dahil ganahan akong tulog, ganahan akong kaon.
28: Wonder Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan.

0: kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, testingin niyo o inom o astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
3: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Adong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
5: Ako si Kumuching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko. Inom jud mo sa Vitron kay ako. Nung una nga, wala pa ko nagainom o Vitron Tablet. Limtanon kaayo ko, limtanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron Tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa pastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon, dili na kumalimtanon.
4: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
10: Many more.
9: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
11: Ako dahil si Elizar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Strada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Janya. Suway ko palit o Nance liniment para sa akong mga panuhot na kitingkan kalawasan. Dayon, nindalit sa ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas yun siya sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa ng gamit po rin Nance Coffee. Kanya ang Nance Capsule o COAID naka-suway po ko inom. Usahay good mag-sosol niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga ng inang ko Nance Capsule of UN. Maraming salamat yali labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
13: White Nights Dumaguete Pension House
12: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
12: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Nights Dumaguete Pension House.
14: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
15: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
16: Donnell Brand.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: You're tuning in to 98.3 FM Star Radio Tayasan kay Basta na ka-star si Kat. Welcome mga ka-stars sa programang Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bunangera.
0: Sa kalan sa mga station managers, Ryan, Hania Lahato, Oga, Saki, Natibukang nga po sa 78.3 FM Star Radio Tayasan. Oy, today is a Friday. Happy Friday sa tanan. October 9, 2026.
2: Sana
0: all. Kumusta man mo diha tanan? Nabisbisa na ba ang tanan? Sa ulan? Sige, longsod sa Tayasan, Lokop 28, Suka Barangay, lakip na sa pang mga kasilingan ng mga longsod ug dakbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibok, Pilipinas. Good morning! And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. And syempre, para sa inyo ha, nga mga greetings, of course, you can call or text sa itong official call and text line sa itong smart line 0969-484-5454. Standby caller sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www.starradio.tsn.weblet.com. Para sa itong FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa itong mupadang itong mensahe sa akong personal Facebook account, Kapnod sa Kawanangan again. Gapnod sa kawaning. And of course, live goron diha, you can drop by your greetings or shoutouts. And of course, din yung mga song requests. Kaya ito nang hatagan o pagtagad later on hanggat kaya sa itong oras. Of course, please do follow sa official Facebook page Star Radio Tayasan. And then again, congratulations Star Radio Tayasan official Facebook page kay 60,000 followers na gyud kita. Salamat kayo sa inyong suporta sa mga followers. Thank you so much from Star Radio Tayasan family. Of course, sige. And mga ka-star, ato sa ngabi-abiho ni nga to ang first caller. Yes, hello, good morning. Six, four, eight, eight. Good morning. Hello? Hello, good morning.
3: Yes, good morning, DJ.
0: 6488. Miss Eileen, gana-gana?
3: Yes, DJ.
0: Daan pa ko. Salamat sa pag-anto sa paghulat, ha? Nakasakay na gid ka.
3: Yes, DJ. Miss you na, June.
0: I miss you too. Kumusta man ikaw?
3: Okay ra kayo, DJ.
0: Okay ra. Mapahiyo mo na gyapon ang maanyag na itong soaking take pa minaw. In love ba sir gihapon? Ay oh, syempre kita baya ko ni mo. Hayag ka ayaw mga panagoy.
3: Okay.
0: Uy! Bingan siya kong panagoy kasi syempre duha baya tag-aping, diba?
3: Okay.
0: Inigpahiyong palang naani mo, murag yung mag... Agoy! Miss Eileen, love you, say mong greetings.
3: Oh, nanit mo DJ, good morning, and I miss you.
0: I miss you. Sige.
3: Si Ma'am FDI, good morning, ma'am.
0: Mm-mm.
3: Si Alma Escarpin, okay. Si Leonard.
0: Mm.
3: Ni Tita Win, Tita Carla.
0: Oh.
3: Og sa akong husband ay nga si Richard Silvestri.
0: Ah, okay.
3: Tapos si Kakib, si Richard Junior, Richland, Prayalin. Sa barangay Tapay, dahil diri nga si Kapitan Romel Mayagma.
0: Okay.
3: Sa mong barangay Consial, diri si Consial Beauty Ben Alconcin, Consial Bece Fernandez, Pevas, Consial Bece Fernandez.
0: Okay.
3: Oh, ni Colin Diay, Colin Gonzaga.
0: Mm.
3: Oh, ni Gary Hinoo.
0: Oh.
3: Ni Sagasha Pons.
0: Oh.
3: Sa akong mama Diay nga si Mama Virgita. Sa akong isona nga si Lina sa Erana.
0: Mm.
3: Pilgi Ganaganag, Martin Ganaganag. Oh, sa tanan na lang naminod. DJ.
0: Oh, nigibusinahan kang Lola Iska.
3: Good morning, David Lulaiska.
0: Ay, nako. Sige, salamat kayo, Ma'am Aileen. Gana-gana ganyan to ang Miss Magtuhaw. Namaya tayo, Tita Carla, di ha. Diba? Di po na paluping. Diba, Miss Aileen? Sige, raba ko doon kakakita niya.
3: Always ready. DJ kay sige,
0: maagil
3: pa man.
0: Agay! Maagil ta ani. Wito, Miss Aileen, salamat kay isip mo nga pagtawag. Larga na ta ha, basta naka-start.
3: Sikat to sikat.
0: Ay,
3: pwede mo request?
0: Ah, ang siya title?
3: Nanay mo, Papa Ulala.
0: Sige, ato i-check ha. If ever wala pa, ang siya may pwede.
3: Still the one, DJ. Yes, still the one.
0: Okay! Anag yun, sir! Sir Richard! Uli nagmagtuwa! Ito, sige. Salamat, Ma'am Aileen. Chika-chika, ragod to, Ma'am Aileen, ha. Salamat, ha. Basta na ka-star.
3: Sikat na sikat, basta na si DJ Maria.
0: Salamat ng marami, Miss Aileen, gana-gana. Gadiyas may magtuhaw tayo, san. Kita ko ani niya. Diba, Sir Richard? Guwapa kayong imuhang darling. Oo, seryoso. Nanghihinayang by Angeline Quinto. Yung taong minamahal ka, dapat hindi mo sayangin ang oras. Mahalin mo din siya. Diba? Hindi yung tipong ikaw ang nagmamahal tapos hindi ka minamahal. Mas maganda yung minamahal ka dahil maturuan mo naman yung sarili mo na magmahal sa kanya. Pero pag wala talaga, hindi naman natin pilitin. Masaktan ka lang. Pero sayang. Ay, nako. Sige, oy. Balik ra kurong taod-taod ha. Balik ka na lagay ta mo, dili pa yan niya. Lagi ka bala ka. Sige, stand by. Din lang sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kay basta na ka-star.

0: alcohol, then yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
3: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong sugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalis sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabug Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Dornell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa. Ani ana ang Dornell Brand. Ang Dornell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Dornell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Dornell Brand.
8: Ako si Elisa Bideron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Albusan, Del Sur. Nagpalit ko sa mga NAMS products, Therby Care, tapos ang coffee sa NAMS, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kayo, nakita na ako nga, pag muinom ko anak nga kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, ka nang kakapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, mak-ansa, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Therby Care, para ko na sa akong matres, tungod kayo, akong matres, nag-hulungol, tungod kayo, ang ako mga anak is 7 kabu, kaduha ko na takuhaan na ay mga gasgas sa akong matres. Pagka sa doktor, na gasgas tungod siguro sa akong nakuhaan ko 3 months. So, unay akong dinimintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawag ko sa akong masilingan. Hana ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay office, akong mga kauban ng barangay official. Labi na kay, ang akong committee ba is committee sa health. Mauna, ayun na akong ginakuan sa ilaha na palit mo aning mga produkto. Sana, tungod kayo, dako kayo nang ikatabang sa ato ang isang lawan.
9: Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huander Esqualin o sa ka-natural, gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo, o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Huander Esqualin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huander Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Sira, mas high itang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: Mga pena ta!
12: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karon nga nakainom na kuan na nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba ng mga ingredients.
7: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
11: Mga pena ta!
7: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
2: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay ma-update yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
4: Tapad lang sa pansuan.
3: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
4: Emps Flower Shop.

Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.

0: welcome back mga ka-star. Nakasakay na ba ang tanan? O di para pakasaunahan kay ako kang hulungan? Pero padaplin lang kay basin ikaw kung malik siya. Agur! Sige mga ka-star. Oras sa Pilipinas, 29 minutos ang nakalabay sa Las Jazz sa Kabuntagon. Itong mga oras, gitod ka natin sa Ayo Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, ang bagwapa nga diliisog sa panit, makapaputi, makahumok kung magkami sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen. Gamay mo paputi og mapahamis sa imong kutis. Naturally ayo sabon. Beauty Shop, papalit sa inyo mga suking butika o gatindahan. Kini mga programa gidalit usab kanato sa Astasyon. Kung ikaw di aduna kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasuan, dili kay hear, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Astasyon. Ang pinakabagong mango stena product, kagipakusgan ka uban ng Astasyon 10 Organic Seaweed, mas taas og santon, purity 5 times beta-carotene, taas og vitamin C pure energy, dili sayang makagasto para makaangkon og mayo nga panlawas, tungod ang Astasyon, barato lang. Ang Astasyon, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may Ayungon, mapalit sa Butika Gel o Lorena Drugstore. Diya sa may Bago Tayasan, mapalit sa Panimalayan na Sir Buyak's Love Yog. Karinal, second caller, yes, hello, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning, Sir Lina, the founder of Kutkuton Dumanog, Cebu. Kumusta ba ikaw?
1: Ano yung madagong mo ng panahon, pero okay na kay nindagong ko ni mga music, makarelax.
0: Okay.
1: Ito, alam na ka ng labi ng maganda mong question comment.
0: Ay! Tawara. Ma'am. Hello, ma'am.
1: Hello, Pepe.
0: Ay, nako. Sige, sakay na, Sir Linay.
1: Okay, well, sa nangunan mo may
0: Kita
1: Carla ni Sir Nick Lacklan siya nasawa na yun. Sir Daniel ni Sir John Well. O ni ate, ako ni Paul ni Miss Waterfall na yun. Diba na yun? Ang family ni sa mga papang sa Panado na yun.
0: Okay.
1: Ang sasali ni Pan, dahil dinan ni Pasal. Good morning, day. Mm-hmm. Request ko, ako request ko, princess.
0: Ang say title?
1: In love ako sa iyo, katumbag ko.
0: In love ako sa iyo. Ang say tono ato?
1: Katumbag.
0: In love na ako. Di ma, oh?
1: Hindi, katong kandarin is pantong na katong konbara katong katong sakit ko paminang
0: katong. Yeah, guys, sige, basta in love na ako sa iyo. Murag, paminaw na ako, murag na inigitib sa imong kasing-kasing.
1: Lala, ito, ngayon, lala.
0: Naini gitib o ga muraga. Sige, oy, larga na tabas na ka star.
1: Sikat, balik ko niya
0: mga sis. Sige, balik ka para sa drama, okay?
1: Bye-bye.
0: Thank you. Sige, mauto si Sir Lina, the founder of the Manhug Cebu. Isap mata by Hasmin Cordia. Third caller, 0197. Yes, hello, good morning, Sir Daniel Regano. Bilaya Tamboy, ungon. Kumusta man ikaw?
2: Yes,
0: Jay. Di na nila ako pangutan noon. Mailhan nato ni mga diehard ba? Noon, di na nang pangutan noon. Ilhan na yun ba? Bisag wala ni sa Miyagi mga bulan. Kini vacation siya bago. Nibalik ra gihapon siya.
2: Nibalik ko din dito mo niya.
0: Tumuli.
2: Nibalik. Ako kay ingaw ka na.
0: Sumpaya pa.
2: Di ay sa'yo.
0: Sige.
2: Kalintan ka sa danyo.
0: Sumpaya pa giyot.
2: Ituyo ko kagunawon ang gumata. Apan dili mahimo. Ikaw di ay ang langit ko.
0: Di madali ay. ng harana si Sir Daniel. Mura pag naibabay nga na bintana sa usa ka lagkaw, tapos nagpadulong siya, dahil nagsuglay siya og pinakaging sa buhok, dayon kalsuot siya itong maong nga karsunis nga bukad-bukad ang sid-sid, dahil taga-kuto-kuto ang
2: mana aniya ako mga yuog pasaylo.
0: Nagkasala di ay ka.
2: Dahil
0: nilakat
2: ako.
0: Nilakaw ka daga.
2: Kanin mo magpahilo.
0: Nga nung mamanggo ka nagpahibalo? Sige, love yung. Love yung sa mong greeting, Sir Daniel.
2: Okay, una di. Ano mo, may buntag si mong programa nga.

0: bon tag desa bo deni jun regon nga nagtrabaho ron desa ka sir di ito bong ilaw ni sir DR Olveros, sa mga Olveros pamilya po dias na ilay tambo. Labi na ni Isa Olveros nga dias ka Ma'am Mabel sa Limbagat o Kunsyal Bayan sa Limbagat may buntag po dias yan. Labi na sa mga ang kang edot sundia may buntag po dias. And then, especially mga Jukinto pamilya, especially ni Ma'am Elfie, Bobobod, Ma'am Jerlyn, labi na si Ma'am Jerlyn. Ma'am, musta naman ka o ni Ma'am Haymay po dias. Musta naman kadis ni Muna Matangon rin ma'am. Then, Ma magpapaniya, ma'am, sir. May buntag po des, may kambay okay. Desan. O, sa tanan na lang namin na udah, DJ.
1: Sige.
0: O, mo request ako gusong, DJ.
1: Ano yung title?
0: Beautiful Girl by Jose Maritan. Para na ni Ma'am Elfie kay Guapa, kay siya.
1: Yan sa na si Elfie.
0: Ay, kung man. Kaila po ka na, DJ. Silingan, ma'am, mo des, kambay.
1: Amo ba?
0: Oh, kaila po ka na niyan, no?
1: Sige, salamat kay Sir Daniel. Ito nang i-play. Yang lansonis na to. Ang lansonis di ako busta ba?
0: Ay, narag kong lidi dagat. Diga, ikos kung ano ma. Paabot kong may matagat, lidi.
1: Unta, batugan og tok mo.
0: Paabot kong matagat, lidi.
1: Ay, nai matagag diya 80 sa tok mo.
0: Ang gani,
1: 80 sa tok mo. Kaila kag 80 sa may binisaya o sa in English og 80
0: koan in English 80
1: sakto masa maura to ha ang akong giingon nga unsay in English og 80 is 80 okay sige basta na ka star
0: Ako si Kato, DJ, bunga ngirang, firmaminting, guapa.
1: Alright, sige, salamat kay Nikki. Ay, nasad akong kasing-kasing. Mas nila na, salamat sa inyong pagpakiay sa akong kasing-kasing. Kay kining akong kalipay, bisag sa inaanara nga paagi. Ako po mong lipayon sa kahanginan. Nga bisan, nagsudong mo sa inyong sudan nga parat-para. Kay nagdali-dali, nasipyat o timpla. Oh, di ba? Muna di ha. Or ang suit na ninyo na kinang... Uy, problema tabang. Kaya pwede man ang dugang. Oh, unsa may solusyon kung parat gid ang imuhang natimpla di ha. Itbubutangig dagang tubig. Mindset na good. Butangig ka. O sa kapit sila. Di ba? 9837 Sir Nick Daklan ang guwapo ang bunga ng tisoy sa Bajan Cebu. Yes, hello, good morning. Sir Nick? Sir Nick Daklan. Yes, hello, good morning. Adi, ana siya.
2: Hello!
1: Oh, madugog na ako ang imong ambungang tingog.
2: Yeah.
1: Doara.
2: Mayong buntag di oi.
1: Oh, may buntag di mo sa ne.
2: Adiri, init na kayo diri oi.
1: Maayo. Nag-uga na.
2: Nag-uga na gyud.
1: Maayo. Maayo. Sige, Sir Nick Daklan, sakay.
2: Ay, sakay na ko, front ko ah.
1: Oh, sige, front set ka.
2: Diri, hello yun, sila si Rune.
1: Oh, sige.
2: Oh. Kuya Ski.
1: Mm.
2: Oh, kaya ako mga barkada rin si Sir Danielo, si Sir Inad.
1: Kana.
2: Mm. Oh, barkada na ko na. Oh, oh. Diri sa...
1: Oh.
2: Sa Mercado.
1: Kana.
2: Si Anan.
1: Mm.
2: Si Lini.
1: Oh.
2: Oh, si... Di sa... Sani.
1: Mm.
2: Ay,
1: salimot mo ko. Sir Nick. Nakalimot.
2: Si Nilo.
1: Oh, sige.
2: Si Wilson.
1: Oh.
2: Oh, si Paul.
1: Mm.
2: Si Boy Anorado.
1: Oh.
2: Oh, sila si Juan.
1: Mm.
2: Oh, sa akong mga ato, sila si James Carlos Ayan, o akong mga anak, si Virgin Verio.
1: Sige.
2: Oh, si Winda Clam, si Angie Da Clam.
1: Mm.
2: Oh,
1: dito
2: sa food court, si Nelson.
1: Oh.
2: Oh, kasatan ng mga amigo-gamigan ako niya.
1: Kana.
2: Dire.

0: Ay, kalimot. Ay, kalimot. Ay, kalimot. Imong darling.
1: Ay, nakalimot na ikaw. Akong darling ko.
0: Kana.
1: Kamang mong nirigon. Palit magmugas.
0: Ikaw ha. Wabas tawa si mong tapa. Di mag yung kalimtan.
1: Oh, palit magmugas lagi. Oh. Oh,
0: kana. Kana para busog.
1: Okay, resin kong song ha.
0: Oh, say tita.
1: Every day I love you.
0: Kana. Namayo ron. Sige.
1: Usay Tagalog, ana. Araw-araw.
0: Araw-araw.
1: I love you.
0: Di madali ni si Sir Nick Daklan. Or, sige, wala ka na ta. Basta nag-star.
1: Wow, sikat, sikat. Basta, idol kong gapa. Sikat kayo. Thanks very much.
0: Ayan, thank you so much, Sir Nick Daklan. Ang atong ambungan og Tichoy. Di sa may badyan, Cebu. Nag-ugan ako no dito kay nag-init man. O diba, basta mong init kani ang panahon, mag-uga. Mag-uga ang yuta. Kung mag-ulan, magbasa. Magbasa ang yuta, magbasa ang atop sa inyong balay. Balisbisan pod. Sige. Kung maligo pod, siyempre, mabasa ang yuta ka. Alagan pod, mag-uga ka. Sige, balikan lagi tamo niyang tao-tao. Dahil yun, ako na po nga taga nagpagtagad ang naasa tong Facebook Live nga mga mensahe, okay? Sige, sit back, relax. I'll be right back after siya pipila ka mga painom to.
2: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, testingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
5: Ay! Kagopo!
6: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
7: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
8: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kiringaan kong tuhod ay permente nalang magsinakit.
10: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
9: Siyama!
10: Kaniyo?
8: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
10: Kaayop din sa daghang sakit sama sa ubo, hilan at kaapoy. Asmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
9: Mauba, be, mainom ko gamin ko scope, be.
10: Asa magalo?
9: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
8: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
11: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
12: Ako na si Junior Aslag din sa Tumpagon.
11: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
12: Ay, kaloy gitna Ginoo, maigit ang among pagkatulog kung ako pagdaon. Kaya akong bata gani nga niwang, karon sambok na.
11: Mm-hmm.
12: Ako nga na karon, paskog na magdula. Ay, titing niwang atong wala makagamit sa Vitron.
11: Pilay dahil sa imong bata.
12: 4 anos.
11: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
12: Okay na kayo, paskog na. Sige, nagpangayong taon gani. Bago pa yung naman ang kaon, kanuhan ang kaon. Hindi ka sa panikto, ngayon sa kaon. Busa, nagpasalamat ko sa inyo nga doon ay imog na sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
11: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
14: Palit na!
13: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
14: ENC Mart.
13: You're all in one store.
15: Ko si Elisa Masida, taga-Purok 12, Sara, Iligan City. Ang ako napalit nga produkto, ang Nance Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nance Coffee, dagsa na kayo may og mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po may nag-inom ni Ana. O hangtod karon na reduce ang mo ang mga BP nga hingabot na lang og 120. Kay sa una, wala pa may nag-inom og Nance, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipambati. Karon nag-maintain ni og Nance hasta pud ang akong bana, nag-Nance na gyud mi kada buntag og hapon. O karon, saluin si Ginoo, nag-guana gyud siya, ma'am, nalagsik na. Nance Coffee gyud amo ang ginainom. Salamat gyud sa Lord nga gigiyahan. O salamat sa Nance Coffee.

0: Philippine Standard Time, it is now 10 minutes before 11 o'clock in the morning. Katong mong oras, getod ka nato sa Herbs Metaforma. Ang tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee Aid, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa sa Cervicare, Migaman o Galina Beauty Shop Kundiin, Madungog Dere sa Star Radio, Tayasan ang ilang programa, Matagluni Sangtod Sabado. Ang programang Sincerely Ate Arlene sa may alauna ay media ang takna sa hapon pagkahuman masunod ay ng balong at the girl. And of course, kini mong programa gidarito sa kanato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran dayon og tambal, sulay og natural nga pamaagi pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil na mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol, doon ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid na makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Shiva Essential Oil ang haplas nga humutag biktibo. Shiva Essential Oil. Mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalayan ni Sir Buyak sa Labuyog Carinal. Diya sa Malabuyog Cebu, mapalit sa Beth sa Sari-Sari Store in front of Malabuyog New People sa Palace. Alright!
1: Sana all.
0: Lola Ishka, na ako ipatubag ni mo. Kaganina, murag yatagan matag-assignment ni Byron ni Bice ang programang Handos Balita. Speaking of driver, kaya itong programa manggod morning pasada, so namasada ko. Tungod manggod ni sa estado nga example, maestro, maestra. So, maestro laki, maestra bayi. Abogado laki, abogada. So, speaking of driver, unsa manggod, ikaw manggod ang una na ako sa duyan. Nakikisayan eh. A driver, di yung drivera ang babae. Pastila na damay naman ni noon ko ni Maria. Susuha, may paywa ko ni Koyog Nemo kung maumang ganin eh. Tumbang ka na to lang. Ay, may nang matubang na to si Byron Ibar. Speaking, manggunan, na-adapt manggun na to ang panahon sa mga Espanyol. Kanang naamanggong gitawag na tong maestro, maestra, di na binisaya. Spanish word na, Spanish. Yeah, kaning mga ngalan nga na-adapt po na to kaniadong panahon. Example, Raniha, example. Lorito, Loreta. Oh, inana ba? Paolo, Paula. Oh, inana. Pero lahi maning atong gisugutan, driver. Driver ha, driver, drivera. Okay, doktor, doktora man po. So kung conductor, conductora. Arita sa driver ko, no? Bimura, consonant man, eh. Consonant, vowel letters man to, vowel letters. Pero, unsa good day, nahirapan na talaga ako sa kalisod. Ako nahirapan sa ako. Unya, naging ko final answer, ani Maria, ha? Kaya naon, musunod na ba ang nans nga pahinom dong? Ah, sige, sige. Magbaig-baig niya, ha? Kaya, tuning, kung ano, tuning husay-husayon. Ay, nako si Lola Isga. Weakest man ni noon. Ako rito ang bitaw, no? Taking manggod of kinibitaw nga, mamanigitawag og profession. Di ba? Profession gihapon ng driver. Like for example, kinibitaw nga empleyado, empleyada. So, ang driver, si focus starring driver, ha? So, kung nagmaniho ko, no, matod pa tong Byron Ibay, ababay, nagmaniha. Matar. Nagini matono. Magmaniho na ta. Magmaniha na ta. Mura manigtang twister, minani ko ni, bakit, ni mina, manika ang makina. Oh. Ayan na, maglibog-libog sa diya, ha? Kaya mo pa'y libog na mo diya daan. Unya na ni nato, sudlayon, ha? Sige, sige. Check your time or Philippine Standard Time. It is now 5 minutes before 11 o'clock in the morning. Itong mga oras, giyatid ka nato sa Jerry Customized Printing Services.
1: Ang main branch na is may National Highway Bunga Tamotaya sa Negros Oriental o ang lying branch na dyan sa may Halaslan Tayasa National Highway tapos sa Aguacho Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sa Blimation T-shirts, volleyball, basketball. Jerry Customized Printing Services napaginan sila offering elimination, photocopy, book binding, t-shirt printing, mags printing. Yung open na sila every Monday to Saturday alas 8 sa puntag taban alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services gipanagiaw gidumala ni Ma'am Nerica Castraya. Sa shout out po kay Gretchen Cliana siya ko ang iyang empleyada. Jerry Customized Printing Services providing excellent quality in your customized prints. Shout out po tang Madam Diha ang inahan ni Ma'am Nerica Castraya. Kung gisaan ninyo ang kumbasaho na po diri ang mga comments sa Facebook Live, okay? Sige, there you have it. At ano yung busy tahon, kaya nag-effort pa po ng mga commenters diring dapita, okay? Kaganina rin sila nagpaabot. Hello, Tourist Papa. Good morning, DJ Pra. Ang wapang DJ. Ayay, salamat, Mamelin. Likewise, komedyanteng hilaw mo, ayong buntag sa tanandiha. Thank you so much, Juicy Queen Abra. Hello, kanimo. Brad Leonard, good morning, Princess. Shout out ni Inday, Ginalyn, Pascal, Tolomio. Request, Princess, in love ako sa iyo. Salamat, Princess. Sige, ito pang itaan, Brad Leonard. Ako lang itawag ang uban, Princess. Oo, nitawag na ni siya ganina. Ginalyn, Pascal, Tolomio. Good morning, DJ Maria. Pa-shout out to my best friend, DJ Leonard. Thank you sa natanan. DJ has a concern. Oh, especially to my mama and papa. Thank you, DJ, watching and value her muso. Oo, bintara yun ang nai-concern. Yung tipong nagpakaba na sa imuha para ma-cheer up ka. For good times and bad times, we need a cheerer. Diba? Sometimes kita po mismo ang mag-cheer sa itong kaugalingan. O siya, hindi po na nato caring na ma-cheer up ang itong kaugalingan. That's why ang ginoomuhin mag-instrumento para sa ito ang ma-cheer up para nato. Okay? Jurilyn Anton, good morning, Dol. Jurilyn Anton, shout out diri sa Lutay, Dol. Oy, sige, Jurilyn. Kumusta, Dol? Daisy Villamorados, good morning, DJ. Hello, Ma'am Glenn. Sige na Hans sa Tagiasan na Lunches Cake Shop. Langga, Mar. Morning. Salamat, Brad Leonard. Binisaya ni Sir Daniel, bansaya ni Sir Daniel A. Pahabol, Princess, ni Ma'am Eva Orena. Salamat, Princess. Salamat ng marami sa Lina the Pawners na imuha dihang pag-participate sa comment section. Sige, kining mga programa gidalit sa kanato ni Ma'am Eva Kihada Orina of Dubai. Take and just kinagahan po tayo mga benepisyo nga makuha ani. All you have to do is to connect by a Facebook account ni Ma'am Eva si Yahang account Eva space Q space Orina. Kay andam ginaan siyang mutunolog mga detalye, mga tips on saan nga magka extra income po ka mga ka-star.
2: Sana all
1: right. Kumusta man ito mga habal-habal drivers diha, mga pot-pot drivers, ito mga sika drivers diha, sa ito mga e-bike, public and private utility vehicle drivers. Sige, maayong pagmaniho, maayong pagpamasada mga ka-stars, sa ito mga mananggiti mag-uuma, magdadaro, kapulisan, kabumbiruhan, banging isda. Mamasurahay. Sige. Ato gyaponan silang itimbayangan, no? Ayaw gini nyo i-lockdown ang tanan ng mga trabaho. Kung asa ka komportable, hala pa na yun. Diba? Oo, dili na ito pwedeng tamayon ang mga tao na inabuhi sa tinarong o moral nga panginabuhi. Bahalag magkauling ang atong dagway. Importante nga kita malipay. Oo, diba? Kaya sa panahon karon tinood lang, dili gid pwede nga mapokus lang tagaw sa katrabaho. Kaya dili enough, labi nagdaghan ang miyembro sa pamilya, dili enough ang usa ka kilo. Oh, gawasog na mo'y sa lagun, inya kung tintong mukhaon ang miyembro sa inyong pamilya nga magsanduloy. You know what is sanduloy? Yung tipong mga bugas nga sukdo lang nimo mga usa ka lata baka sa, you know, kanang salmon ang gitaw aga anak. Then taglari mo mga chinap-chap ng mga kalumpang. Diba? Mga survival food na siya. Na-feel ba na ninyo? Diba? Munang whatever kinalanggi na itong katagad ang pagtagad siya, ang pagpasalamat sa Ginoo kung unsay naas itong kamot. Labi na po gana po mga blessing mo buot at pasalamat po sa Ginoo. Diba? Oh. Alright, sige. Balik na kurong taon-taon. For now, maminaw sa tag-importante nga painom-dom. Gikan sa dragon fruit.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 11, 1.
7: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
8: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
9: O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
10: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na pod sa ato ang pagpanaguban-uban dinhi sa inyuhang kinaham nga sibyaanan. So maayong adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na pod sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
11: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. And of course, mga suking tigpaminaw, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners sa itong kanunay na kasunod sa itong programa. Sana kadayin lang mga soking sibihanan. Maing adlaw sa ka Dragon Mail, niyana sa mga soking tibay niyo ang ubo sigalag, alagad sa kaginan. O ba ni sa pipila kami minuto sa tatagang pagtagad ang ato usab ng hisgutanan. May tungod sa ikaayon na ito sa panglawas. Niyana sa inyong ubo sigalag, alagad from St. Vincent G.S. Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produkto mga soking tigpaminaw. Sa nagadaiyang mga kapsula, uguban pa mga higala nga napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang mga soki nato nga mga butika. Ano yan sa mga soki? Tignan ninyo nga busigala o bani sa alang sa paghulisgot. Mahitungod sa ikaayo nato sa panglawas. Labi na sa ato sa mga produkto. Nga maon Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo na ipagsabay mga soki. Tignan na amang may balatian o wala. Habuntag o hapon, pwede mong mutumar ni ana. Adlaw-adlaw. Kay kinisya mo, anisya mo, protect sa ato usab nga nagadaya nga mga problema mong pasok sa atong panglawas. Mga bakterya o virus, mga higala. Muna, bantayanan na mga soki na itong tigpaminaw. And of course, mas maayo usab kung doon natin kita yung prevention. The prevention is better than cure. Muna siya ang pinakanindot kaayo alang usab sa matag-usa. Muna higala nga ito usab nga produkto, mao usab ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ha? Kasama na ito mga soki na tigpaminaw ang Dragon Herbal Coffee Mix. Kape nga walang palpitasyon, mga kaigsoon na nato nga mahiligon gayon sa pag-inom sa pambulikong kape. Kani ang kape mo minindot kaayo nga walang side effect, ha. Ana maayo siyang klases kape 12 in 1 Dragon Herbal Coffee Mix. Ang ato usab kasama mga higala ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Ay makalimot usab mga soki nato nagasunod. And of course, nindot kaayo ang performance ni Mr. ug ni Mrs. Nini sa paglabing-labing. Nindot ang resulta pag ikaw naka-hard max, ha? Hard ang simula, max ang sarap. Basta hard max ang imuhang inamon. O ka na pinaka-importante mga soking tigpaminaw. Alalay lamang sa ato usab mga kahago. Alalay usab mga soking tigpaminaw sa paglambing ni Mr. ug ni Mrs. Ha? O na higala mga soking tigpaminaw. Kalimot nga na. Ato usab mga dragon muscle swell with chubaki. Mas nindot is higala. Neto doon na mga varicos venous rheumatism and arthritis. Nanay tatay, kung gusto magpamasahe mo tagabi gamit mo Dragon Massage Oil. Mapagpilihan ninyo ang kahumot ni Inay Higala. Ang kahumot like lavender sa pagita o ilang-ilang. Mauna siya na adiha. And of course, aduna pagitay nindot kayo ng klase sabon. Ang mga magkaisunan na ito, ang problema silang pamanit. Doon ay mga katol-katol silang pamanit sa ubang parte sa panglawas. Kinilang Dr. Fungisop ang katapat ni anak mga sokin tigpaminaw. Gusto po mong muhamis ang inyong aping o intero kalawasang pamanit, gamitin ninyo o kinini ang skin glow power whitening soap. Muna siya pinakanindot kayo. Wala na ilang katapat anak mga sokin tigpaminaw. Hamis, kutis, artista like artista ang inyong aping. Ang resulta pag ikaw nakagamit sa skin glow power whitening soap. Aside anak, higala Pwede bang mo-text sa 0950-4419-006. Balik ko rin 0950-4419-006. Basta produkto sa health, St. Vincent GHK Healthcare Food Supplement Trading. Text lang mo higala, ha? Ang ato usab nga isputanan mahitungod ni ini ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 o Alkasi Trio Complete mga higala. Mas lindot jud kung donatan ini. Donatay daily supplementation ingredients, mga vitamins and minerals kompleto na naanatanan. Mga produkto sa Dragon Fruit, Dragon Meal, hatod kaninyo kinisya nga mga produkto. Mao ni si muhatag kadto dugang kalig-on sama ayo nga ato nga panglawas. Ay magkalimot mga sokin tikpay basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado inyong lawas, ligunon!
10: Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na, matag adlaw mapalit na sa tanang butika, duol sa inyong mga lugar, Visayas, uga Mindanao.
12: Mga kasuligang mugna, uga sayuran, sumaayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hangtod sa sunod nga higayon.
13: Star, sikat.
14: Maria Bunangera on air.
15: You're still the one requested a song ni Ma'am Aileen.

0: time. It is now 10 minutes. As in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mga oras gitod kanato sa Pinoy Sinato Food House. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga pagkaon available food Pinoy sa version. Sama sa halang-halang, ginuguan pork steak, humba minudo, nilubihang munggos with the kalabasa, okra and malunggay, puso salad, adubong dabong, chicken curry, pork and beans, green peas with the pork, pancit bihon, pinakbit, tortang talong, tortang, sihag-sihag. Pwede sila mo deliver within poblacion, just PM sa Facebook account sa Tag-Iya o Tag-Dumala, Felicitas Baya di Baguio, or call sa numerong 0967-184-0297 or sa 0975-330-1881. Mudawat po na sila og order for simple celebration. Ang Pinoy Sinato Food House may mutang lamang sa Poblasyon Taya sa Negros Oriental near Catholic Church. Abre sila Monday to Friday. Gikan alas 6:30 ang takna sa buntag, taman alas 2:30 sa hapon excluding holidays. Ang Pinoy's Inato Food House gipanagiyaw gidumala ni Ma'am Felicitas Baya di Baguio, kauban ang iyang assistants nga si Sam Ganag-Ganag and Meredith Duhilio. Kung sa ikaw diha, kung gikan ka sa biyahe o di anak kag dayasan, drop by lang sa Pinoy's Inato Food House. Sige, salamat kayo Ma'am Phil sa pagsuporta sa programang Morning Pasada.
1: Sana all.
0: You're still the one. By Jenya Twine. Kumusta man? Nag-inusara pa paghihapon kang iting nga nagkapakapa siyang dunghay? Nag-inusara pa paghihapon nga ikaw ang nagkabakaba sa dalan sama sa siya kabibi? Agor. Without why, case-to-case basis. Pagdating sa gugma, dagang klase sa gugma. Gugma sa ginikanan, gugma sa pamilya, gugma sa kaugalingon, gugma sa Ginoo, gugma sa komunidad, gugma sa kinaiyahan, gugma sa whatever. Importante diha nga naa ang gugma og respeto. Okay? Package deal.
1: Sana.
0: Alright, sige mga ka-star. Let me check. There is a call on text line kay nitingog man to ganina.

0: Ah, katuning gabi ipaning mensahe. Oo, nagparamdam si Globe. Oo, sige mga kasal. Diri sa Facebook, diri, nag-message si Chan Chan. Matut pang Chan Chan. Hello DJ Maria Bungangira, nag-atang me sa inyong drama kay Murag katapusan naman tingali ron nga episode sa inyong drama ni Leonard. Nag-atang na diri si Tatay si Toy. Kay si Tatay si Toy, pag action drama nila ninyo gahapon, mura po siya kasumbagon, hapit ko masumbaga tungod sa inyong drama nga mura po nagtinod anay o karati mong duha ni Ivan. Ay! Onsa the good. Sige, salamat chan. Salamat kayo sa pagsunod kanunay. Okay, sige. Shout out dito sa mga pamilyang Chukinta Tanilon sa Collaborative Family. Shout out. Ma'am Jean of Sir Deacon Pabuga. Estong Ginicon. Day Ginica Dia. Shout out. Ma'am Lulut Garces. Ag Sir Junjun Garces. Ni Kapitana Ayan Terano. Sa mga Tosino Girls. Toho Girls. Ma'am Susan Piranio. Dia sa Maylutay. Indi Ma'am Runisa. Wait sa. Akong i-check there yun. Runisa Store. Dia sa may sa tunga lugar. Lutay ba to? Kabulutan ma'am. Kita kits mi gahapon. Oo, di ba? Langas ka iyo ta dito sa may Changi. Huwag na apagutay tindang ginamos murang nahali na. Di ba, Ma'am Ronesa? Ay, nako. Nag-abot tao ning mga suking tigpaminaw. Kabiglan. Ah, Ronesa Camanzo. Shoutout ka niyo mo, diha dam. Ma-PM rin ako niyo mo po. Sa akong pagbalik. Atangan ninyo ang katapusang hugna sa tuang drama on the spot on air segment nga sugin lanon with Leonard and
1: Maria Bunangera.
0: Stand by.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: Ako si Lionel Lagordo. Na akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Bitribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badisayas lang kada adlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibatid sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay rin kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhin na sa Bitribayo o DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Bitribayo. Mabibili sa mga butika.
4: Kita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3Bio o kanang unsa ta isa oi TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya nainom ana unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan. Yang gitrabahuan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 jud ni ang kuan, may PC. D3Bio o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabili sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
6: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Ayong hapon, ani nga kita karon sa Barangay Kawit, kaya ito ang kuanong statement ang usa na to ka-certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
8: Ayong hapon, ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Mong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
7: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.
9: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee, Nance Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang Nance Coffee, hintay na good na mo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabihon, pag mainom ka, maayo na imong katulogon. Ang Cervicare naman, nagagamit na kukuan niya bisan pag wala ko makuan pa itong mayuman ako. Gagamit na kuan niya kay nupost naman ko. Panglimpyo man na siya. Ang remind naman, hinay-hinay po na makaremind kay limtano ng food ko kaayo. Tapos ang eye drops kay pariho man ni mama na magluha-luha ang mata. Okay-okay po magbutangan na mo sa gabi eh. Mara gilimpyohan po siya. Salamat Diyos Ginoo. Bisan o dili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan. Hintay ang gagod gihapon na mo ang mga product ninyo kay maayo man siya.
1: Mami na undang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
10: Igila kagaanan. North na pa ang purpatro.
11: Ma'am, unsa man dai mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamay bata nga kaom ani?
10: Oh, naa ma'am. 4 months.
11: 4 months. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
10: Mahal ka siya, ma'am. Na-admit niya siya at wala pa siya 1 month. Nang ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, tatulit ang kalibanga.
11: Then Vitron Drops, imo hangi pa inom sa iya, ha?
10: Oo, ma'am. Pamiro pa lang nang inom, lami naman niya ang katulog ngayon sa iyang pagtutoy. Nakahantad siya rin, ma'am. Maawa din ako ng giminti.
1: Vitron Drops. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Dragon Fruit Plus.
12: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o na gani usay, wapay usa ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasiyam pangihi sa usa ka gabi, halos o na ko tinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos ko yutay na mo at tukog kasilyas, sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ka, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
14: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
15: Ang panahon karon, lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Maria Bunangera on air.

0: Alright, mga ka-star, welcome back sa ito mga program ng Morning Pasada. Ito sa nga biya biyon niya. Hello, good morning. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Si John Rel Majud na ay. Natanggap man si Sir Leonard. Kumusta man ikaw?
1: Ay, on air ta.
0: On air ta. Naakal sa duty.
1: Ha?
0: On air ta, madungog ka sa tanan.
1: Ay, mayong buntag.
0: Mayong buntag, Sir John Rel. Love you, simong greetings. Kay naanata sa itong drama on the spot on air segment kay musulod na to si Sir Leonard. Padayan, Sir John Rel.
1: Una ni Maria, mayong buntag.
0: Okay.
1: Sa kong friend niya si Angel.
0: Ano kay friend bago?
1: Ano na
0: ko friend
1: bago?
0: Sige, hi Angel. Sige, pa na yun.
1: Ma'am Iba dia. Good morning, ma'am. Sa gawas.
0: Nara siya sa gawas. Ikaw naka sa gawas sa iyong balay.
1: Nara sa gawas.
0: Oh. Sige, pa na yun.
1: Satana na lang na minaw. Mayong paniot, pagpaniot.
0: Imo ding, darling. Wala gini mag-greet. Imong darling, si Ma'am Jen Jen.
1: Hindi naman sa paminaw kay Thomas sa eskwilaan.
0: Ay niya, kay naminaw magsilingan. Manugid man to.
1: Gretan ko sa kong mga silingan.
0: Ikaw, ha? Sige, Sir John Ren. Nungkit na ba na sila? Wag yun gigreet ka ni Koan. Sige, sige. Ito na ta. Larga na ta. Basta naka-star. I'll say request. Wala ka, Biki na ma-play natin yung mga request. Huwag man nalang tingali. Domingo pohon or Monday pohon. Sige. Salamat, Sir General. Basta naka-star.
1: I'll see ka.
0: Thank you, Sir General Rudoble. Sige, mga ka-star. Katapos ang hug na nanihan. Sir Leonard Powner, yes, hello, good morning again.
2: Nawala ko siyang damba.
0: Ang kira, igaw po nga ni Lakbit po si Sir General saying greeting. Di na ito maglangan, Sir Leonard. Ito nang i-recap ang mga panghitabo sa may aging episode. Kay katapusan na ning hugna, ha?
2: Okay. Ano yung mga kastar, no? Ang atong pagilanon na gitabluan ni Elaine ni Ivan nga Octel Defense para pangandaman ang ilang dakong kaaway nga sigurno o karon di na tamaglangan ining kulpahinam o puno sa aksyon nga katapusang sugilanon akong mga anak.
3: Atoro! Ito rong ano mang gunang kakurong mo ng imong sulang?
1: Eh, nakulbaan naman ko.
3: Anong nakulbaan man ka?
1: Ano naman yung itong mga anak na imo naman yung mga Amazona?
3: Ay, ambot lamang basig na na si imong kaliwat, Arturo.
1: Wala mo ko kaliwat kaya ang akong apuhan. Sa pristan, mato. Akong amahan. Pari, mato.
3: Ay, basik sa side sa imuhang inahan o sa bakahain na side by yan na.
1: Nausap naman yung anak si Elaine.
3: O, bitaw.
1: Dahil mo naman sa Mortal Kombat.
3: Ay, namo nang ikaw, di ka magbabadlong di ha.
1: Bawat sa pwede ko nga, wala man. Adan, dali-dali, kami dili-dali, kanyang maglumat ka.
3: Sige. May pa maglatat na po tas imuhang ka na bitang hiniktan nga mano kay atong tulaho na po.
1: No, over my dead and beautiful body, my darling.
3: Ganang imuha niya mga hiktin, hiniktan, hinahinayin yun na kog tula kay alangan maumanay permi ni mong hapyoron.
1: Ay, wala pa may gabi ha. Siyaran di ka unang gabi.
3: Sis, magpuyo Arturo. Di na matuno.
1: Ang bitali ko niya. Sinap.
3: Ay, ambot na lang, oy, unya na gintong imuhang hiniktan. Ako gintong siyang lapuahan dayon.
1: Ay, yung paging unanaanan, darling. Ay, yung paging unanaanan, pe. Di na,
4: mga bata.
1: Eros! Okay. Gilupi ko na yun sa mga wala. Hindi, kukunawad ng gilupi ko na yun. Munang, bisa na ikaw makunawad. Mapugos ko sa pagbali-bali sa mga buko. Buka. Katong talawan nga ibang. Akong patilawanin nga akong 1, 2, 3 ng pati. Tama!
3: Ivan, ginala magmaigmat ka. Kita ka ng grupo sa unahan. Muna ang laing grupo. Ni Bernok. Hapa niya. Kay balo na ka kung unsay angani mo buhaton. Sige. Ang tsak ko ay kalimta. Ibutang sa imong hawak. Ang binang usang tsak ko. Sige. Hinaip ka mangha. Ayaw gud in atong og naisawa atong makit-an. Di ka magpatalaw-talaw. Birahon holbuton gud na ako ng imong tiin. Sige ka ingon na nako. Gamito na to kung gikinahanglan. Apan kung dili gikinahanglan, dili gamiton. Ang puwersa. Sabot ka. Oh. Asya naman ng ato ang app. Sa baka na bitang si Ashley. Pero si Ellen, ambot, asya na po to. Oh, asya man.
2: Hey, tay. Sige ko na Hector.
3: Oh, Hector.
2: Si Hector na.
3: Ano dong? Atoro.
2: Ano
3: sa tatay na yun? Ano ang preparar o pagkaon? Asa naman na silang Elaine?
2: Apo lang. Gita po si tatay na binigang ko ng mga bata rin. Kuan.
3: Ivan, maguli na to, Ivan. Okay naman. Nahipos na to sila. Hosto, anniversary, Madeiruan. Nilang nanay iska og ni Tatay Arturo. At atas balay. Pero si Hector for sure, si Kuya Hector for sure na i-surprise nato. Na ay kalit-kalit nga celebration karong adlaw, mao magdali ta. Mao ta dito sa butik. Para masukdan po ka. Ready na ang imuhang suot dito, sponsored by Kuya Hector. Palangga magud mi. Ni Tatay Arturo. Oh, sa pamilangan na nato, dahil maghimo dahil ang tagdagang bata. Atong daghano na. Tila man kabuok bata iwang ganahan. Usa ka buok? Ay, daghano na to. Ay, kaya ho ni mo eh. Kaya ho na to hanggat ligon patag tuhod.
2: Importante na kung kauban.
3: Bitaw, Ivan. Sige na. Sakay na taning kabayo.

0: Bakilid mo dinig ang atong nagian oi. Murakong mahulog sa kabayo. Hey. Pastilan. Hapit ako mahulog diri. Ay ban. Ang aton kaayo.
1: In this car. Ani ang duha ka binuhat.

0: isang man lalaki. Ginawas mo ba kayo ng bayan ng imang asawa na sanaad na igugmaon hangtod sa kangtura? Oh, Padre. Tumaw ko na pinagis na kako sa Santa Iglesia Katolika. Kamong dua, mag-asawa na. You may kiss the bride. Elaine.
1: Oh.
0: Salamat kayo.
1: Onya, onya Ivan, tabo na sa imong mata pa dar, makakita niya ka na mo nga maghalok, maghalok ni.
0: Okay lang, ano na kuha na? Ano na kuha? Nakakita mo ka
1: na? Ayaw, huwag ko na ano na, father. Di mo nga sa imo, talikod sa dito, father.
0: Ayaw, that's bad.
1: Oy, bad baya nang dili mo, bad baya, father, nang dili mo tuog hangyo sa gikasal. Talikod sa father, please.
0: Okay.
1: Nagpaduol na si Ivan. Dali ako ng kiss ni mo, Ivan. Dugay man kayo ka.
0: Salamat siya.
1: Iyan ang hipuki ng tabon siya ko ang naong. I love it.
0: Pwede na ba kumutan na ako?
1: Father, pwede na kumutan na ako.
0: Sige pala, kao naman kayo. Tugutom na ko.
1: Oh, father, wala ka pa saksiya sa mong kissing scene kay makasalaan niya.
0: Oh, sige, salamat. Salamat ko.
1: Father, ibitado ba yan ka, father, ha? Sunod o diyan na mo, ha?
0: Bago mo mukhaan ko,
1: ay, naku, Ivan. Siya, mapunay din si father, sa. Tara na. Ayaw ba? Ivan! Ay, part 2 na ito?
0: Pwede na, ah?
1: Ah, sige, part 1 na ito nga nag-indi.
0: Ako na, princess, na yung musapa, huwag ka na, princess.
1: Sige.
0: Nanay mo sa pa, princess, ha? O, may buntag, salamat kayo sa inyong pag-inviter na ko. Ato na ko.
1: Thank you.
0: Ang pare.
1: Pasaylo, ano? Sige, sige, Sir Leonard. Wala na kay Osa Maday. Salamat kayo sa pagkatag og panahon na pagkatag og kinabuhi. Okay. Ihatag nila kung kinsang nagatag og kinabuhi sa mga karakter para mailan po nila mga karakter sa tuang drama.
0: Okay, sa papel nga Elaine, no? Siyempre ang atang gapa o talented nga princesa, ang atang dramatic actress na may kambay tayasan, Princess Maria. Og sa inyong mga laki, og sa bambang mga boses, og mga tingong kamer, ganang duha. Og salamat sa pagsuporta niyo mga kastar sa inyong sinyong walay puas na pagsunod sa matag tugilanan. Og salamat kayo. Og salamat po niyo, Princess Maria.
1: Alright, sige. Salamat kayo sa Linard. Ang tansusunod di gayon na po. Basta na kastar.
0: Sikat.
1: Sige, salamat kayo Sir Linard. Matat pang chan-chan dire. Baling katawang tatay si Toy Diri DJ Maria. Samtang naminaw si salamat tayo si Toy. Salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw. Diyan sa may palasla na tayasan. Alright, sige. Balik na ko para sa last portion sa programang Morning Pasada. Stand by. Now that you came.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang

0: Bayer Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungot, Butika Gale.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
3: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Ako si Ignalin Balansagong ko, taga Purokotso, Kabanglasan, Bukidnon. Gigamit na kong product ng is ko ang Cervicare kay kan magutuan ko ng dyslinuria hun tapos kanang every time na magbalo ko ng station isip ko sa kay estudyante baka absence gid ko man tungod sa kasakit. Masalamat gid ko sa Cervicare kay tugod na nagtumay ko naman kay okay na karon ma'am, okay na kong menstruation. Salamat kaayo.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on. Dragon Fruit Gold. Gipakusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic sing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
2: Who Wonder Cardio Care. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gamay hinungdan sa kamatayon. Apan ayaw kabalaka kay ani ana ang Who Wonder Cardio Care. Usa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubo sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Who Wonder Cardio Care. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Who Wonder Cardio Care.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Sa panahon karon na andan na, pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawagan ni kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O may minutin na gayon may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Mao nang ganahan kay kuning Amigos. No, kaya makapabaskog yun o sigurado yun. Din naman paggabi eh, murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes sumag panahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Mao nang palit na mo mga kaisuunan o Amigos. Kaya si Lolo Tibor siya. Nagkang salamat.

0: Oras sa Pilipinas, 3 minuto sa dili pa maglas 12 sa kautuhon. Katong mga oras, gitod ka neto sa... Amigos Kapsol, nga doon ay 15 ka mga nagkadigay mga sagol, nga matambal sa nagalina ang mga sakit sa masabuhila na dahil sakit sa ulo guban pa. Amigos Kapsol, matagong Teresa Star Radio, taya sa naglang programa, mataglo ni Sancto Sabado, alas 6 Sancto, alas 6 media ang takna sa gabi, e uban ni Kuya Angel Blaise sa Chason. Diri sa tayasan mapalit sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Diri sa may bago tayasan, mapalit sa Panimalay na siya, Boyax, Labio, Carinal, o sa mga kasilingan ng mga provinces like Cebu, Bohol, Secure, Negros Island Region, sikat na kayo. Amigos Kapsol, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan para masyadol sa inyong mga lugar. Salamat Boss Angel Blaze sa Shasun. Atong ipahabol sa itong mga suking tigpaminaw nga nag-birthday today. Happy birthday! Sa mga nag-birthday yesterday o sa mga gipang mga adlaw later. Happy birthday! Sa mga mag-birthday o gmaw, sumabot pa mga adlaw advance. Happy birthday! Sa mga nag-celebrate sa lahang anniversary, reunion, mansory, week, sorry, guban pang celebration, happy celebration. And of course, kini mga programa gidalit kanato sa Nalencia's Cake Shop. Nagbalagya sila og mga lamian nga mga cakes, magpangita gyud ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Modawat sila og order sa masawa wedding, birthday, christening o guban pang special nga okasyon. Naimutang lamang sila sa Bulongay Ita Street, Poblasyon Tayasan, Negros Oriental. Open sila everyday, alas 7:30 taman alas 6 sa hapon. Ang Nalencia's Cake Shop, hindi pa nagyagidumalan ni Ma'am Jinalyn Elamne, pwede sad mo mo order via Facebook account. I-search lang ang Jinalyn Villar Morados Elamne. Shoutout po kay Lilith Medis Inclunar, niyang assistant o tindera niya. Available o affordable o sa panglambo kay Flowers. Visit Nalencia's Cake Shop. Kinaadihang ipangita ni mong type sa lamian ng mga cake. Salamat Ma'am Jinalyn Elamne. Salamat sa mga major sponsors and of course ako ang personal sponsors. Salamat ng marami. Ayo sa Buena Beauty Shop Asta San Natural Pure Santon Herbs Meda Pharma Sheba Essential Oil Pinoy's Inato Food House Jerry Customized Printing Services Nalencia's Cake Shop Ma'am Iwa Kihada Orina of Dubai Amigos sa Capsule. Salamat kayo ng marami. Catch me this Sunday alas 12 taman alas 12 kahaponan sa programang Music Katawan. Ato sang i-check the rim and rest nito. I-check the rim ang ato ang Facebook alive. Kung mga napabay mga pahabol the rim mga greetings. Let me check mga ka-start. Okay, oras sa Pilipinas. O no minuto sa dilik pa magalas 12 sa kautuhan. Mayo nga buntag sa tanan especially kini mo DJ Maria Amping and God bless. Matag pang Ma'am Eva Orina. Amping da Ma'am Eves. Thank you sa imuhang goodness. And Jinalyn Pascual Tulawya wa perfect drama DJ Maria og DJ Lina congrats kilig ba salamat ka ayo Jinalyn sige mga ka-star shout out lang sa tanan-tanan ha hurot ha pero dili na gita mo mabinag siya pa it's time for me to say bye bye singalan sa mga station manager so ayan na niya lahat og sa kinatibukang Purchase 98.3 FM Star Radio taya sa sigapon gini lang ang inyong amiga sa kahanginan si DJ
1: Maria Bunangera
0: ako mingon bisa naluka pa ka man barug og padayon sa unahan God bless ka na itong tanan to rest of your lunch maing pagpaningon to bye bye ang pingog ampo I love you
1: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is...

0: Ukid.
1: Kalabaw sa akin ay tila nagagalit.
2: Ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat doc.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Meal, no? At isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Hard Extreme, mga suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no? Sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw, maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Meal, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga suki nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga suking tigpaminaw, madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no. Pero aside ana mga suking tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pa kaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mister, no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no. Na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga suking tigpaminaw nga madungog ninyo. Mapapalit usab sa nagadayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Doc Alan, no?
3: Mm-hmm.
2: Kaning ginatawag po ni siya Doc na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
3: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
3: Kun yes.
2: ED Doc og based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
3: yes,
2: o kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
3: Yes.
2: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
3: Okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw. Palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
4: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Star, sikat.
6: Bringing you the latest news.

0: Ditri Bayo.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditri Bayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: Ditri Bayo. Ang Ditri nga may Vizio. Ang Vizio nga may Ditri. Apalit sa mga butika. Ditri Bayo.
2: Magali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko ang akong gitsugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: GTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Kita balagosa.
4: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ta isa oi TX 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
4: So wala pa siya nainom ana unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdala-dala gyud ni siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Kagamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may PC. D3 Bayo o
0: GTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. GTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
8: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Lakna ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Mama. Extreme na. Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Po, sa milita ba libis, pagkakuroso eh, siga po sa mo, everything. Dapat yung customer, pagpanganak niya, mag-mukito kayo, ganito mo na nabang, gawas niyong bata. Already gamit niya ang Wonder Oil. Tamo nga wapakagamit ka na, so layigin niyo gamit eh, pipibog yun. Kaya kung gani, nakuhiwan ko, then,
10: Co-Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Ako si Dina Adrianuset, agay-agri sa Purok 2, yes, Poblasin, Ibawi, Bukidnon. Ang akong gipalit na product, non-herbal capsule, UAID, kapalit po ko o non-coffee, kapalit po ko nans I drop din ang akong gibatik din kanang usahay ang akong bitay mo saka din di magpugusto nga mag-mintin ko kay mga para sa hayblad nga kapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa Sincerely at the Island dagan magkay o mga testimony nga nangaayo sila kay hayblad sila so akong gi-tryan nans herbal capsule o UAID akong gi-pari so mula kini akong gi-mintin o dagan kisang salamat lang at the Island sa iya.

0: Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
1: Mapalit ang ayon sa bone beauty sir sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
2: Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Agi.
10: Naunsa ka din, ha?
9: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
10: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
9: Dili, uy. Gikan mangugko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
10: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
9: Imo na bukong binuangan, ha?
10: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili dyan ka magmahay.
9: Mauba? Unsa man na?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
9: Daghana din ingredients ani, no?
10: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
9: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bite,

0: og minor sprain og strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, diba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Fruit Plus.
2: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
3: Okay,
2: giatake so, ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
4: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay. Permente na lang magsinakit.
6: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
5: Siyama!
6: Kaniyo?
7: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
6: Kaayop ni sa daglang sakit sama sa ubo, ilan at kapoy, asmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
5: Mauba, be, mainom ko gamin ko scope, be.
6: Asa magalo?
5: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
8: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
9: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
10: Dito ko na sir, tanga paradise. Ramon man say say sa mga sir, akong ika testimony gud sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, kurbida. Nagkuon lagi ko kayo kay gipa-admit sa kong doktor. Pero akong gipa-ultrasound. Ingon ang doktor nga naa ko bugol-bugol sa iyang matris. Upat na siya ka bulan nga kusog kayo yan dugo. Daghan kayong mga tambal nga gresida sa doktor. Ala ko gipalit ang Wonder Banaba Plus, duha ka staff ang gipalit. Akong asawa sir, karon kanon sa Dios, naulian.
9: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
11: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: Ang akong ngalan, Ernesto Biobaog Palaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Lanscorn Coffee, ma'am, o katong yung ed na maayo na akong pagbawas. Ang akong dati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa sila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa tungod kay nalipay ko sa imuang produkto.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampo Kundos, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. Your all-in-one store.

0: handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. No, para nga maghatag ninyo glingaw o giyon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi po na itong mga product, no? Sa RSV Life Care Marketing Incorporated, naghantang mga produkto. Ay, ubay-ubay, gilpon. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Himu Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Labagan tayo Wonder C Plus, no? Oh, say, may isgutan na ito. Say, di po. No? Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet. Capsule. Kompleto na. Alam ka ninyo tanan mga pinalanggan ting paminaw. Diyang miabot ang mga panahon nga ako nag-inusara. Walay bisag usang tao nga akong naka-istorya. Kaugalingo naghinuktok sa tanang problema. Bisan gamay nga paghapuhap, wak. Sa tanang panahon ako nag-ampo. Nahimo ko pang mag-ampo taliwala sa akong pagbakho. Nga pag-ampo nga unta ikaw sa disgrasya mahilayo. Unta sa kalit mong pagtaliwan ikaw mubuto. Pero sa akong mga pagpangaliupo, wala na'y kasiguruhan. Kung usa ka uyamot, nahimo nimong talikda. Pay rason aron ako imong pagabalikan. Wala na'y kapuslanan ang tanan. Asa ka sa mga panahong ako nang hinahanglan? Hain ka sa mga adlaw nga ako napuno sa balatian. Ana ba ikaw aron ako tagdon og pagatambalan? Wala bisan imong anino, wala mi pakita ibabaw sa kabulanan. Asa ka sa diyang nagsalimuang ang akong galamhan? Wala, maski pasakitan mo ang dugan ko sa ilabihan. Kani gitukmod mo ang kasing-kasing sa kaalautan. Bisan gamay nga, pagmaya, wa ako'y natagamtaman. Sa padayon sa imong pagbiya, di ko nalang ikaw pagapungan kay di man kamutya. Pero mahunong na usab kining akong mga pangutana. Mga pangutanang di mawa sa kaisipang

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Atod sa pinaka-the best nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day bisag ahar na naabot. Naabot nag Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot ng atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, gisakitagtian, mga mabdos. Gamit kay ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimony, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Isa ganyan itong pangalan, sir?
2: Si Gilbert Tano, sa Silaway ko lang ko sa mga dealer.
1: Unsa mo yung gigamitan na ng Wonder Herbal Oil, sir?
2: Padang ulo, ako si Moto, then itagol na ko sa akte, then haplas, pamaul, sa kalawasan, ibang ikaya kay iguman yung mga haplas. Ay sarang kayo yung ginawa, kukormulan, wala mo po ng sakit sino. Lawas, yun, isang buwan na ng may mga pinakaglamok, nakaglamiga sa mga plasan, mawala man po. Nindot siya kayo sa gamitan, kay ground ba siya tanan, sa sakit-satian.
1: Okay.
2: So, isago lang sa tubig na ininit, patakan lang patak.
1: Gipatakan ni mo ang ininit tubig?
2: Oo, oh, yun, ininit mo, kung man, paninton ka din. Wala din lang sakit sa mutian, magutot-tot din ka. Nindot siya gamitan. Anong wala ko pa kung magagamit yung Wonder Herbal Oil na product mo sa RHC. Gamit na mo kay isingi gibin niyo, di mo ganahan. O makatising lang mo, yaan gibin niyo yung unang haplas ng panggamit. Dahil hindi mo alam Wonder Herbal Oil.
0: Inana kanindot. Mauna yung nakanindot sa itong produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, kanang itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Okay, kinang lang mo nag-vitamins ng itong mga kahayupan. Kung siya katuong mong tao lang mag-vitamins, pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Kanya, ang pinaka-dabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Eh, maminaw ito, testimonya mo ni. Gagamit sa produkto ng Wonder Animal Vita.
1: Pangalan o kumpletong address?
3: Chris Barunday, sir, taga Tugok Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Sige, salti daw mi mambi kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Animal Vita diya sa inyohang mga alagang hayop.
3: Epektibo gyud sir kay kanang mga manok na mo amo mang gibutang di Animal Vita, epektibo gyud sir kay nagsakit amo mga manok nga ulian man. Mga iro, among gipasulayan ang iro po namo sir. Among gipakaon na abtik po kayo. Kalahe gyud sa una og karon sir nga nakatik sila sa Animal Vita.
0: Ingon ana. Kanindo taga to ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Ah, nito po kayo. Baka magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lisod kagbawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin man eh. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Ano sa itong pangalan, sir?
4: Lisi Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon
1: Magsaysay, Jamon Galitor. Okay, salty daw mi kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
4: Akong ika, disimulig yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, purbida. Nagagoon, nagigo kayo. Kay, gipa-admit ako ni sa doktor. Yan karoon akong gipa-ultrasound. Tingingo lang ang doktor nga naada ko yung bugol-bugol sa iyahang matris. Kuwam ko na siya, sir. Kini upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Akuyawan na kay ko sa kong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus. Ikaw, ako ka nagisting. Ano, daghan kayo mga tambal nga giresita sa doktor. Gisugo ko sa asawa o papalit sa resita sa doktor. So, wago mo tuman. Alam kong ipalit ang Wonder Banaba Plus ang Bitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong duwa ka estab ang akong ipalit. Ah, akong asawa, sir. Karoon, karoon isa Diyos. Naulian din, sir. Wagi ko ilain ng pan. Maura ito iyang naayuhan ang Wonder Banaba Plus. Pero na akong patumar niya sa isa kadlaw. Katulong ako sa gipa inom. Sunod sa duwa kadlaw, ingon na akong asawa nga. May love, matayang undang mga akong dugo. Dugo, ha? Nindot
0: lagi ng Wonder Banaba Plus. Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Carl, shout out lang ko din sa kang humaod, dumanhog sa Kasipong family, Anis family, Antipuesto family. Shout out sa ko sa kumbana, Kuya Carl, sa si Iroy Antipuesto. Love amping always imong work from Jocelyn Kasipong sa kang humaod, dumanhog. sa mga batasin in family di sa Payaw, Sambuanga, Sibugay. Tigpaminaw, tagapaminaw, gikan sa Sambuanga. Tanang naminaw, shout out sa kumbana si Arnel Patihan. Naminaw karon from Charmin Patihan, Tagum City. Salamat kuya ka. Garami diri sa Minline Lilyungan, Carmen Cotabato. Always nagapaminaw nimo. Salamat sa pagbasa. Thank you po kaayo yun mga pinalanggan tigpaminaw. Kuya, pagaray ko diya sa kunduwa ka anak si Anggi o si Iding. Nagpagaray si Jackie Lo diya ni sa Osami City. Kuya Cardo, naminaw kami ni mo. God bless Kuya Cards from Diversion Managbay. Ha? Diversion o Diversan? Diversan Managbay. Ni Corazon Ani, bug di Victoria diya sa Pinasio Bonifacio Miso. Pa-shout out si Laklak Pintor Kumunsa diya sa Mulawi. Kining naggamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamins na Vitron Drops. Para imong anak, dili magsige o hilak magabii. Unya, dili magkinabog. Unya, imong anak, dili mahilantan, sakit. Imo nang gamitan o Vitron Drops.
5: Inaysa, Kuibas, taga-Aurora, tagulalo, sambuang kadinsol.
1: Okay, istorya ay daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
5: Pagkatawa niya akong bata nga, kapaning 1 year, o upat ka bulan ka ron, saka nakaingon nga ka ng malurus daw ng mga pagkabata. O pati ko kayong gamay niya, ka ng ikuno makalakaw, o dali-dali-dali. Dahil kadihang permintin ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj, na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
1: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
5: Dapat sa kabulan. Dahil hanto ng pulo sa kabulan, Vitron Drops, tapa na. Mauto nga, abti kayang bata. Dahil kumala among mga silingan nga, ningakaw na kung ang bata. Dahil naunuran na daw. Hanto ganado kayo sa matulog, mukaon, dahil sa mga sakit-sakit.
0: Ingon ana kanindot no mga pinalanggang tigpaminaw ang atong Vitron Drops. Anong Vitron Syrup maayo po na para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Ang anak pili ag pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige rang ogwan, sige na lang og hinuktok kay di ka balo mo answer sa mga anseranan sa klase mo nang mga panahon nga mogamit ka anang atong Vitron Syrup. Ay, maminaw ko na may testimonya ana. Yan may nagamit og Vitron Syrup, mo ay magpamatuod sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: So, Tio Imi, nganong nagamit mo aning Vitron Syrup?
6: Ay, giubo man kung maayo, kuya. Nya, murabi ka gulay kaayohon ba?
1: Giubo ang imong apo?
6: Oo.
1: O niya, imong ipagamitan aning Vitron Syrup?
6: Oo.
1: Wala na siya nag-ubo?
6: Wala na.
1: Naulian na siya?
6: Oo. Sige man kung kuhan niyang ubo kanini ang sington sa maayo.
1: Mag-ubo siya basta sington sa ayo. O niya, wapo sa gilantan.
6: Wala pod.
1: Wala pod. Kana lang ubog yod.
6: Mm.
1: So kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit, kinirag yung Vitron Syrup.
6: Oo.
1: O niya, pagamitin mo sa Vitron Syrup, okay na siya.
6: Umiangay man siya, kuya.
1: Hmm. Kinsa ni pangalan na to?
6: Kuan, Mili.
1: Mili nga.
6: Pirulino.
1: Taga?
6: Dirisa, Negros.
1: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa paggamit ninyo, anak ma'am, ha?
0: Una na kanindot ng ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maayo pod. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lolo, si lola, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron Tablet kay naanay vitamins na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit ng Vitron Tablet.
1: Asa to pangalan ni mo?
7: Nasir.
1: Nasir.
7: Kasim.
1: Taga.
7: Taga, Sibugay.
1: Ipil Sibugay. Okay, sir. Nakagamit na mo anang Vitron Tablet?
7: Oo, nakagamit. Ang akong asawa.
1: Hmm, naon sa man? Ngano man?
7: Kay Luya man kayo lang pamanggod, yung lawat ba?
1: Hmm, layon?
7: Gitis nga na ako ang kanang Vitron Tablet. Isulayan na ako. Matay mo rin, maayon man yung kwan? O saban?
1: Mm-hmm.
7: Maayon yung kwan niya. Ayaw, resulta.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kahit ko akong iyaan, si Ibing Pulido nga, guwapa kayo, ako mga pamilya, dris sindangan. Salamat kuya and God bless. Garay ko ni Aplo og Jumar, Onyok og Ongkik, nagpagaray si Norgie from Salog, Sambuanga del Norte. Minaw kami dris sa Matalom, Leyte. Daghan ka jumig na ngandoy anang injong mga produkto, pero ugaling lang kay naglisod, may asa, gidmi mamalit anak kay wa man na dirias among lugar. Mangunsaon manamo nga makapalit mi anak sir, paliog lang tudlo imi. Ano ni buhol nino, buhol kay injong man. Ano naman ni, aliti. Wala ba di ay? Na mungun misaliti makapalit mungun mo dia. Ha? Kung tanda na mga parmasya ang butika. Tagpila din ang Wonder Herbal Coffee. Ako si Adelina Adalim Birano, taga Isabela City, Basilan Province. Greet myself, naminaw si mong programa from Nining Martinez ng Hinatuan. Salamat, Kuya Carlos. Kung naakay problema sa imong blood pressure, mo spike lag kalit, mo taas lag kalit, problema gina, no? Ayaw kumpiyansa ng high blood. Kay kanang high blood na, mutuo mo lang ako sa dili. Delikado na. Daghang nangamatay, ana, o daghang ang uba na otrong linakwa, nahiwing na wong. So kung naakay problema sa imong blood pressure, akong i-recommend mo kanunay, mag-inom ka og Wonder Cardio Care. Makatabang na nimo. Normal ang circulation sa dugo sa imong lawas. Dili ka basta-bastang atakihon sa high blood. Wonder Cardio Care. Muna yung pangalan, Wonder Cardio Care. Muna yung pangalan, mga pinalangan, di ba mina? So atong yangyo ang atong mga kaigsuunan. Ito pong mga nagamit o Wonder Cardio Care kay mga high blood ron. Dili po tapos pwede magsalig dib, no nga. Mayroon ka, nag-inom naman kung Wonder Cardio Care. Ingon si Kuya Cards, okay naman na niya. Imunta ng kontra, imo pong kaunon. Oh, makahamal kag humba, why limit? saka kaya po yung blood pressure niya, no? Manang kinanglan ta mo gamit og Wonder Cardio Care. Kanang manambal ganita, kanang naganita yung mga ginainom nga para makaayo na to. Likayan po na to ng possible nga mo'y makapatrigger, di ba? No? Pero na kung na ng nakay kagid, nanambal kag para sa kagid, sige po kag kaog kontra sa kagid, di kinamaulian imong kagid, no? Mauna kinanglan nga likayan po di mo. So kana po nga tumakaig suuna na yung mga almoranas, natay who wonder himo aid, di ba? Oh, kanang mga kulon problem, mo who wonder himo aid man na, maibig kinang wonder himo aid, probinantistid na may gina, maayo nang gamiton. So katong wapa kasuway gamit anang wonder himo aid, mo try mo, lagi. Epektibo ng Wonder Himo Aid. Testingi, suwayi, gamita ka epektibo ang Wonder Himo Aid. Katong wapa ka try o gamit na, mas maigin mo try ka eh. Nindot mo ng Wonder Himo Aid, mga pinalanggang digpaminaw. Colon problem o mga almoranas. Alam po nang nalabanan na tingali po kayo kay musik apiki na, no? Igo-igo lang po. Almoranas o kanana ang colon problem, Wonder Himo Aid. Dayon, katupong ato ang mga kaigsuunan nga sige lang taog kainitan, kaulanan, kana bang imong trabaho bitaw nga kana bitaw naka sa field bitaw, naka sa field imo, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton kana nga to ang produkto nga Wonder C Plus. Kompleto ra ba na ron? Okay na may drafts, naabot naman, so kompleto na. Oh, kung bata nga bago na tao taman 1 year old, imong paimnon og Wonder C Plus, datay drops. Pero kadang imong anak nga duha ka tuig ta magdusi anyos, paimnon nimo og Wonder C Plus, datay sirap. Pero kanang ikaw 3 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag mo nay atong gikinahanglan, natay Wonder C Plus nga kapsul. Mo nay ginainom nako. Ako gainom ko ng Wonder C Plus na kapsul kay sayin eh, pumuli kaya ni atong kabisi, o niya, napunta na kang ginatrabaho, o sayin, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. O nang gakinahanglan kita ng Wonder C Plus, mga pinalanggang tigpaminaw. O na itong ginagamit, ng Wonder C Plus. O na ito ang gamiton. So para sa bata nga, mo'y pagkatao taman 1 year old, natay Wonder C Plus nga drops. Para sa mga bata nga, duha katuig taman og 12 anyos, natay Wonder C Plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Wonder C Plus nga kapsul. O, kompleto, di ba? Usap mo imong problema hon na lang, kompleto naman na. Wala naman kay angay problema hon. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitawang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapiha kay bisan og herbal, pero di lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Hindi nang kapiha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang digpamina. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation si mong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Naray ko sa mga mahal ko sa buhay, silang Mario Lito o Nilson Totski. Dingding family, tumanukan sa Buang del Norte, from Bin Sardual, Resibugay, Buog. Shout out ko kay Mama Gaga o kay Joydy Ilajas. Shout out ni Riz Riz, Rin Rin, Kit Kit o Princess Akot family. Pwede ko maka-order sa inyo o Vitron Syrup. Wala man din sa among lugar sa Calatrava, Negros Occidental. Wala di ay? Naan oy, lovely mo ilio din taga Calatrava. Negros Occidental. Salamat kainin mo Kuya Carls. Thank you so much mga pinalanggang tigpaminaw. Great ko kay Kulot Bray Bray Mama Bibi nga nagpaminaw sa imong programa karon sa Sibagat Agusan del Sur. Great ka anak sa San Vicente Butuan. Sian sian bugoy bugoy way nahimo bugoy bugoy ra. Nindot paminahon ang tudling sumagaray Kuya Carlo, labi na inigbalak ni mo Felix Nahawan Clarin Buhol. Shout out kuya ni Ta Amay og ni Ate Marina. Si Linlin Daini from Marine Snips and Clip Salon. Salamat kay Kuya Carlo. Kuan ba kanang basig kanang nakay abilidad nga magsuwat og balak ba? Ayun nag tagu-taguin na yung abilidad niya. Sayang mo na eh. Sabi at ay balak writing contest. Huli round biya ni. Suwat lang kagbalak na god. Ipadaanin mo sa kanang programang tudling sa mga garay. Dali na mo po. Pwede naman kunin mo i-address sa kanang RSV head office. Ana, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ana raman. O naraman midri sa kanang RSB head office, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. No, naraman midri. No, pwede rin yun. Kaya address ni Marisa Mua. Kaya ato nang hatagan o goan. Kanini ang pagtagad, ang imong entry, kay mapilian na ito na. Ika, kinsa mag-uwi buhatag, pulintawan, imong first prize, 3,000? Naray buhatag ni mo ng 3,000 nun? Second prize, 2,000? Oo. Oh. Napatay third prize nga o sa kalibo. Basta kay, magpadaam og balak, unang bantayan ninyo, dapat ang inyong balak, maabot siya 5 ka-istanza. O, 5 ka-istanza, makasabot mo na istanza siguro, God. 5 ka-istanza. Niya, dapat, ang kada istanza niya, minimum, 4 ka mga sentences. Mawagin na inyong kan ba? Mawagin na inyong hanga basihan, mga pinalanggang tigpaminaw. Atong gidasig, atong mga kaigsuunan, nga, pangyod ka ng paningkamot mo nga, makapadamo. Makapadamo og entry sa balak, dinis sa balak writing contest. No? Visayas og Mindanao, oy! Visayas og Mindanao, no? Sanay mo? Basta kabalo ka magbinisaya. No? Basta kabalo ka magbinisaya, pwede ka magpadaon niya. Pwede po nimong i-messenger sa RSB Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka dito. Kuya Cards, pag-aray ko Francisco family, Inans family, Talikdig family, Sortida family, Valentin family, nagpag-aray taga Kiaring, Banisilan, Cotabato. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Thank you. Atong hatagag pagtagad ng interview, pinadaman ni Lindon Bandi, taga Tinago District Poblacion, Mirida Liti. Ako ning hatagag pagtagad ng maong entry sa balak writing contest. Ang kalibutan puno sa misteryo. Daghan ang gipakatao, lain-lain ang prinsipyo. Tinuod nga babay o lalaki mo'y gihimo sa kahitasan, pero ang among kasing-kasing lahi sa uban. Bayot ang tawag nila sa taong lubay nga nilaktan o sinultihan. Walay makatambal sa among gibati. Kagustuhan na mong adi malalis o mabali. Supakon man padayon basta way taong matumban. Bayot nga naning kamot, maangkon ang kinabuhing hapsay og nindot. Mga pagsuway gianto sa mga taong walay pulos sukman man kunila pero padayon sa pag-eskwela. Edukasyon nila ipabaligya bisag asa. Sa paningkamot mo ibugtong gasa. O bayot ko, pero puno sa talento nga angay na kung ikapasigar mo. Daghan ang nagmalampuson bisan gibuli kami sa katilingban. Teacher, abogado, doktor, beautician, politician, o daghan pa nga makita na tos tibuo kalibutan. Isyagit nga bayot ko. Kesa mata sa katawan, ikaw ang kahayag o sandigan. Uyaw po ni, bayot ko. Bayot sa Lindon, Lindon Bandi. Tinago District Poblacion 6540 Mirida Liti. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: October 9, 2026. Dahil sumatampon na sa mga itong paghahatag at pagdagad. And this time, mga itong letter sender. O sa kanag-ngalan o Wilma. Stand by Wilma, alang sa imong SWAT. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alas sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og syempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar.
1: When you stand by Wilma, alas ay musuwat. Dinis syempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

lamang ko sa pangalang Wilma. 47 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Tagum, Davao del Norte. Usa ko sa libuhang suking tigpaminaw sa imong programa ate. Wa ko magtuo nga usa ka adlaw, ako na usab ang magpadangat sa kuswa tampo para mangayo sa inyong mga opinion. Dugay naming bulag sa kumbana ate. Kapin dekada na. Naami upat ka mga anak nga nabilin sa akong poder ate. Ako ang naningkamot para mapatapos sila sa ilang pagtuon. Kaya nga akong kanibana, nakabato na og iyang kaugalingong pamilya. Na ako'y kaipon, nga dugay na pudmi, apan wa mi nakabato og anak. Kami na lang ang nahibilin sa balay. Tungod kay naa na may tagsa-tagsa, kakinabuhi ang akong mga anak ate. Tulo na sila, nga dunay kaugalingong pamilya. Samtang ang akong isa ka anak na narbaho, tuwa sa layo. Panagsa na lang yung makapauli. Sa tinuod lang, mingawon ko sa panahon nga ako pa silang kauban. Namiss na ako ang mga bibo nga panimalay. Kanunin akong ipangita ang ilahang presensya. Kung pwede pa lang ibalik ang panahon, itong gagmay pa sila ate. Akong asa, mula kao gani ko maglumbag panghilak mo ayaw. Panahon nga ako ang sentro sa ilang kinabuhi. Kanang feeling nimo importante kaayo ka. Halos taod-taod na lang, madunggan nimo ang pulong nga mama. Pulong nga makapahupay sa mga kasakit o kakapoy sa usa ka inahan. Sa akong pangidaron, abi nako nahuman na ang panahon nga mag-atiman pa ko o gagmay nga bata. Apan lahi ang plano sa kinabuhi na ako'y ka-live-in nga si Nestor ate. Dugay nami nga nag-uban. Ug bisan gusto unta namo nga makabaton og kaugalingong anak. Apan wa gyud kini gihatag kanamo. Nakaabot mi sa punto nga gidawat na lang namo ang among kahimtang. Apan sa kaadlaw ni ana ate. Ang among pangandoy gihatag kanamo. Dili sa pamaagi nga gusto namo ate. Usa katulo ka tuig nga bata ang miabot sa mong kinabuhi ni Nestor, Ate R.

Gibiyaan siya sa iyang inahan. Dili na ko gusto nga hukman dayon ang iyang mama kay wa ko kahibaw sa tibuok istorya. Wa ko masayod kung unsay iyang giagian o unsay hinungdan nga nung iyang gibiyaan ang iyang anak. Wa ko nahibawaan lang ang bata naa sa among atubangan o sa unang higayon nakita ko nga midagan siya padulong kanako o galit nga miga ko sa kumbaties. Og iya kong gitawag. Og mama. Wa ko makaila sa mong bata ate. Og unang higayon. Panamong panagkita. Apanabati dahil na ako ang among connection sa usag-usa. Ang bata halos dili mabulag ka na ako. Kung kuhaon siya sa uban, mohilak siya ate. Ikugos na ako siya. Gigak ko siya sa akong liog. Og dili na ginmubuhi. Gingnan ako ang naay ko sa di kaniya nga ubano na lang na ako og ibalik ko ra ang bata. Apa naglisod gid ko sa pagbalik kaniya kay dili na siya mauban ate. Di na siya mabulag ka na ako. Busa gingnan ko nila nga adapon ko na lang kuno ang bata. Total ko no, wa man mi kaugalingong anak. Wa na mi nagduha-duha ni Nestor apan ang problema, dili mi pwede nga mag-ampon legally kay miniyo ko og dili mi legal nga bulag sa kong kaning bana. Gidala na mo ang bata sa among balay, giatiman, gipanga o gimahal. Nahimo na namong bonding ni Nestor ang pag-atiman sa bata ate. Ang balay, nga dugay ng hilom, mibalik pagkabibo. Mibalik ang kasaba o katawa. Nabati na ako pag-usab ang mamahimong inahan. Matag mapansin na mo nga luya ang bata, mataranta na dayon mi ni Nestor ate. Abi na mog doon nagibati. Tinuod gyud nga sa high OA ang mga ginikanan. Sa una, temporaryo lang unta, apan samtang ng labay ang mga adlaw. Simana o bulan ate. Mas napamahal ka na mo ni Nestor ang bata. O wa na mo na matikdi nga nahimo na siyang sentro sa among kinabuhi. Wa na mo siya tawag nga ampon o sa kaanak na ang among pagtagad nga to kaniya. Tanan na mong gibuhat o gihatag sa bata. Gibuhong na mo siya sa among pagpangga ate o labaw sa tanan. Gipabati na mo nga dili siya basura nga gibiyaan sa kalibutan. Ate, anak na gid na mo siya. Apandili mawala ang mga kabalaka o kahadlok. Kabalaka nga maubot ang panahon nga kuhaon siya sa iyong matuod na ginikanan. O kahadlok kabasig mawala siya sa among kiliran. Ni maayo ang lawas sa bata sa akong pag-atiman. Himos kaayo. Mura siyang anak o adunahan. Ayang gatas mahalon, iyang mga gamit dili mga pinangayo. Pinalitan gid namo kini og bag-o. Mas naningkamo si Nestor sa iyang pagpanarbaho para ma-provide ang panginahanglanon sa bata. Ambot ba ate siya naman ang nahimong priority sa among kaugalingon? Sulod sa among kasing-kasing, amo na siyang anak ate. Tuod man. Wa mi magdahom na ang pinakalisod nga bahin sa among istorya. Wa pa day mo abot. Duha ka tuig ang milabay. Kinder na ang among anak. Excited kayo mi sa una niyang adlaw sa pagtungha sa eskwelahan ate. Bagong nga sapatos, bagong bag, lapis, papel, tanan niyang gamit, bago. Nadumduman ako yatong eskwela pa sa kinder o grade 1 ng ako mga anak. Halos whole day ko nga magbantay sa ila sa eskwelahan. Murang mibalik ko sa uno, ate. Naanapod ko kanunay sa eskwelahan, hangtod miabot ang akong gikahadlukan. Ang pagbalik sa inahan sa maong bata, ate. Para bawion kini kanamo. Nagdala siya papeles. Pamatuod na iya kining anak.
birth certificate. Ang yung bit-bit ate. Nasayad kong ibisan asang aspeto pildi mini Nestor. Wa may legal nga katungod sa bata. Wa ako'y laing nahimo kundili manghangyo na lang sa inahan nga dili ko haon ka namo ang iyang anak. Dili lalim ang duha ka tuig nga gi-invest namo sa pagmahal o pagpangga sa bata. Ate R. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Sa diyang mapugsano ng inahan. Matod niya, wa niya gihatag ang iyang anak o wa niya gipaampon ka namo ang iyang anak. Kami ang mikuha sa bata sa iyang gibilinan. Busa wa siya'y obligasyon nga bayaran niya sa among mga nagasto. Gignan ako siya nga wa mi plano nga magpabayad. Kabuboto namo nga tabangan ang bata. Magituring namong anak. Apan ang saon, wa ako'y katungod nga angkunan siya nga mamahimong amo. Bugat ang akong buot ate. Nga ihatag nako siya. Gisultihan na mo ang bata. Nga siya ang tinuod niyang mama. Apan mihilak ang bata ate. Ako kuno iyang mama. Gusto siya mudaga nako apan gipugngan siya sa iyang inahan. Maragi kumot ang akong kasing-kasing sa kasakit ate. Gusto ko siyang gakson apan dili na nako mabuhat. Grabing hilak sa bata kay dili mo uban sa iyang mama. Apan nadalagid siya sa iyang inahan ate. Paglakaw niya, mitindog ko para ihatod sa lantaw ang akong anak. Padayon ang pagdagayday sa akong mga luha. Hangtod ginawala sila sa akong pananaw. Pagsulod ako sa kwarto, dito ko mihilak pag-ayo. Ay ang mga gagmay nga sapatos na apa sa ubos sa among hagdanan. Ang iyang mga dulaan na apa sa eskina. Ay ang baho nagpabilin pa sa kwarto. Ngayong gamay nga higdaanan nagpabilin mga hipin ate. Ipadala na ako ang uban niya mga gamit. Ay ang bag, sinina. Huwag ang paborito niyang duwaan. Walay puas ang kumpaghilak. Nang labay ang mga adlaw. Hilom ang among balay. Makabungol ang kahilom. Pagkabalos ako mga anak na balaka kay isla ka nako. Ila kong gimaymayan nga may pakuno og wa na lang nako giampon ang mga bata para dili ko masakitan. Part sa kong kaugalingon miingon nga sakto ang giingon sa kong anak. May pagwa na lang nako gikuha ang bata. Apan sulod sa duha ka tuig nagmalipayon ang akong kinabuhi ate. Ang among kinabuhi ni Nestor. Yatagan mi kahigayunan nga mamahimong ginikanan pag-usap. Adlaw-adlaw ate kitudloan nako akong kaugalingon nga mag-move on. Nga dawaton ang tanan. Nga dili gid siya maako ate. Matod ni Nestor, sa sunod, dili na mi mag-atiman og laing bata. Kaysa katapusan kami lang gihapon ang masakitan. Hangtod na pila kasimana ang milabay. Mi balik ang inahan sa bata ate. Karon lahi na iyang istorya. Gusto niyang ibalik ang bata kanamo. Pagkakita sa bata kanako, midagan siya ate. Kanamo ni Nestor. Mihilak siya. Ako siyang ikugos. Ate, huwag kabutangan sa kong kalipay. Apan, hindi mawala ang kahadlok kay nahibaw ko. Kung unsa kasakit, ang mawala siya. Mato sa inahan, nagsiikon og hilak ang bata kay mangita namo. Sige niyang bakakan nga iuli siya sa amo. Kini na lang kuno ang kadaadlaw nilang senaryo sa ilang balay. Na yung mga higayon nga matulog kining magbakho, nahadlo kuno siya nga magsakit ang bata. Nakadesisyon siya nga ibalik na lamang kanamo ang iyang anak ate. Og nagsaad nga dili na manghilabot sa bata. Tuod man, willing na akong dawaton o gidawat ang bata pag-usap. Apan paglakaw sa inahan o kami na lang ni Nestor na hibilin, gipadula na mo ang bata sa kwarto. Gusto ni Nestor nga dili na dawaton pagbalik ang bata kay dili siya gusto nga masakitan na usap may pagbalik.
Kay bisag unsa among buhaton, dili man namo legal nga maampon ang bata. Unsaon kuno kung kuhaon na pud siya, mao ka na iyang kahadlok. Kay base ni higayon na masakit pa. Aki pa ko mga anak, dili na gusto nga kuhaon pa ang bata. Ipabalik nila kini sa tinuod nga inahan. Ate sa iyong rabuhaton, apan, sakit hun aunaon. Dili yun anak ka sa iyon, dili yun anak ka dali. Naibaw ko ate, nga dili gini maamo bataa. Apan mas luoy kung iuli na mo siya o bagsakit hinoon. Unsabay ang ngayon ng pag-abuhaton. Dawaton ba namo ang bata? Ngawa manggidme katungod kaniya? Palihog. Tambagimin ninyo. Sincerely yours, Wilma.

0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na nangutana kung kasi akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed o dili agard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nan's Corn Coffee. Humano pamahaw, Nan's Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nan's and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nan's and New Aid na. Ang Nan's Corn Coffee, Nan's Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pues, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inomog CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Will Mas. Tingin mo papadangat yung maswa tampon yung atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. And of course, kaoba na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong...
0: legally.
1: Yes. So, dili sila kasado.
0: Married, dili sila kasado. Mm. So, di sila allowed na mo adapt kay di man sila kasal. Ang pwede ramang mo adapt ka to ramang kasado yun.
1: Yes.
0: Anyways. Mao lagi ang problema ani karo kay ang bata nahigugma na pod nila og sila pod nahigugma na sa bata.
1: Mm.
0: Problema kay ang inahan kung unsay rason niya wa man pod talaga ta kabaw kay wa man niya na mention diri unsay rason sa inahan nga gibili niya. Mm. Unya katong bata miadto man sa ilaha minutdot man siya kaugalingon sa magtiayong Nestor og Wilma. Mura man pod ni ka ng kumbitaw at kabanday ka ng mga teleserye karon sa
1: AI
0: mga
1: AI series.
0: Oh, mga AI series ka na ibata nga gusto nga kuan. Pero ang bata dun ay power-power. But anyway, sige.
1: Ay, nako.
0: Ay, ang pinaka, o sa'y pinaka ang ngayong buhaton, kay musugutan sa dili, kining bata,
1: napamahal na.
0: Oh, napamahal na siya.
1: Na kay siya. Oh. Kay imagine 2 years.
2: Oh, pero tungod nung guna sa mga ginikanan o sa high ate, nga ka nang parang irresponsable
1: yes.
2: ba?
1: Yes. Kana yun. Kana dili tay andam. O, dili andam sa responsibilidad niya. Nagkikig bata ang...
2: Palami lang ba?
1: Mm. Diba?
0: Tinood.
1: Luoy kay ang bata. Kaya at the end of the day, ang bata yung maapektuhan.
0: Doon nabito tay Kaila, diba? Nga, kagabi ito ni mo na istorya, diba? Nga, ang amahan, nagtrabaho mo, tagdakbaig trabaho, pero wag yun nakatunol, bisag piso na lang sa iyang anak.
2: Oh,
0: niya, ang inahan yung taon, na nerbaho, sayo. Diba, I mean,
2: Pantay mo mga... Kining mga amahan, bitaw nga kani...
1: Nakarelate mo na yun. Oh.
2: Kabalo na gid sila nga na sila yung responsibilidad.
1: Responsibilidad. Yes. Oh. Why kusa ba? Why kusa nga pag...
0: Nay, nag-true confession kang kap, no? Kagabi, itya nga, grabe kay siya kap, kay bisag nagsakit ang bata, kay nihatag lang sa 50 pesos. Imagine!
1: Mukatao harakwa.
2: Kada mo, wadi pulos na pagkatao ba? Na,
1: ay, nako.
2: Ibu,
1: Deilalim. No?
2: Imo abay ng anak do. Imong ati man nun, kung magbulag na mo sa bayi,
0: Mahala din ha, og nagbulag mo.
1: Napay uban na rin ang mga lalaki, ma'am. Tung nagbulag sila niya, makita nila nga ang babae, kay mo'y ka ng plastar o kwan bang. Magpasagad na lang po sila. Di sila magunahaw na sila. Okay, nabitaw na siya. Nana siya'y kwarta. Kaya na niya. Grabe ka unfair ba? Mga kanabitong, di naman but pasabot nagbulag na mo, kay naputol po din mong responsibilidad.
0: Correct.
1: No? Di naman but pasabot nga kaya sa mama. Kay dili na lang po ka mo kuan, no? Mo suporta isip amahan.
2: At tuloy dagang paminaw karon ngayon nga na ng mga laki, no? Pakaulaw-ulaw lang gid mo mga undo nga.
1: Ay, nako.
2: Inyong anak ba yan na inyong lahing tao ang gatiman?
0: Correct.
1: True. Oh.
2: Dapat, kung nagbulagban mo sa babae,
0: ayaw,
2: responsible naman sa imong
0: anak.
2: Diba? Okay. Loy kay imong anak, ah. Bayo lang kung ang babae.
0: Pero napo ka kailakap. Nga iyang anak, dili ipangkon sa iya.
1: Agoy.
0: Tagaan na yung tabang, di po mo dawat, ayaw sa muka. Nakaila ka to, Kap? Nga, sa bagay.
2: Di, mas bayo man ko nati. Kaya ang babae mismo ang wani dawat. Nga muhatag ko ka ng...
1: Ay, ka ng niya sustento.
2: Sustento ang amahan niya gibalibaran. Nagpasabot niya ka ng...
1: At least they reach out, no? Na siya initiative nga. Siya ikaw, for sure, like gibalibaran. Kaya okay ra kaayo na siya.
0: Correct.
1: Huwag yun yung problema.
0: Did you know, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Wilma, imo pa bang atimano na bata, bisag nasayod ka nga, dili ni mo anak, and anytime pwedeng bawion pagbalik nga na kanimo?
1: Kung ako si Wilma, dawato na ako, ma'am. Kaya unang-una, dili lang mangguni siya about sa ilang feelings ba? About po ni sa bata, mangod. Kaya imagine at a very young age, mura siya dulaan nga, kanabang ipas sa pasa niya. Kanang ang bata nga diha na sa imuhan na-attach, no? Kanang lahi ba ni mga bata nga ma-attach kay mo? Robeg, himuon yung kang kalibutan sa bata.
0: Correct.
1: So, kanang nga stage sa ilang kinabuhi, pinaka-importante nga nagit sila makita nga kung diin sila safe ba? Na maka-feel sila nga safe sila, maka-feel sila nga gigugma sila. And si Wilma og Nestor ang mga tao nga nakahatag ana nga feeling sa bata, no? Dira feeling safe ang bata. Mo ganina nga rason nga siguro na konsensya ang inahan ani bata amo nang giuli ibalik. Though normal pud ang kahadlok ni Nestor nga basin kwaon ra gyapon na pud ta. Pero pwede man siguro na buhatan o kasulatan niya kanang siya mismo voluntarily nga iyang gibilin yung anak niya aron sa baka.
0: Oh, ana siguro
1: pero,
0: no.
1: Maabot ang panahon niya, yara pong bawi o no, at least na siya on. Imo naman yung gibilin sa buon sa Lord. Do amot lang di kay ko kwan sa kanang mga legal
0: siya,
1: basis.
0: Dili siya ma legally adopted yes. Kay dili man sila kasado. So listen
2: siya. Bulag pagyud sa bana ang
0: bulag sa bana. So dili siya angay. But anyway,
1: yes, risgo kayo. Risgo siya sa ilang part ni Wilma ug Nestor pero para nako no kay ang bata ilang unaw-naon. Okay. Mm. For sure, gihin mo na po biya gina nilang. Ito rin nilang anak ba? So, listen ka ayaw, mag-imagine ka nga ang bata. Tood, wala ko, if dili na nila dawaton, imagine ang bata, grabing hilak-hilak, mubitaw ng rason.
0: Naka-remember na nung sa kong anak sa una nga, sakto nang giingon ni Wilma ba nga, ikaw pa ilang kalibutan sa unang true. Panahon, sa gagmay pa kumanak mula ka, kaya kumuligid-gid kay muuban.
1: Tinood gina, ma'am.
0: Kung.
1: Nilalim, no?
0: Karoon, din, imagine, mga dagko naman na sila, oy, ano yung mga, di ba?
1: Ako na pa kuha nga stage, no? Nga, sige, raguan, mama, lisod kay ilakaw kay na yung mga bata nga, ikaw, gid, pero may pangitaon.
0: Na. So, kana siya nga feeling ba nga ang bata ikaw ang kalibutan dili siya angay ma kuan
2: murag ang comfort sa bata ba
1: o dili ni mo ihikaw na sa bata kay dako kay nga factor sa pagdevelop sa ilahang kuan ba sa ilahang pagkasila kana bitang kanang childhood nato nga experiences dako bi kinag factor kung unsa ta mo turn out pag dako nato so si Wilma murag si Nestor dako silang factor nga makataban sila sa bata nga miskan to ni nga na ang nahitabo nga gibilin-bilin siya sa iyang mama pero at least ba once ang bata buhong og pagmahal mudako na nga
2: dobi kun dawato nimo nya taud-taud kuao na pod na magilaka na pod ning Wilmahan eh.
1: Mo lagi. Masakitan, pero at least ikaw, nasayod ka nga, ang imong pagmahal, imong gibuhos sa bata.
0: Kumbaga,
1: dili na ka magmahay ba? Dili na ka kanabitaw makonsensya kay, again, kung imong pasagdaan nga naras sa mama niya, what if yung mama kay, diligid safe ang bata sa iyang pamati, sa iyang kaugalingong mama. So imagine ang struggle sa bata, ang trauma sa bata. So, kana ano para, makonsensya ka, anak ka po eh nga, luya itong bata, magsikag una-una, sus, ang bata karon nagilaka na gito, ang bata karon yati man baka, to, ano man ginawa
2: ay baka yung nga kumakatiman aning
0: pagkahuman kuwaon
2: kuwaon naman gyapon.
1: Pero imagine kung imong dawaton balik kaya hindi nalang kabagunaho na nga kuwaan ba ayun na pag overthink nga kuwaon na yun siya balik eh giuli na god siya balik sa inyo ha so grabe imo na sad kayo
2: imo lang katiman mo ra pag
1: gani grabe na sad kayo if bawion pa yeah, sa inahan
2: bayana.
1: Nga humana na niya gibalik
2: wala mang good batasan yung bayhana
0: ang gutinot. Problema mang good basika giuli sa niya kay emotionally ang bata dili pa andam ba mura sige pag hilak magsige pag mahadlok siyang magsakit what if kung ang bata nakasabot niya dako na kuhaon na niya murag saman murag gihimo ra pod silang but anyway mo lagi ko ikaw ko
1: emotionally kuan gyud kay ko kanang go gyud kanang kuha dawata gyud ang bata kay kamo ang iyang gihimo nga safe place ba kamo ang ila ang iyang comfort zone
0: murag so, sugal na lang
1: ikaw yeah sugal na lang
0: awa man sa bagay na daman gyapon as panultihon nga way mahigug mga di masakitan
1: true kung dawat na lang ever
2: kadalasan sa mahigug mga masakitan gyud
1: mo na siya na siya
2: mabitaw ako nagpabihin kugon
1: so ka
2: di na ikaw mag
0: di bang ka pulos ka magwangan.
2: Wala, never been touched.
1: Nag-loading sa mukha.
0: Wala katubag. Nag-loading. Sige, since si DJ Nova, iyamang kuhaon ng bata, bisag sugal para kaniya, ikaw, di good ka masugal.
2: Oy, nai nang utana ati ha. Nga, giklaro ko niya, nag-PM yun kung tinuodog ko nung anak ko yung sinumar. Tinuod yun na siya nga natin sinumar.
0: Nangatawa
2: kami. Sa
0: tinuod lang, nai nag-text nga sa tuang
1: text line
0: nga. Ati ay tinuod yun na nga. Ulit tao si Cap Jude ko dili menyo gina siya.
2: Engineer pakidelete.
1: Nana ginito no inya. Pasabot inya ra ka effective si Cap. Inya ra ka effective si Cap.
2: Mayo sa tubinoang ni si Ate no. Mayo. Effective gyapon niya ang kanang
1: ay nako.
2: Kanang sa tanan niya ang istorya kana ra gyud ang ayo to.
0: Okay, sige na. Si Digi
2: ang tanan ayaw na lang na.
0: Isugal daw di Genova ang ihang emotion pagmahal o pagpanga sa bata. Pero ikaw di ka mo.
2: Di happy naman mo sa imong puyo-puyo Wilma. Anong magsige pagitag problema? Ayaw na dawata ibalik ng bata dito sa inahan kay masakitan lang ka sa ang punto ko diya Wilma samtang gamay pa ang imong sakit gagibati kanang ibalik na ang bata kay dili mo na imuha kaya dili mo ikaw ang naghago ana sa pagbuhat
1: kaloy kay bata kaya lugar ni mukap kaya hilak-hilak ang bata niya dili mo dawato nasa mo atubangan niya ikaw ang gusto makauban sa
2: wala
1: bata
2: wala mong siguridad ang tanan para sa ko pwede ni mo na dawato ng bata kung legally nga kanang i-wave na gyud no sa inahan ang iyang right sa imuha Kay para dili ka masakitan nga grabe ka sakit ba? Amo adto ka sa DSWD pagkita kag pero sa pagkakaron iuli na kasamok magkita magkag problema ana nga magkag problema sa pagkilabuhi.
1: So dili na isip ka nang inahan kap di na niya maantos ka poy.
2: Dili ba sa inahan? Ay,
1: ni ina nagpakainahan siya ang pagkainahan kap dili man siya about sa kung blood related
0: actually,
1: mo no.
0: Ang pagkainahan sa bata tempo kadali.

0: basta ako ay nagsabukay mong kagulingon ay nagsamuka
1: ang pagkainan sa bata dili mapasabot kay imo siyang gi anak gyud gi kasi mo tagwangan kun dili ang imong emotion imong pagmahal imong pagpaga
0: okay ra kinahanglan kinahanglan nga gasamok-samok nya gasamok-samok man ang inahan ani
2: dili kinahanglan nga gikan mismo sa imong sabakan
1: kita ra bagi ko ani ni Wilma pero ra bagi diyan tiabo
0: gasamok pa nang inahan
1: di ba nagpatabang baga ito siya usa iyang buhaton kay pero gisakitan bi gyud siya ayo
2: grabe no
1: saan man na
0: Be. Basta yuli na kaya ko na I take si Maggie dere. Oh si. Ingon ni Maggie di ko sa buatiman. Kahago ra kuno kayo nga nagsamok-samok nang inahan ana.
2: Di mo si Nestor may naay mga pagduha-duha kay lagi mas kita niya si Wilma nga nasakitan si Wilma. Pero again isip kuan
0: niya inahan. Ya andon ni Nestor mo pa imo.
2: Ay dili kasi si Nestor na touch naman po sa bata.
0: Klaro man kay sa sulatan po nga ingon si Nestor nga alanganin si Nestor kay basig
2: normal lang nakahadlok kay nabuhin na hitabo naman pero again no kung ikaw nagpakaginikanan sa usa ka bata miskan pa kung sa circumstance
1: yes.
2: magpakaginikanan gid ka
1: yes.
2: So dapat ang bata gid imong dawaton
1: unsa bagyo angay buhaton ni Wilma I let go na lang ni ang bata or kayahon na lang niya bisan og dili iya ha iya na lang ang kunon nga iyang anak balik ka man lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer.
5: Ako si Margie Tiano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ania kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kumpi ang murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Taniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

thank you so much ha, sa mga nangadto gahapon diya sa Bansalan. And karong adlaw na ata sa Corona Dolls sa City Mall Event Center. So pwede pa mamahabol diya sa City Mall of Corona Dolls, Barangay Zone 4, Corona Dolls City, South Cotabato. Ug mapuhon kita-kits sa diya sa General Santos City sa Barangay South Gym in front of Public Market Gensan. Ayan.

0: syempre ato sang timbayaon ng ato mga YouTube and ato mga Facebook viewers. From Esther Hermosa of Kananga, Leyte. Hi Cap June, sa una makasapot din ang mga tambag nimo kay medyo negative. Pero karon ikaw na gyud akong paborito, lahi ra imong chemistry nga tulo. Makawala sa stress paminawon. Ayan.
1: Hi to Glenda Morada Namina from Tanhai City, Negros Oriental.
0: Pag-greet ko diri sa Dato Piang, Maguindanao del Sur ug sa ako mga kauban nga nagtan-aw karon. Amping kanunay from Joben Palyasa.
1: From Arnold Paculba of Sindangan, Zamboanga del Norte, Cap June, nagid kay talent nga makapakatawa sa tawo bisag seryoso ang sugilanon. Mauna akong gihuwat kada episode.
0: Ayan. Ate Arlene de Genova o Idol Cap. Kulba naman siya kaayo, oy.
1: Naging. Dagan ka siya fans.
0: Nag-attang na podcast inyong programa, Karo Adlawa. Hello sa tanan nga mga listener. Inyong Nance Liniment Oil. Pwerteng lamias pamati. Tanggal yun ang pamaol na ko sa tibok adlaw nga trabaho. Ayan.
1: Na ako sa tindahan o kalitra ko nakarelate sa sender. Murag akong kaugalingong istorya ang nadungunan ko from Rizaline Cordero.
0: From Maricel Yuson, ganahan ko ni Cap June. Kay na ay humor pero naagihapon sense ang iyahang mga tambag. Lahi siya og approach. Mutabang sa sender ila Ate Arlene og Dijinova pod kay gentle and caring style. Malingaw gid ko sa inyong tulo.
2: Maricel Yuson.
1: From Wilson Canoy of Pagadian City. Hi Ate Arlene, pag-greet sa akong mga kauban sa trabahong naka-tune in pod karon sa inyong programa.
0: Ayan, to Rowena Ibanez, shout out. Watching from Purok, Mabinuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat.
1: Hi to Cynthia Navarro from Montalban Rodriguez, Rizal. Amping mo kanunay, Ate Arlene.
0: Shout out to Jericho Palacios, watching and listening from Tagum, Davnor. Maradyod ni Gina, subaybayan na ako nga radio program. Thank you very much.
1: Hello, Ate Arlene, DJ Nova Capjun, watching live from Ambahaw, Kamigin. Na ako diri sa gawas, nagatubang sa dagat, nag-inom o kape, samtang naminaw sa inyong klasik-klasing opinion para sa letter sender. From Evelyn Inot and from Felix Adriano. Greetings from Surigao City, Kanira Gyod. Inyong programa akong pirming ginabalikan. Kung na ako'y free time, bahala. Replay na ganahan kung maminaw sa story o sa inyong mga tamba.
0: Ayan. Okay, Dijinovs. Iwasay mo hang final ng ikatambag para kang Wilma.
1: Wilma pa again para nako no, isip o sa kainahan sayod ko nga dili ilalim nga mura kagbawian o ganak daw dili nimo siya kuan ba dili siya gikan mismo sa imuha pero sayod matanga ang kasing-kasing maimportante sa atong paghatag o pahigugma sa anak. So sayod ko nga katong permiro nga pagkuha sa bata mura gig kag namatyan og anak ato but then again karon nga na nabitoy chance nga kanang iuli siya kay siguro nakita sa inahan sa bata nga mura ready magkanang mahimong kanang inahan. Munang na yung mga bata nga kanang ginahata, ginabiyaan, ginapaampon. Mubito nang ako lang ikot ang iingon ni Casey tadi nga sa iyong interview mabangay. Siya yung na-question man siya nga nawa pa siya yung anak. Ayaw rin yung giingon nga nitatakit sa kuakay. I don't want to be a baby taking care of a baby. So kinahanglan niya mag-grow up sa sayahang kung ano, kanang maturity.
0: Okay, para niya ay, sa bata pa siya.
1: Oh,
0: di pa siya
1: para
0: ready.
1: Niya, di pa siya ready. So, di ba, kanang inga na ang mindset ba? Kaya para walay bata nga mabutang sa alanganin. Di ba? Oh. Nga, I don't wanna be a baby taking care of a baby. Kaya imagine kung nag-anak ka lang, nga wala kay paghuna-una sa usa kada kong responsibilidad, kinsa may luoy ang bata. So, daghan kay mga bata nga na-neglect, no? Wala nahatagang sa saktong pagmahal, wala natin man tungod kay ilang mga ginikanan irresponsible. So kaning nahitabo kang Wilma ba nga siya man ang nathagan og kana bitang opportunity nga magpaka-responsible. Dawato na niya ang bata bali kay luoy kay ang bata nga magkana bitang imong ipaantos nga dili nimo dawaton tungod lang kay mahadlok ka masakitan ka usab nga ang bata no mo'y mag-suffer dato kay lagi dili siya kuan dili wala dili siya komportable ba dili siya komportable siya kaugali yung inahan. So siguro ang mahimo ni Wilma ani nga nang ambot lang kahay kanang nabani siya kanang kusog legally nga kanang bitong magbuhat sila kasulatan ba nga kanang ang mama voluntary ligi pa kuan gi paalimahan ang bata sa ilaha. So karon kanang maabot ang panahon nga mausab na pud yang una kanang bitong nasili pang laban ba so pwede man siguro na nila ipa-consult do dili nila legally maampon pero murag ka nang sabay tawa gani ana ka nang giwave na niya yung rights
0: na lang yun.
1: Oh, ana bitaw. So again Wilma, ayo ipatigbabaw ang kahadlok ang imong angay ipatigbabaw ang imong paghigugma sa bata. O ga murom gina importante nga kanang bitang

0: mahatag ang ato pagigugma sa usa ka tawo or sa usa ka bata especially. Mm. Nasayod po tanga, kita po ang gipangita.
1: Okay.
0: Sa kanuna ay kinahin yung DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
1: Andrita, kang Cap June, imo opinion para kang Wilma.
2: Yes, ate. Actually, nakasabuti ko sa imong gibati, Wilma. No? Mm. Pero bago takatagaan o kining bulawanong tambag, shout out sa kining mga lalaki na igo lang magpalami o nagipangbayaan ang inyong mga binuhi. No?
1: Mm.
2: Kay wala na tubo ni nga problema ate kung kining mga laki gahamping pod. So sama ni ining kang
1: well,
2: Adan, no? Kini si Adan ate pwedeng daghan na magbabae pero wala may
0: ala.
2: Ipakatiman mo gitanan.
1: Adi ay.
0: Ala.
2: Wow. Boys, paliog lang. Atiman na po ninyo.
1: Lagi gukurog asawa ani.
2: Mali pa. Namang ginabuhat ninyo nga ingana. Kay minyo na mo nya nakikwan pa po sa ubang babae. Mali na na siya og gikundi na mang ginato na. Pero kung naa namang good mo sa sitwasyon nga ingana, palihog lang ang inyong responsibility kay luoy man kayo ng anak.
1: Bahala dagdaghan kag kuan, kukaridang, basta importante is inyong palikdan yung yes. Oh. Inyong responsibilidad sa usa ka bata.
2: Imagine na good kining bata kung imo lang tanahon, ambak-ambak,
1: magdula ra gyud bukaon.
2: Hangyo sa ubang ginikanan nga magpaampo na lang kay perting luuyag yun, makonsensya tawon mo.
1: Mm.
2: Busa ka itong wala naghatag sustinto, pag sustinto na mo yung tawon.
0: Yes! Oh. Agree!
2: para ang inyong...
1: Wala isakto nga playboy.
2: Para ang inyong sustintuhan, makapariban, makapa...
0: Hoy, dili makapa...
2: Landi, makapa...
1: Sa muka eh.
2: Makapagwapa para sa iyang partner sa kinabuhi ko, no?
1: Wala din
2: ha. Pagsustinto na mo para...
1: Ay, para bata to.
2: Naipagwapa sila.
0: Mubi na yung nauna.
2: No? Para may kusog.
1: Musimang lagi na yun.
2: Ah, Wilma, para sa ko, although ako maluoy may ikuha ng bata, pero kung atong subayon ng yun, kanang wala ikay gukod, no, legally. Nagsakit-sakit rin ka sa imong kasing-kasing ugdughan. Concern ko sa imo, ha? Concern po ko sa bata. Pero na may inahan. Asa, iuli ng bata, Wilma. Iuli na dito sa inahan. Kunya, ikaw na makay partner, pagpangabuhi mo ka ng
1: malinawon,
2: malinawon sa imong partner. No? Morgi na, kay para na ako, nangita lang kagsakit sa imong dughan. Kay musugot kag sa dili, kuwaon niya po na sa inahan, puhon, kung kanang makabuylo na po siya.
0: Yeah, what if mapasagdan yun ang bata ka? Kaya wala naman yun din dawat sa lain na po na nila gihatag. Di, makonsensya ka ang bata, ikaw ka mo rin andan 2 years. Dako, na kayo na nga kuan nga time.
1: Correct.
2: Nga, what if, o kanang, what if kung nahook na kadiya, o niya kuwaon kalit niya, man, di ba, napakay anak pa nga, kanang mga hingkod na, napakay apo dito ibuhos ang imong pagmahal, Wilma, no? Sa gihapon, kini si Kuya Cap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuha na lang kanang duha
3: sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
6: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
7: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Dagan salamat kanimo DJ Nova, dagan salamat kanimo Cap June, and of course Welma, thank you so much. Kabahin sa imong problema, kung ako ang nasa imong sitwasyon, dili dala na ko nauna o nakuhaon pa ang bata ka na ako pagbalik. Ang importante sa ko ang kuno sa pagkaon sa katao nga gustong mamahimo ni mong kauban sa kinabuhi. Well, again, dunay mga what if, dunay mga unsaon na lang, dunay mga kabalaka. Apan kinala ko ikasulting anak kanimo. Ayaw sayang ngay mo pagtabang sa bata. Ayaw sayang ngay mo hang. Ningon ana mangid ning kalibutan na dili mangid maato. Wa may forever. So kung mangutana ka, ang ayan may udili to me. Ipadayon ang pag-amuma sa bata tungod kay maabot ang panahon na kuhaon siya siyang ginikanan ang bata na mismo ang kusag yun na mabalik o matanaw utang kabubuton nga anak kanimo Wilma. Dahil salamat sa imo papadangat imo suwa tampo manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. When I stand by karoon taod-taod alang sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul Diasis, mosunod gilayod ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene, ayon mo inyong salamat. Bye-bye, I love you all.

0: Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunang ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
3: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuha ng kung sabay ako gibatik. Noon niya, ay nakasulti na ako nga, uy, good, may pagbuwan to ka dito sa butika, kaya naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, nag-reagid nga ng trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan, akong gibati dayo niya, lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung labas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa itong health education program ng Adlong Bearness. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: Thank you so much sa mitambong sa ito medical mission kagahapon sa Bansalan LSV Hotel via Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. And karong mga orasa, nagpadayon ang ito medical mission diri sa Coronadal sa City Mall Event Center. Sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. Ug mapuhon kitakit sa diya sa General Santos City sa Barangay South Gym in front of Public Market. Inamdibi atong NANS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon at mga giveaways sa NANS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NANS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daog og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Og syempre alang sa inyo mabangutan na text lamang sa atong text line 0917-159-5812. Tapos mo na ko 0917-159-5812. At early ng Doc Jan, ako si Janet Cadilinia from Negros Oriental. Usa ka soaking tigpaminawan sa inyong programa for almost 2 years. Ako na kong papasalamat sa inyong product, ilabi na sa NANS Liniment Oil. Kay usahay, magsakit akong hawak kay piangan mangkog hawak. Ako radayong hapon. Wa na sila gipang ubo kay ingon akong mama, makasimot na siya sa NANS Liniment Oil. Mugaan ang paminaw sa iyong dughan. Karon dili na sila pawala sa NANS Liniment Oil. Nag-idumpod ko ATR og NANS Capsule kay para mudaghan akong gatas kay maugid ni akong giproblemahan sa una sa bago pa akong nanganak. Until karon, gainom ra gihapon ko kay para okay lang pirmi akong paminaw inobanan sa NANS Liniment Oil. Salamat kay ATR and Doc. Mura man ko kakatukan ba? May kong tubig ni please?
1: Yes, Tata Arlene, no? Kay Ma'am Janet, ubay-ubay po, no? Ang iyahang na sinatian kabahin sa ato ang produkto. So, una na din, usa siya ka nagagamit sa ato ang NANS Liniment Oil. Ang NANS Liniment Oil, mga kanans, no? Daghan ni siya na pwede i-apply sa ato ang panimalay.

0: Halimbawa, kung amoy mga panakit sa inyong kalawasan, dagan mga panuhot sa inyong kalawasan mga kanans, o mga piang-piang, o nasamad, pwede ni gamito ng atuang Nans Liniment Oil. Bisan kaning na ay mga katol-katol, na yung mga fungal infection mga kanans, yung Nans Liniment Oil pwede na ito sa i-apply. Bisan kining mga pinaakan sa mga lamok o mga lamigas mga kanans, ipatak ang Nans Liniment Oil para dili na magsigi katol o dili na magsigi ngul-ngul ang mga samad o yung pinaakan sa lamok o sa mga subay mga kanans. Ang Nans Liniment Oil mga kanans, nindot kaayo para sa mga naay mga edad-edad, mga senior citizen, o naay mga problema sa panglawas, susama sa ginatawag nato na mga arthritis, rheumatism, or mga gouty arthritis, mga kanans, or gapanakit-nakit ang ilahang mga kasukasuan. Kaya ang Nans Liniment Oil, makatabang kinisiya para ma-relax ang ato ang mga muscles o mabungkag ang mga uric acid, mga kanans, aron dili na manakit ang ato ang mga kasukasuan sa panahon, labi na pagbugnaw ang panahon, mga kanans. O pwede-pwede, ihaplas sa mga bata, or sa mga tiguang, or sa mga naidad-idad, mga kanans, na medyo kasakit or gangulngul ang ilang tiyan or nagasinati sila sa ginatawag na to na nagkaroon ng butod-butod mga kanans. Ihaplas kini siya sa ihang tiyan, pati man sa likod din ihilot sa mga kanans kay para ma-release ang uban ng mga gases kay maumagkini ang hinungdan nga no nagkabutod-butod ang uban ng mga pasyente mga kanans. So Nans Liniment Oil. Then of course, Nans Herba Capsule, dako kayo ikatabang sa mga kababaihan na naga pa-breastfeed mga kanans. Like kay Ma'am Janet mga kanans. So nakatry siya sa pag-inom sa Nans Herba Capsule, na prove yun niya mga kanans, nidagan o ninindot ang quality sa iyahang gatas o mas lagsik himsog ang iyahang anak mga kanans. Mm-hmm. Nans Herba Capsule, pwede imnon 1 capsule 2 times a day or 3 times a day mga kanans sa mga kababaihan na nagapasuso mga kanans.
1: Ate Arlene, andok dyan. Ako si Jocelyn Barrios. Taga San Roque, Kidapawan City. 64 years old. Ang akong gigamit sa iyong produkto, ang Nans Capsule, U-Aid, kay complicated naman akong gipangbati sa akong lawas. Doon ako yung vertigo, fatty liver, gallstone, UTI. Og daghan nga mga herbal ako ginagamit, walay alibyo. Ako gisulayan ang iyong produkto 3 times a day sa sinugdanan. Paglabay sa duha ka bulan akong vertigo, fatty liver, gallstone, UTI, mihinay-hinay og kaayo. Ako naning gihimong maintenance karon buntag og gabi na lang kumuinom. Salamat sa Dios, nakaplagan nako ang inyong produkto. Maoy nakatabang nako. Ati R, more power and God bless. Ayan, Jocelyn Barrios of San Roque, Kidapawan City.
0: Yes, no. Dagan kayo salamat, Ma'am Jocelyn Barrios, sa imuhang pag-share, sa imuhang sinatian sa pag-inom sa ato ang produkto, mga kanan. So, ubay-ubay yun ang iyahang isulti. Kumbaga, halos na na ano sa iya, no? Gallstone, fatty liver, UTI, and then vertigo, mga kanans. Kung feel bitaw nato mga kanans, no, na parang naanas ato at tanan-tanan ng mga sakit, nagkomplikar na sa sulod sa ato ang panglawas, mga kanans, ug murag dili na kita kasabot kung unsa pa ba ang ako ang angay pagabuhaton, unsa pa ba ako ang angay pagaimnon, kay murag halos tanan na inom ko naman pero nga no wala paghihapon alibyo. Okay mga kanans, pinakauna mga kanans, start with the cleansing. Importante yung cleansing process sa ato ang lawas. Kay kung dili hinlo ang ato ang lawas, kung acidic ang ato ang gastrointestine mga kanans, pati man ang ato ang blood circulations, kinisiya makaresulta siya na mas muhina ang potency sa mga tambal or mga herbal na imuhang ginainom. O mas dali na magluya ang imuhang panglawas mga kanans, o makakomplikar siya o makapukaw siya sa daghan pa ng mga sakit. So mas nindot na mag-start kita with cleansing mga kanans. Sa cleansing mga kanans, of course, water therapy, importante siya. Kinahanglan kita makahurot at least 8 to 10 glasses of water per day mga kanans. So inana sa kadagal mga kanans ang ato ang imnon aron na ay sapat na tubig. Sayo pa lamang sa buntag, inom kita 2 ka baso na medyo init-init na tubig. And then after mga 30 minutes, kinahanglan nato makontrol na yung acidity sa imuhang tiyan. Kinahanglan po nato na maipagawas, mapahumok yung mga hugaw na nigahi sa sulod sa ato ang digestive system mga kanans. Or halimbawa, yung mga cholesterol, mga uric acid, or mga preservative na nipilit sa linings ato ang digestive system or sa ato ang colon, mga kanans. Mokini ang isa sa hinungdan ngano dili regular ang ato ang pagbawas, ngano dali kita buturan o ngano dali musakit ang ato ang tiyan or dali mag aslo ang ato ang kutu-kutu, mga kanans. So isa ka to siya sa mga hinungdan. O isa sa makatabang ka na ito, mga kanans, ang Nan's Corn Coffee. Pwede imnon ang Nan's Corn Coffee 2 times adi, mga kanans. Or pwede po siya 3 times adi kung grabe ang pagpangaslom sa ato ang kuto-kuto. Then of course, Nan's Herba Capsule and then you in Herba Capsule. Kinahanglan na ito isabay ang dua para mo limpyo, mo purify sa ato ang dugo. And then maipagawas ang mga hugaw o mga toxin, ma-neutralize ang mga free radicals sa sulod sa ato ang lawas. Balikon ko, Nan's Herba Capsule ug Uid, 1 capsule 3 times a day, imnon kini si mankaon sulod sa 15 kaadlaw or up to 30 days, mga kanans. And then mga kanans, importante po mga kanans, exercise. Of course, napod kita yung mga pagkaon na kinahanglan sa likayan. Halimbawa, yung mga laman-loob, ulo sa isda, or mga fatty foods, dairy products, kung pwede likayan pati man ang mga GMO, mga kanans, kay para dali maka-recover ang ato ang lawas, mga kanans. Kay ang Nan's Herba Capsule ug Uid Herba Capsule makapi naga-improve ang iyahang panglawas. So i-continue lamang ang pag-inom hantud mo balik og kaayo ang ato ang panglawas.
1: Okay, daghan mo ta mga pangutana do kapan ni naman igo ang atong oras, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon.
2: And she combine mga okay ang atong panglawas.
3: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nan's Herba Capsule.
2: Kaya yes,
3: para mas makahatag po siya o dako na tabang lalo.
2: Okay.
3: So mo kini karon, anaana karon o dugang na support sa ato ang Nan's Herba Capsule. Karon ang Nan's Herba Capsule, itawag nato na Nan's Herbal Capsule Plus. So mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
2: Yes.
3: Kaya
2: bilang
3: naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
2: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi os mo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
3: pamat,
2: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary.

0: yan tibengon kay Lolo og Lola, remind capsule og para sa tumang kabataan natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, three...
1: Morning coffee ni Mama Kanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga Kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pangulang.
0: Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, o mga Kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music.
3: Sa mga kurimaw!
4: Ayaw!

Adlogaron Friday. Ogma Ishiatorde. Adlog Birnes, October 9, 2026. Mga kaibigan. Og atong ting mo dahi 3,300 balisya. Ginoot ang way porol, napikas ang flood control. Way bastusan. Unang ligaw-ligaw no webbing. Abot ang duha para makompleto. Og pabota itong gandang kuradlawa nga nasayod. Bag kamong.

Okay, pagayo tong silingan. Diris to ang pagpanaguban. Bisa di ko tong silingan. Aga, gidot, ang wiperol, napikas ang flood control. Aga, kumusta man, tanan. Unta, okay ra, may galang. Law, tubag na ko kay pump sa tubig, ikan ni Rolly sa subida, sing-sing. Goronis, Balamban, Cebu. Aga, Olan, Rolly Salvacion, Computo. Then, Kang Hagas, unsa man ni? Sa Kang Hagas, tumoy ra may nasod si Binwanto. Aga lang tubag gatig mo kay Adam Tax Roger ng San Remigio. Tamstak ha? Lang tubag kay si imong tigmo si Decidido Muhabal Jr. Wala na ipuro si Decidido, gusto ng Muhabal. Roger ng San Remigio. Kumusta niya Roger? Aga tubag na imong tigmo alaw sniper na. Ni Duboy ni sa Sigra Buanoy sniper sa kuan. So ang ito napita diyan sa Cebu tong nasa punlanggap o niyan nagasuaso. Kinira bang mananggap may gala o niya masapon mapoy masuko. Dayon na tubag ano yung tingin mo alaw kay Tanki. Tanki di gira, si Duboy, si Grabo Anoy. Aga, akong tumaglong, nagtigma kay na, jirid sa polis, agrid sa polis. Warding panaga, napikas ang mga purul, nabilin ang manok, gidala sa mga polis. Gisugma ni Duboy sa Buanoy, panturakib, aso-aso ang police station. Lang tubag imutig mo kay Masing Ganer ni Duboy Gapon si Grabo Anoy. Ang tubag gatig mo kay Pan Slice Bread na si Duboy Gapon si Grabo Anoy computer. Aga tubag tig mo kay Bayot Gipatuad Litos Balamban computer. Kinumdum sa tatong ang bayot lipay kasiya kinakita siya glaki sa ba sa plaza. Pag-abot sa laging aga nang tubag si muntik mo kay kahoy nga ibanso aga di padayon nang tubag ano muntik mo kay nanisko sa o si nanisko ni saan nagdisko ni sayo og bodots gikan ni Rolly Salvacion subida sing sing Goronis Balamban computer. Bodots gila. Bodots gitnong. Ang tumagay nanahom sa sapa naman na og bangas Rolly Salvacion subida sing sing masa ng bangas. Bangas na. Lang tubag kay Gisisarian along hika ni Rolly Salvacion subida sing sing Goronis og lain pang tubag ako tubag kay Gika Titer Rolly Salvacion subida Gapon computer. Lang tubag nagduwa og batulata Rolly Salvacion Gapon batulata ka ng tumbalata man siya og kalag-kalag, hapit na sold Pasko og bagong tuig. Dahil pang tubag mga kuribay, nanari sa fiesta na kabihag. Dali din rin, naluto ng bihag, mga ontag ikan Rolly Salvacion. Piyotor! O katong amigo may galang nanari, taparan siya sa... O katong gipil din niya una. O, kiniyo. Ay, di ko anak, gahi kikang manok. Gahi kilatan. Katong nabihag na mo sa imo, huwag yan. Horot among LPG. Okay, dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Damian sa Buhol.
Tito's Dikla, na asawa ni Balong, kanang kap, o unsa man. Ako ireklamo akong banakap, mga si Balong. Ano man? Sige raman kunyag, dog style, kap? Oy, ano mo reklamo man kang, nindot mo ng dog style? Nindot ko sa imong naong good cap nga. Kanang matuog ko, mahigda, tuyok-tuyokan ko niya, simut-simuton, taod-taod, ihian nila. Marabi makadog style. Oy, oh, iya kong tuyok-tuyokan, simut-simuton. Pagkawan, ihian na.

对我感情不寂寞，到到到底。哎呀！哎呀！OK, 阿公Tubag Long, anang imuhang digmo kay Siper na long, o gikan daw kang bubong sa buhon. Diya pagyod, kandado o giyawi, o dyan-dyan sa sikihor, o ang Tubag Long kay Sugnod Long, o Sugnod dito sa Sugangan, gikan daw kang jima sa sikihor. Musta mga taga sikihor? Pagyod, dula na along na ping-pong, Jasmine sa Buhol, o Tubag, Doorbell, Marie sa Sikiho. Wap, agya po, Sir Bato Balong, Nono Konosa, Bugo. Kumusta mga taga, Bugo Cebu. Dayon, Tubag Long kay Durnab. Gikan daw kang Alexis Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Kompyoto. Lang Tubag kay Tirador Rolly Salvacion. Akong Tubag Long kay Bumba Sapon na long Arigatosang. Arigato sa ingon sa pog arigato ingon po ilongga arigati bantog nga ang muna mahilongga halin kaysa Japan. Okay, pag ingon sa pog arigato ingon mahilong arigati yaku lang Tubag kay Pison Rolly Salvacion dayon Tubag Long kay okay, sabad at iim ay sumok na buga. Akong Tubag Long kay nagbuhat og jeep well or atabay. Adipwell or atabay. O, di po silot ni Derisibo. O, kumusta mang sibulot? Ayan, ahang Tubag digmo kay giduot ang regulator sa tanke. Asagas aron musiga ang burner. Wings sulabar. Sa Buhol. Oy, ngatos mga mugbong tao diya ang murag tanki sa LPG. Niyang ilong, mura pagyod kinina ang regulator na. Law, ang Tubag kay doa kataw na gabas, gituklod sa gabas, napikas ang kahoy. Ili ng lumbangan. Kumusta diya, Ili? Asa may lumbangan? Ang Tubag kay doa kataw nagabas kaysa lang. Kaysa lang, kaysa lang. Ang Tubag kay doa kataho, agoy, ili sa lumbangan. Magpablak, ha? Konsilyo gipikas ang isda, puring San Remigio, Cebu. Ngayon, ang Tubag Long kay balbakwa na balonggikan kang Rolly Salvacion. Og, ang Tubag paon kay Potpot. Imo man tong pasi aro. Napay pot-pot diha. Usap-usap. Tubag kay Jack Hammer. Kurimaw sa Naga. Oy, kumusta man yan, Kurimaw? Sa may Naga. Dayon, akong Tubag Long.

San Toninio, San Jose, Negros Oriental. O sa muna, o tumuyo rin na suod ba? Lang tumagay at ang nagtagay pagkauman na pikas ang purula.

Itong text line ha, katuwa pa na ako sa itong text line para mag-appeal po down. 0997-521-0657. Agong Osbon, 0997-521-0657. Amo sina mga kurima, ha? Aga balong, akong tubag anang imong tigmo. Hmm? Ang tubag anak long kay nang anak. Blood control ito.

0: Long kay Gishi Sarian, Abel sa Bohol. Kumusta mang Bohol Abel? Og akong tubaglong sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Bungi. Pyoto. Okay, dito may last line pang pasiyaw. Ikan daw kang Mabel sa Sikihor. May balong?
1: Ah.
0: Akong lulubay ba kay Kuya o kay Bay kadabuan mang hatag kwarta, Bay?
1: Mayroon ba? Ay, layo na sa akong lulubay.
0: Ano may mong lulubay?
1: Akong lulubay, panglabay rang kwarta, Bay.
0: Uy, Kuya Awakod.
1: Oh, ipanglabay niya pero dito sa Bulangan. Kanang mapildi bitaw siya, ipanglabay niya duroy dyan.

0: Na gano.
1: Pag labay kwarta, pero dito sa Bulangan.
0: Uy, labay, mag-inalong kayo.
1: Pag balaw, ang tubag kay luto og manok tinibuok. Gilamasan og tangad, mi Hanoy. Rulis sa subida sing-sing. Gurunis balamban. Anong ginganlam nagsubida sing-sing? Ha? Nagsubida o niya nagsing-sing. Aga akong at tubag balong si Muhang Atig mo. Mm. Ang tubag ana balong kay si Perg. Ato ikaduang lingaw-lingaw uno. One o niya paabuta may galang usa. Para makompleto kang dos kapaabot mga wak-wak. Wak-wak og suwerte. Nga wak-wak ng suwerte. Aga akong tumaglong. Anang imuhang tigmo. Nagpikas og kawayan. O Mabel sa buhon. Piotor. Aga ako ang atubag anak long nasamad Joy Joy Sikiho Wap agi hap nasamad ngawa tuyo ah nabaho ngawa dama aga balong aga ako ang atubag anak imuang tigmo kay nagpikas o kawayan niya po. Gumer daw may galas mo. Yuto. Og dayon. Lang, nag-slide o. Nag-slice o slice bread. Floor, si Kihor. Mga taga si Kihor, kumusta man mong tanan diya? Ha, si Kihor. Og akong... Okay, tubag na ko lang, Periswell. Ayan. Kompiyoto. Uwap, agyod, yap. Lang, nagbigka sa tiyas baboy nga, asalon. Bakit pa? Aga, akong tubag. Balong, anang imong tigmo. Ang tubag, anak ka.

itong bilahan nga isa kadangaw ang galapdon. Akong tubaglong sa imong tigmog kay Kahoy Gigabas o gikan daw Tonyo sa Buhol. Kumusta mang Buhol Tonyo? Ha? Og akong tubag balong anang tigmo tubag anak kay nanganak Easter sa Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? Og ang ako ang tubag long sa imuang tigmo ang tubag anak kay Kawayan Computer. Wap agabon. Dayon ang tubaglong sa tigmo. Akong tubag kay Sipper. Sipper sa bag. Ikan daw kang Ilma Buhol. Musta mga taga Buhol.

Onsan ni ang akong tubag long sa imong tigmo kay pitaka gugong sikihon wap agyod gya wap agyod gya po dayon long nagdaro na long ang kabaw may waipuro. Oh, narding.

0: Computer. O apagigyapo. Og balong tubag kay tuig. Ikan daw kang Samuel sa Tanghay. Kumusta mga taga Tanjay? Tanjay. Og lang akong tubag kay ba-ba na lang. Piyuto. Wapag-iapon. Sako na lang. Puno og mais. Piyuto. Wapag-iod. Gihap. Og onya. Ang ako ang tubag. Long anang tigmo ni Mukay. Nagpikas og isda para buwaron. O gikan daw kag boyet sa buhon. Yo to. Wa pagit gihapon ba? Mga kurimaw. Diretas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Mario may gala sa Bugo.
1: Kinanghin?
0: Oh.
1: Niwang mangikubay pero kanang panaway na ko nga niwang kayo ko.
0: Oh.
1: Ay, huwag din nagigukagwan ta ba?
0: Unsa ko mani mo?
1: Ako gina sila kuan.
0: Unsa man?
1: Pangdugsakon kung sila bukog ba?
0: Niwang gini ay.
1: Sige, sabay pa muna ko nga niwang ko.
0: Pangdugsa ko, tamog buko, mga buang nga. Adya pa.

0: magaling ka na. Ang tanto mga kanoy, nagpupangan ang gas concrete, no? May datop, labaan na sila.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.

0: ginapit mo ito ng sahay ang akong bitin mo tata din ito gusto nga mag-minsin ko ka mga para sa hibag nagapalitan sa bukita kay madlok lagi ko so kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila so akong gi-tryad na herbal capsule o UAID akong gitari so muna kini ang ginintin o dagan kita yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada so hindi na adiyan no sir agayo ko din sa pulok doon yes poblasyon si Dawi Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gigan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, Usaka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinungduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kini si Doc John Paul De Asis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, daliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis, for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo mga lado sa ito ang pagpatagaman. Megaman, yun. Manimahang brickline niya. Balong, ako. At tubag, anang imo ang tigmog kay pitaka. O, gikan ko nung kag. Uwin, buhol. Kumusta mga taga? Buhol. Oga, akong tubag balong. Anang imuhang tigmo? Ang tubag ana balong kay Karsunis nagisi. Yaba. Ibal samar. Yo to. Oy akong amigong Imbalmer di. O dias la pula po punyong. Mayong pag mayong pagpaminaw ni mo na punyong. Og iyang body nga si GC. Log akong tubag. Imong tigmo. Ang tubag ana balong kay Baboy Gilitso. Yeah, pag yun, nag-slice og pizza. O pizza. Akong tubag daw. Ang tubag ana longkay. Kalabasa. Nagkala-kala nang basa-basa. Oh, kantos balong habal-habal driver. Ah, kanang long. Ah. Gikan ba ko doktor ay?
6: Nya.
5: Nana ko ni tani akong kinabuhi og malang ko taman.
6: Oy. Mo ba?
5: Oh. Banat tag ismering hoy karong gabi ibe. O ano bitaw ko ugma?
6: Oy, may man ka ugma kiwa na ka. Ako na po ko'y pakya ugma sa iyo. Maestra na patong pakya na ko ugma sa iyo.
5: Okay, padayon at nasaligan din sa toag. Pag panaguban, long akong tubag kay Gunting. O gikan daw kag nining sa sikihor. Kumusta bang sikihor ning? Ha? Ang tubag, ana, balaw. Gunting ya. Kaysa lang ilabay. Ha? Kaysa lang ilabay ning. Katapos ang ibilis ko rin mao numero 3. Wata oras, salamat kisa pagpapinaw. Og manasapohon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: financing, salary loan, appliance loan.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako dahil si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegras, mabini kong Dragon Fruit Herbal Cup.
1: Klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumaay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na ka sa Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Ako na si Divine Faith si Rondo Sonoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurag sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak, ay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kong pasalamat sa Cervic Care. O sa NAMS pa.
5: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop.
6: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuhan.
5: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
6: Emps Flower Shop.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Daghana ding ingredients ani no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o... Butigas sa inyo.
2: Use for monthly rental, fully equipped with and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at Daang Taytayan, Cali.
1: Masarap pag naka-hard map.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Paminaw na ang test sa Memo Smart.

0: Bola Broad. Bingo.
1: Ang usa sa mga ingredients na pudok sa atong pinakabag-udok, dugay na dyan din atong ginapaabot mga
2: And

0: conditions, mga osteoarthritis, no? And multiple sclerosis, no? Dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos o ga horny goat, no? Pero aside ana mga sokin tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone, mas kusog mga sokin tigpaminaw. Kung inyo na yung gamiton ang usas sa siye sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og duga nga kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no? Na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sokin tigpaminaw, madungog ninyo. Mapapalit usab sa nagandang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
1: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
0: Yes.
1: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
0: Okay.
1: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
0: Kun yes.
1: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
0: yes,
1: o kababainhan.
0: Mm-hmm.
1: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
0: Yes.
1: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
0: Okay.
1: Available na sa Shopee, Lazada.
2: Ikaw ang pagpaminaw hangtod sunod.

Inabanan din sa katong nangutanan na itong kape mga kaudyaka nga lami kayo ikuan. Oh, labi. Putika. Na digin mo mabalaka mga kaudyaka kay murag mikailap na nas mga parmasya karong mga panahon na. Balik ko na ako ha. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923 kung namo ipaudyaka o musen baka mong joke time. Butangi lang ninyo kuan mga kaudyaka kanang joke time kung mag-text mo kay para makita na ko largo para mapini Antonia. Mubalik ra po si Lady Antonia.

isayaw. Isayaw na lang eh, para ma-activate ang imuhang panghuna-huna. Ana imong buhaton. Dari tayo gitawag ang Memo Smart sa Capsule. Shoutout po sa itong mga inahan, mga amahan, oh, mga lolog, mga kalolahan diha karon. Shoutout. Madamay mo ka sa mong relasyon, nga ka-okay sa mong relasyon. Salig, luka ka nga wakay relasyon.

presyon. Nadia sa may Doc Magis Pharmacy. Oh, na kuna po diyan. Oh, narakuro siya pervis balay training kulup to wife. So, Pog, Libuna, Bukinnon, always naminaw sa imong programa.

0: joke time. Isa ka adlaw ni Ana mga kaudyaka. Ingon ni taong tatay. Ay anak. Nak. Kumusta man mong pag-eskwela, nak?
1: Ha? Ay maayo man tay.
0: Ay maayo kay maayo. Maayo kay maayo imong pagtuon. Paniguro yun anak ha, kay ikaw rin may solusyon sa mga problema na tos ka palibot ha, basin ikaw may presidente po hon.
1: Hoy, wala yung problema tay.
0: Ay nagunsa lugar mo ganina sa inyong school.
1: Nag-test me ganina, oy.
0: Unsa may inyong gitest?
1: Mahitungot sa mga manok.
0: Ay mauba. Ay, maayo kay timing kayo nga hilig ka kita. Bitaw ka itong mga manok. Kaklase-klase atong manok niya sa itong karan, no? Maayo kay sweeto, makana. Unyaon sa man, sayon na inyong mga ite sa inyong mga manok.
1: Hoy, chicken ra kaayo tay, chicken.
0: Ay, kana, ay muna, bata. Chicken ra kay meaning sayon na ginay kay sa imo. Kay chicken naman kayo inyong test. Aw, una pa yato dong. Pila may is

0: kornimo sa inyong imuhang kuan. Oh, imuhang exam nga chicken ramang ka sayon ra kay chicken raman.
1: Kuan tay, akong score tay kay itlog.
0: How the itlog?
1: Zero on.
0: High blood man tanimo na. Mao di ang chicken kay itlog. Nalipay taw na kong lulo Antonia. Ah. Malipay na biyapo ko mga kaudyaka nga na mga lulo, mga lula, malipay in taw na niya itong programa. Ba, palag ang uban bungol-bungo. Ang uban kay nag-andaman mga kaudyaka. Ang ilang itang pustiso, ilang ang gibutang sa kabo dahil. Para kuan mga kaudyaka ba? Oh, para kung matagak na galing agig kinatawa, at least masalo ra mga kaudyaka. Mahal biyang pustiso karon. Oh, okay mo kalimot, gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule ha, para ni inyong mga mata mga kaudyaka. O kung inyong mga mata galuha-luha na diya mga kaudyaka, waman in taon kag ipahilak. Ayara magluha in taon kung muabri kas imong pitaka. Naray sulbad ana mga kaudyaka kung halap na imong pananaw. Lesod na ka makakita o makaklaros mga gagmayng litra. Dili. Oh, kana bitang dali ra ka puyo nang imong mataw nya dili nakakaklaro. Hapdos ba na imong mata o dry ba ka na mo na gitawag nga dried eyes. Tigang na mga mata. Unya pula ang imong mata o irritated. Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kay ni siya mga kaudyaka, uy. Anak nindot ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang magsuporta simsog nga pananaw papakunod sa kapoy sa inyong mata. Kailangan gyud ninyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Mangita sa tagsunata kay gusto ko nila musaya mga kaudyaka. Uy, kani ba? Uso ba ni sa una ba? Nag-viral ba? Balik na po sa Lady Antonia.

0: na gid sila sunata.
1: Ang ato ang mga kabataan, labi na tong mga nag-edad 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mao ang Nature's Gift Vision Pro kaya Sira for Kids. Balik ko na ako nga Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc. Para sa dugang nutrisyon o pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naa dyan sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Pwede magid kaayon ninyo nga i-avail na siya. Pangutaan na lang mo dyan sa mga parmasya. Nindot kaayo, labi na gid sa mga ginikanan nga nagproblema sa ilang mga anak. Ilimitahe po na ninyo ang pagpagamit sa ilaw gadget. Nag-inay time, mga kaudyaka, na time frame, pero di po perme ba? Okay, para rin manakit na ilang mga mata. Na yung mga mata, magod sa mga bata, mga kardyaka nga tungo sa environment.
2: Ang mga puno talaman.
0: Idol, bisan gamugot pa, grabe. Liboran, Gomez, Bibiana, dito magpalabi po daw pang... Ay, kaya papapalabi diya o pang kuhan mga kardyaka. Ay, pang... Pangdayag na to. Ay, kay dito ganahag duty yan eh. Salig ratas ka guwapa. Charot. Ay, napunay tayo gitawag Nature's Gay Purple Corn Coffee. May gani bitaw gitawag ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kaya ni siya mga kaudyaka. Labi nag-init bitaw kaayo ang tasa sa imuhang gibutangan sa kape.

0: Plus, kayo ni siya o antioxidants. Lami keng lasa ani, healthy kayo para sa inyo ha. Katong kape nga, di nakakailangag sugar. Kaya nanay stevia ani, natural sweetener na ni siya. Oh, labi na yun tong mga tao, bitaw mga kadyaka nga diabetes son. Na ay diabetes, diabetic nga tao. Muna'y sakto pag-announce mga kaudyaka, pag-mention ha. Diabetic, tao, diabetes, sakit. Oh, ano na siya? Oh, kanibitaw nga, gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, 35 pesos per cup per sachet. Unya, maprotektahan ang lawas gikan sa free radical, suportas kasing-kasing, atay, kidney, nerves. Oh, usagi hapon nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Oh, Antonia, single pa ka? Ha! Narantahan ko sidecar. Di na mo mangutan ng single-single, kaya dugay na yung taon ko na taken for granted. Taken for granted, sorry. Bitaw, sa among lugar, Antonia, kay init kaayo. Init pas kayo ng leke na ang mga yuta. Napay na leke agis ka init. Salamat sa pagbasa. From Dapitan, huwag niya ipanganlan yung kagalingon. Masin apil po siya ng leke ba? Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, ala siya barley grass, source of fiber, vitamins, ug minerals, makatabang suggestion, detox, o para maayos sa tong tiyan. Ang kanibitawang Nature's Gift Purple Corn Coffee, nasa siya psyllium husk natural fiber nga maayo kay para sa tiyan. Psyllium husk. Makatabang likayan ang constipation. Onya, suporta sa gut health o regular bowel movement. Antonia, shout out ko sa mga friends roots kanginan sa Tanan Amino sa inyong programa from Nancy Silorio, Ami Santa Rosario, Arti Lim. Shout out ya kaninyo ha. Ogay mo kalimot mga kaudyaka sa gitawag na Nerve Flex Capsule. Ang gani pong Nerve Flex Capsule para nis inyuhang mga kaugatan. Di lali mga kaudyaka mo trabaho tanga na yung regaungot sa itong lawas. Dakong tabang ang Nerve Flex Capsule. Kaya makatabang sa pagpaligon sa nerves ugat, pagpakunod sa kasakit o discomfort. Ingon man mga kaudyaka, kung ang imong paminaw, ang imong kamot og tiil, perte gidin tawong panghawoy. Ingon man mga kaudyaka, makabati kag hawis lawas binhon nga kamot og tudlo. Murag naay gapanusok mga kaudyaka. Unya kasabaan na lang kasi imong asawa bitaw kay dugay kag gauli. Ode. Hoy! Ikaw tawara ka ba? Dugay kay gauli, kapoy pa kay gulatulat sa imo, wa mi sudan gabi eh. Loves, huwag ka lang kabalo, loves. Gingnan, magita ka nga palitan kung yung Nerve Flex Capsule. Kay muna gipromote ni Antonia, kay hawoy na kay akong kalawasan. Nag-attend na sa ako's birthday sa ako ang office mate lab. Oy, grabe mo kayo. Oy, masuko, madain ka. Hoy, ayaw ko binuangan ang office mate ni mo, nga panday man ka. Magbuot na ikag kami mga panday dito mi sa office nag-birthday. Karay mong trabaho, panday baka ka, construction worker ka, kargador ka, karap itong mga trabaho nga gakuan yun mga kaudyaka, karang gain yun, gagahin yung kusog. Manapasay maka ka. Mananggutay. Gapas ano problema sa uban. Dako kayo og gamit ang kaning Nerve Flex Capsule. Okay, para bitaw makalihok mo og normal og komportable adlaw-adlaw. Ate Elena, Gangkol Anton, Dumpit, magkaon sa takol on usa magabas ang nagrits Giovanni. Kuya, ganis Giovanni, analis ang upan mga kaudyaka. Okay, gidamay pa akong programa para maniha, mangaon sila. Muna'y sakto, ipaagi radyo mga kaudyaka ang panimbaya. Kinsay, wapaka panihapon diyan kapamahaw. Ang kaning Nerve Flex Capsule, 18 pesos per capsule mga kaudyaka ha. Antonia, pahulma kunin yung tent kay mag-overthink ko sa bukid. ato pa magkikabukin mag-uberteng? Ayok sabak, kaya nagan mo kuyog ni mo. Natay Verticure Capsule, mga kaigalaan, ha? Ang Verticure Capsule para sa mga gibertigo ni, ha? Makatabang sa pagkakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse, makatabang sa papakunod sintomas vertigo. Pag Verticure Capsule, intahan mo mga kaudyaka, ha? The best kay ni para sa mga tao nga lisod og balanses ilang lawas. Oy, salamat muna kita igong oras. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Agi hatod kanato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabago nga produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Ingon man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Memo Smart Syrup. Ingon man ato ang Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule og Verticure Capsule. Kini sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 4:31.
5: Fantastic na hapon.
6: Inubanan sa mga manindot ng music.
5: Manindot ng music.
6: It's Hapon-tastic.

0: Emmy on air.
1: Yes, time check it is now 48 minutes down, 4 o'clock in the afternoon. Bing hapon sa tanan. Have a good Friday. Friday afternoon na siya mga ka-star. Nagkinaingon, tinglupad. Tinglupad kay pagka ugma og kana pa may duha ka-adlaw nga kuan bitaw, kanang pahuway. So, mara siyang ang Biyernes, pwede na siya manglupad. Mag-asa pa doon. But, sa ginaingon ko, papahimang no, no? Keep safe sa kadalanan, amping sa tanan. Kaya, ang panahon po nato karon, di mo po nato kasabdan. Masahay, mag-ulan-ulan. Masahay mo, init po siyang daman. Ana lang. Manang sige na igod ko pa amping sa makanunayon kay masanta kahibalos panahon kung sa ang pwede bitaw kaning dagan sa matag karon o gunya so sige but for now sa mga nagluto diha nag prepare para panihapon na po while nag ukay-ukay sa ukay. Dili itong mga sanina, ha? Ukay. Sa paigipang ukay diyan, nag-utan. Importante nga na yung mahigop na sabaw. And then, of course, sa mga, while nagpaminaw po karon sa Star Radio FM, welcome sa tanan. O anay ginapili mapa, nanay, ati, kuya, lulu, ug lula man ni siya. So welcome sa kaininga programa kay which is ang ato nga programa kay swak gini siya sa tanan. Ito na yung mga hugot lines and pick up lines. Pwede rin ninyo ipadangat diri sa to ang official text line 0969484554 or sa 0956664773 4. Uban-ubani ko ninyo hangtod alas sa east sa kagabion. So stay tuned lagi mo. Dari lang sa Star Radio 98.3 FM. Kaya basta rin ka star, sikat na sikat kita. And once again, welcome sa programa, ha? This is sa Pontastic, mga ka-star. And paningkamutan na to, basin maka-live ta. But we're not too sure. Try lang na to. Maka-live bagid ta. But if not, basin, uban na po po. Itong live na copyright mong good siya kagahapon, guys. So that's why nga ato pong gilaktawan. Laktawan po na ito kusika adlaw nga ito. Hindi magsunod-sunod ang copyright. 51 minutes down. 5 or 4 in the afternoon. Yeah. Alas 4:51 na sa itong oras karon. Welcome sa programang Hapontastic.
0: Yummy Emmy.

oras sa Star Radio. Dos minutos man makalabing alas 5 sa adlaw nga Biyernes, Oktubre 9 to 2026. Kanimong oras ginatod kanato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita de Garbal nga barato gipiktibo. Hanay gyud sa tumong mga butika ug pharmacy ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka mahayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. O kaya gyud ulat ang imong lawas mo bigay panalip di gina kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa alkasi sodium ascorbate, alang usab sa kasayuran nga ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbato ng arthritis, rayuma o guban pa tungod gana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi the alkaline vitamin C mo patinaw sa nahanap ni mong mata sa alkasi, protektado ka na syempre sa pamanithamis pa dyan ka. And don't you forget sa pag-inamusab sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa mga dunay high blood, diabetes, arthritis at taas o kolesterol, dili katulog halati lawi disenyo kininga mo ay sa sakit o balatian. And syempre kining tanan, available gina sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Thank you so much sa CEO sa Dragon Fruit, wala in kundi si Ma'am Catherine C. Usap mga ka-star, ato pod nga pasalamatan, ato po nang ipainungod kinimong oras, syempre sa Epers Benzel Motorcycle, kung kamo nang itaog sa kanan ng motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Haoji, labisita lang nyo, Epers Benzel Motorcycle, ka-available na kanilang mga motorsiklo in a very affordable price. Onya, kuan po siya, good quality lang po gihapon. And of course, visit lang sa lingan ng mutangan di sa may national highway, barangay Mambaidhi, Malalo. Wala yung kapanagirusag ganumala ni Ana, kundi si Boss Eper and Madam Gina Garupil. At tapod niya ilakip sa pagpasalamat, this time siya also, ginatod ka na to. Siyempre sa makanunayin usab nga, pagsuporta sa St. Judel Funeral Home. Salamat usab ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Huwag na po nandiyan, namutang sa may dakal kalag-kalag ay yungon. Og, ingon man usab, thank you sa Randy Store. Again, kinsa po itong ganang magka-extra income, gana magpa-member free registration sa Avon. Personal collection ni Miss E. Natasha Oguban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. All you have to do, just kuan lang gid ha. Look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Buledo. At sa mga taga-Himalalod, lana di sa may, kuan na siya guys, Gargoyles Building. Sa mga taga Libertad, lalim ko outlet, tapad yun na siya sa ATM machine, La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, second floor mega market, Gihulgan City, stall 204. Just look for, again, Ma'am Lourdes and Sir Efren, Marita Gagadumala. O diba ka contact sa numero, sir, 919-412-2652. And salamat kayo, Rendez Tour. Alright, so sa itong oras karon, it is now, kwan siya guys, 6 minutes down 5. Nga musulod nang po na itong pagkabuhayan showcase. But before that, mo play sa tag-song ha. I get something here by the Coldplay. This will be entitled The Scientist. Stay tuned again mo, dari lang sa Star Radio FM.

0: C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
2: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong good sugar. Sorte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500
4: mabalis ang mga buti.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog, wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin, kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
3: DTX 500,
4: mabali sa mga butika.
3: D3Bio,
4: mabibili sa mga butika.
7: Ako, si Delia, Kuya Ate, kumaya, nakatambakan pa ACT. Ako, nagagamit ang nas, product ni Ate Aldin, ang nagdok dyan. Tanan na akong produkto mo, Ate Aldin, ako nagagamit, nas product, nas cafe, nas i-draft, nas capsule, UAID, serving care, nas A-plus, Alena. Mugi na, tanan na product, Ate Aldin, ako nagagamit. Namatch na akong buko, Ate Aldin. Wala na katuloy nga. Wala pa kung ga. Kung anong ninyo, ambot lang mo nagway marang po nagkukuan ang problem. Kaloy sa Diyos sa akong sakit na nagkukuan tungkol na akong kukuan sakit na nas produkto ni Ate Aldin ang nidak dyan. Ako nagpasalamat ko dagan sa Ginoo ka nakatabang ligit ang produkto nga nas. Ate Aldin, salamat ko eh, Ate Aldin.
3: Aminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
8: Apolonia, Anado, Dampalan, Dapitan City, ma'am. Among baboy, nagkaliba nga, dua kabuo, nabutag, usa kabulan kapin, dagan na kaya akong tamban. O wala akong mag-ano, ganyan ma-baita, naggamit, taloy sa Diyos. Amo ragit itong nahimuslan, kaya nadako ragit siya, naabot ang batin o 40 kilos, ag-usa, 60 kilos. Salamat kayo, ma'am, sa inyong Animal Vita.
3: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated, branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
9: Cornell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Jonel Brand.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Wala ka sabay gana mamahaw matang buntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
13: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: You wanna dance? Yeah!
1: Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music! Manindot ng music! It's Hapon-tastic!

0: on air.
1: And we're back into our favorite FM radio station. This is Star Radio 98.3 FM. Kabisa na ka-star, sikat na sikat gida. Nagla-live po tayo ngayon sa TikTok account. And sa gustong mo, mo shout out this afternoon, please do drop lang sa inyong mga greetings, inubanan sa inyong mga hugot lines and pickup lines. And if you have requests, which is fit sa atong programa karon, ang ato ang ginaplay nga genre, it's alternative Pinoy rock and bass rock. So you can comment down below sa ating TikTok live. Before anything else, hello to Kalihan Ethan. Salamat kay Besa, makanunay ni mga pag watch every time nga mag-live ko diri sa Star Radio FM. And of course, hello day ko sa imong mother, si Auntie Linda, and Uncle Bibit, hello. Good afternoon, di sumay nabilog tayas eh. Mayong hapon sa Sabanal and Kalihan families. Alright, so dito maglangay. May mga message diri karon gikan sa tong sender usab. Para dyan, Derama. Evening, DJ. Wash out from Cebu. Maayong gabi sa nimo di dyan. Kapadulong naman dyan yung gabi eh. So sige, ato na lang i-consider. Consider na lang, let's make it evening na lang yun. Ay nako. Anyway, salamat kayo dyan. Baguhay lang tanga, naka-live karon. Baguhay lang ko lang live karon sa ako ang TikTok account, guys. It's because marag na naapiki man sad ko sa oras. Mostly mangod sa blue up ko. Galay basta afternoon. Pero sad to say, kuan man sad ni kagar man sa tong blue up. Dari na lang sa ta mag-live. Sige. And pila ka minutos na lang puntang mag-uban-uban, I guess, mga, kung ano lang, no? 29 minutes more. Ana lang na siya kadali, guys. Sa ito ang programa. Knowledge na to later on. Ang uban pa nga nag-watch karon sa ito ang TikTok live, please do tap and please do share lang, guys. Maragin ay pinaka-simple, pinaka-the best diya nga para magka-uban-uban ta sa kahanginan. So, please do tap lang, okay? And for those nga request diya, ay kalimot sa pag-comment lang sa ito ang TikTok live this afternoon. So, once again, welcome sa ato ang programa karon, LSE. Wala siya. Programa na itong hapontastic. Hi, RC! Good afternoon ka ni mo, RC. Sama ni nga flag ni mo, RC. What is this flag, man? Okay. Mayong hapon and thank you so much for watching. Anyway, sige guys, kumusta na kayo, ma'am? I'm good lang naman. Ikaw, RC, how are you? Saan ka ba ngayon, RC? Parang iba tong flag. Alright, so sige. Salamat sa pag-tap ni mo, RC, ha? God bless you. Sige, okay lang, ma'am. Well, that's good to know. Sige, so ma-play sa tag-song. Guys, kaya na po na itong pangkabuhayan showcase, guys. Eh, ganyan mo siya makuha na ito. Malikay yan. Ito'y ganyan ma... Kinanglan yun na natong sulod ning ito ang pangkabuhayan showcase. But before that, play sa tag-song by kuha ni siya.

0: lawas sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag Heart Max. Extreme na.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule. 650 mg.
2: Yes, oringos ako nga lang. 74. Kabuhay. Mahayag. Sa buwang ganyan.
3: Kung sa man to yung mga sakit, sa wapa ka niinom o Dragon Fruit?
2: Nagkakay protect ako, Dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katabawa. Hindi ko pangit.
3: Sa dahil na kainin ka sa... Sa dahil na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, minindot na gini mo paminaw.
2: Oo. Salamat ko na yung produkto, Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule. 650 mg.
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System. Caring for the environment. Advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
5: Fantastic.

called Kanto ni siya, guys, by Shakul. And this song, ginatod ka na to. Oy, salamat kayo, sir. Well, thank you. And this song, ginatod ka na to, mga ka-sirs. Of course, Klinika di Alternativo Products, D3 Bio. Ang D3 nga may visiyong may D3. Nabinasong ka na sa DTX Coffee Mix with ang palilib siya seeds and the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, syempre naka-detox ka pa. Thank you so much to Doc Ramil Uy. Out of this time check, ginatazog ka na to sa Amigos Capsule. And Amigos Capsule 15-in-1 Skinic Herbal Capsule, mga ka-star. Don't you forget to catch sa iyang block time, that is 6 to 6:30. Right after sa ako nga programa, musunod ayon si Boss Angel. Ha? Or di ba ka, usa sa iyang staff din na ang tahasan sa pag-onboard later. And then, don't you forget to kuan lang, pagpaminaw sa Star Radio FM. E dili lang kay kung unsay sagol sa mao nga produkto ang madungog ninyo, kundi si Boss Angel naghatag-usab ka na o daghan nga pa-premyo. Sa pa yung di paabot, kanunay lang din mo pag-tune in sa Star Radio. Thank you. Hi, Jade. Kyle, salamat kayo. Carlito, Carpo, salamat. Angel, hello. Good evening. Shoutout from Pampanga Idol. That was user 7395. Salamat sa mga taga Pampanga. And to Ma'am Ludok Villaleya Alejo. You're welcome, Ma'am. And pa-shoutout sa Tanan Alejo sa Tayasan. Thank you and God bless. Uy, taga Tayasan day ka, ma'am. Sige. Salamat ng bonggang-bongga. Hello sa Alejo family sa Tayasan. Alright, anyway, 59 minutes down 5. Wala ko igong oras. Manamilit ako sa kanginan. Kailan sabi niyo, ubos nga kanunay nga nagalagad. Ang inyong DJ nga cute nga putot niwang, but for sure dam agid mo ko inyong tutukan. Hello, eh? Napan-joke ra ang tanan. Pwede ra gina natong malikay. It's me again, Yummy Emmy. Manamilit na lang ko sa pagkakas. Salamat. God bless. And amping ta kanunay. I love you all. Bye-bye. And don't you forget, Amigos Capsule, musunod na.

0: Sa pagkita mo sa mikroskope, ano na tabo yan?
1: Nang mga kasiman.
2: Amigos, kape?
0: Ginasiguro mo.
3: San nakalipas nating kasaysayan. Talagang
0: o obserbasyon.
2: Max gani nga way labot sa gina boy, 63 na nadra.
0: Boda mo na eh.
2: Oo, damo na, 63.
0: Imo, ikaw na nagainom?
2: Kisa kung may ari rin malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila panagsalang kay gapangakig mas meses kay mahal-mahal nga daan pero buyag pero okay kayo sa akon
0: istig okay, dyan. Okay, si meses mo gainom man?
2: Oo, oh, gainom sa akong gabi kisa nga kayong tulog, mga pagkwanay.
0: Oh, bakit hindi ba katulog yung meses?
2: Okay, gusto man ko rin mabato man eh.
0: Mabato ma po, oh, grobe. Diba, pila edad sa'yo mo, misis? Oh?
2: 47 pa na sa?
0: 47, ikaw, 51. Oh, ti okay yun, okay yun. Ti, ano maambal mo sa nagapalmati subong? Okay yun yung amigos ko, pita?
2: Ang sa isang...

0: gamit. Nami gid kung makakilaw sila sa amigos ko api kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon makabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw nga lubrawan sa ila misis.
1: Wow. May ara gali lubrawan adlaw-adlaw. Grabe gina adlaw-adlaw mo nagali mo misis bro.
0: May kisa may dirbe ti hindi ta ka absinan ta ginasla kay may dirbe ta mo.
1: Baho grabe. Eh ano pilagid ka raw na maubos mo?
0: Bisan isa-isa lang importante permanente.
1: Pa pero so ibig sabihin kapigam-pigid. Ha? Why na ka pa nga king si misis masama ka amigos no?
0: Ah, why na? Buot na kayo ga panghimo sa sarayon.
1: Pati, sige, sige. Okay, salamat kayo, Brad.
0: Sige po.
1: Sino ka nito pangalan mo?
0: Dudoy Orulan, bro.
1: Dudoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
0: No, sige po.
1: Ati, samot na mo, ganyan, salamat, ha?
2: Sige, humahit, bayan namin ni mo, ma'am.
3: Ay, yes, sir. Good evening.
2: Ako'y gabihin ni mo, ma'am Vicky. Asa ganit ka na pita karon, ma'am Vicky?
3: Ah, naadili sa Medellin, sir.
2: Iya, sa Medellin, poblasyon, Medellin.
3: Yes, sir. Poblasyon. Ay, yes.
2: So, pinang edad na ito, ma'am Vicky?
3: 50, sir.
2: 50 plus yun nga, 50, ma'am Vicky. Why labis, walang kulang.
3: Walang labis, walang kulang, sir.
2: Okay. So, ma'am Vicky, usa ka sa mga tigamitan sa itong Amigos Coffee, right?
3: Ha?
2: Usa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee?
3: Ay, yes, sir. Dugay na, sir.
2: Dugay na. Usa ka share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, naayo sa imong gipaminaw?
3: Ah, sa akong ano sir, dili maka-dispose, maglisod kalibang. Arthritison pag yun.
2: Arthritison pag yun. O niya, sa pag-inom mo sa Amigos Coffee, ma'am, nausa pa na nahitabo.
3: Ah, okay na sir. Okay na, normal na akong paglibang, pag-dispose.
2: Normal
3: and
2: na
3: then, nakalos kilos ko.
2: Ay, teka ma'am, sa una dahil ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, nag-sling sa ka ma'am Vicky pag inom ni mong Amigos Coffee?
3: Oh, yes sir.
2: Okay, so live daro. Ay,

0: Galaxy Mumbai naman.
1: Romulo, sir.
0: Romulo Humahit.
1: Yes, sir.
0: So, permaminti ng anak-anak, ma'am.
2: Ko sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego.

0: Este, usahin mo po 100 yan eh. Pero within 1 week pag adlaw is kita na ko nga amigos kapid ako gikatabang sa pagdown sa kong sugar. Mo na nga wala lang ko ninyo try lang nya pagkauman pagpa-check sad mo aron may bawa ninyo kung nabay ipikto sa inyong lawas kaysa kuha dako magayo ipikto. So mo na ron nga ako usan ako ka kanang nang misuporta sa amigos kape o lagtad pagsulti amigos user sa inyo gulong. Okay.
1: Sa igen, salamat kayo. Ngayon nabati mga teksuran si Sir Binti Galiego ang usas mga nakabinipisyo sa ato ka Bicos sa 51.
2: So, nako'y nagiyan nga usa ka ginang sa kononi siya sa mga user sa Amigos Coffee. So, good news mga idol. Kaya ako rin siyang naagian dahil willing siya muhatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisa'y pangana to, ma'am?
3: Emily Erong.
2: Kus gagamay, ma'am. Kisa'y pangana to, ma'am?
3: Emily Erong.
2: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
3: 35
2: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
3: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang

0: why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka kami gusto coffee, ma'am.
0: Oh, tapos so, wala pa man ko
1: nag nagbaligya ka.
0: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
0: Nang wala ko nag-inom
1: at nga po. Kasi ma'am, mo na ipait sa mga dealers, amigos, ma'am, no, kay dito mo inom, no. So, karon ma'am, nakainom mo dito, ma'am.
0: Oh, wala ko nag-inom at nga po, kahit piron man ko, katunga tayo. Tapos, pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, eh, dito man ko sa sangi, nakakitaan na nga, kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako ka ng crab, naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak og sa allergy.
1: Okay. So atong unsa kang oras sa mam gi allergy mam gi atake?
0: Nagiatake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na hinumduma niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisang pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
0: Tungod sa allergy.
1: Lawa, no?
0: Then pagpainom niya na siya ko kay pag inom na ko usa ka na di ba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
0: Pag inom na ko

0: sister.
1: Oo.
0: Moto siya, sir. Oo, moto siya. Na yung nag-introduce na ko na niya coffee.
1: Mm-hmm.
0: Huli, ni-try ko na niya. Inom niya.

0: Oo.
1: Dayon,
0: moto
1: dayon.
0: Siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
1: Mm-hmm.
0: Ni-try ko na ni inom niya.

0: sama sina buton nga pag-atiman ug pamaagi.
1: Endless Life Funeral Homes.
0: Naam himutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Dragon Fruit Plus! Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Christy, sa bakong, dili ko kalakaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.

0: 118 or 09195.
1: Makapadasi.
2: Hi, Ma.

0: Bucket of Responsible.
1: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
2: 1 plus 1
3: 2
2: 2 plus 2
3: 4
2: 4 plus 4
3: 8
2: 8 plus 8
3: 16
2: 5 plus 4
3: 9
2: 5 plus 5
3: 10
4: My name is Maria Alina Sabel F. Ion.
5: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy. I love remind Choco. It makes me more smart and pretty.
1: Para sa smart kid, remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Tribayo.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: Ditribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
0: Ditribayo. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ayud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Apalit sa mga butika. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maingad.
7: For the first tourists and Calm Arm Hospital.

0: Makapadasi.
1: Hi, Mama.
0: Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag Hard Mama. Extreme na.
2: Mga benata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
4: Yes.
3: Da yung dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya da yung pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Paningtun mo ko.

0: kinahanglan yun nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abtik ko na inyong lawas.
1: Salamat kayo.
0: Tinuod yun na.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang sa
5: kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang adlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Maayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo diri sa Sitio, Bangbang.

Oh, sa gamahimsugon no bungahon nga adlaw. Welcome mga higala. Hello ha sa itong mga nag-higala karon nga naka-tune in sa itong programa sa inilahang mga paborito ng mga simian. And of course, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Of course, ang itong mga higala dali sa Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan. Mga solid na ito nga mga kaliti-ex o mga kalitribayo. Hopefully nga naamu kanunay is kahimsog kabaskog sa panglawas. Layo ang lawas sa sakit.

sa gitawag nga pagsaka sa free radicals sa ato ang oxidative stress sa itong brain. No. Muna nga, ang oxidative stress, muna ni, ga-resulta kini sa musunod nga mga balatian sa ito ang brain. Number one, kaning gitawag Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, or other seizures disorder, mga higala, mental disorder, Parkinson's diseases, and other movement disorder, even stroke and transient ischemic attack, mga higala. Even stroke, mga higala. Pwede kini mag, pwede kini nga mabato na nato. Tungod aning oxidative stress nga hilabihan kadaghan sa ato ang brain. So, unsay role nga mahatag sa DTX 500? Ga-supply kini og daghan.

0: mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran.
2: Amay. Kung gaan man ang ako.

0: Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi. Sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tingin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Oro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTBio, DTX, o MITC. Itesting ko pag inom. Pag testing na ko inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga biyain na nang inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa DTBio o MITC o DTX. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabilis sa mga butika. DTBio, mabibilis sa mga butika.
5: Milagros, orong.
6: Pwede ba ta ka mahinabi regarding sa pag-inom, pag-dumar sa D3 bike, DTX 500?
5: Oh, pwede. Kung ibati sa agis sa akong tiyan, dugay na kung ipamati, maraglain ka ayo. Papasigap na ko sa doktor, wala daw ko yung fat liver. Tapos, ginitaan ko niya og tambal para sa fat liver. Nahikap ko sa inyo ang mga kuan sa radyo sa produkto, maunang produkto ninyo, unang ipalit ko. Pagkahurot sa akong tambal ikan sa doktor, muna akong gipuli ka ng inyong produkto. Mainom po ko ang coffee mix.
6: Amo, gainom bugag DTX Coffee Mix.
5: Ah.
6: Regarding sa mong fatty liver, kumusta?
5: Okay na yun siya. Wala na ko gibati karon. Pero bisa wala na ko gibati, pero nag-maintenance lang ko. Ito lang yung nga mo inom yan eh. Mau nga, ganaan ka ikong inom, kay ganaan po ko mo kaon, dahil ganaan po ko matulog.
6: Ma, wala yung lain nirang gatumbar nira o D3 bike DTX Rebanded sa membro sa pamilya. Ikaw ra?
5: Ah, mong parin po. Mga po akong laban sa iya ah. Murag natok na ba ako atong gigan sa hospital? Basi po niya atong tungura at sa bulan sa kuan dyan na hospital siya kay kalit lang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon auto nga, ipa-check-up na mo siya. Pagpa-check-up na mo diri, kuan, ang iyang doktor nag-ingon nga dapat kuno operahan siya kay nadaw siya bato sa akto.
6: Oo, then?
5: Dayon, auto nga, ipa-admit na mo siya nga. Pagpa-admit ato,

gausa ba nga to ang weather, pwede nga kuan labi nagbugnaw ang panahon. Ga-promote kini mga higala sa mga conducive environment for microorganism. Sama sa flu, influenza virus, common cold, rhinovirus, nga gakos og viral pneumonia sa mga may edad. Mga harmful bacteria, fungi like Streptococcus pneumonia, influenza, kini sila mga higala nga mga kagaw, considered mga higala, mga suspect ni sila sa community acquired pneumonia. Ay usa na sila siya sa mga kagaw nga gaatake mga higala kung bugnaw ang panahon. Remember ha, mag-klinika di Tribayo. Pagting ulan, uso kay na siya nga mga sakit. Mag-klinika di Tribayo. Ga-protekta kini nga tong di Tribayo sa constant exposure mga higala sa mga contaminated air. Ah, labi na yun ng mga kagaw. Oh. As efficient mga higala nga antiviral o antibacteria, antifungal. Naani siya'y capabilities nga mo-protect sa atuang lawas gikan sa mga viruses, fungi ug bacteria nga gadaot sa atuang lawas. Mag-D3 bio kada adlaw. Oh, ha? Ay kadto mga ganahan og sabon nato ha. Whitening soap, DTX Beauty Soap. Yung mga katul-katul dira, mga rashes, lesions, butoy-butoy, spanit, gamit mong DTX Beauty Soap. Then, si Manoy nga galuya. Oo, mag-extend dira. No, para extended ang ligaya, extended ang sayaba. Extend herbal capsule. Sa mga mahiligo ng kape, the best kaayo nga coffee ron. Daghan ang gagamit. Tungod kay daghan ang nakaangay o natin.

Walay lain mga higala at Domus Butika. You try it ang paggamit sa DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Maglaming ipangapi ronda. Laming ipangapi. Sige ha, gato mga wala pagkapangapi. Hala sige, pangapi na mo dira. Kung na yung DTX Coffee, mas labing maayo. Kung na yung DTX Premium Coffee, mas...

0: pag naamang may balatian o wala. Ay, kailangan ito sa mga produkto. Makalimot sa mga soki na ito nagasunod. And of course, nindot kaayo ang performance ni Mr. o ni Mrs. Nini sa paglabing-labing. Nindot ang resulta pag ikaw naka-hard max. Ha? Hard ang simula, max ang sarap. Basta hard max ang imuhang inamon. Okay na, pinaka-importante mga soki na tikpaminaw. Alalay lamang sa ato sa mga kahago. Mapagpilihan ninyo ang kahumot ni Nini Gala. Ang kahumot, lavender sa pagita o ilang-ilang. Mao na siya na kinini ang skin glow power whitening soap. Mao na siya pinakanindot kayo. Wa na ilang katapat, anak mga sokin, tigpaminaw. Hamis, kutis, artista, like artista ang inyong aping. Ang resulta pag ikaw nakagamit sa skin glow power whitening soap. Aside, ana, igala. Pwede mong mutik sa 0950-4419-006. Balik ko 0950-4419-006. Basta produkto sa health St. Vincent GHK Healthcare Food Supplement Trading. Text lang mo higala, ha? Ang ato usab nga isikutanan mahitungod ni ini ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 o Alkasi Trio Complete mga higala. Mas lindot jud kung donatan ni ini. Donatay daily supplementation ingredients, mga vitamins and minerals kompleto na naanatanan. Mga produkto sa Dragon Fruit, Dragon Meal. Hatod ka ninyo kinisya nga mga produkto. Mauni siya muhatag ka natong dugang kaligon sama ayo nga nato nga panglawas. Ay magkalimot mga sokin tikwil basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado inyong lawas ligunon.
1: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw palit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar Visayas uga Mindanao.
2: Nga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: hangtod sa sunod nga higayon.
1: Basta nagka-star, sikat!
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
6: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan.

kog na sa to ang it seems I've lonely you 734 kana bukalibot susama ra ni sa kaagi gabi diha sa somewhere there was you and I nagtimbaya di ay ato mabuhay.

0: Muna nga, ako na dala ang iyang apelido na gudog. sige. Hasta na talahang namin na karna. Good evening o maayong gabi mga bay o makandos. Okay, doon na pa tayo mga pagtimbaya. Doon na pa tayo mga public announcement o mga public service. Ito mga itunol karon nining takna ni kagabion. Hasta na lang pagbalik ha kay medyo taas-taas na ang atuang introduction sa itong aturmanon ang mga lama sa kagahapon. Okay. Sinugatang kanta, gikanta sa grupo nga si Michael nagtuog pamato sa English pa to, Michael learns to rock, paint my love.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: makapaggana, makapadasi,
1: makapormax,
0: maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity, makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar, makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis, makapaboost sa atong sexual energy.
1: Heartmax,
0: Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-Heartmax, Extreme na.
3: Kung kamo masulugon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes.
4: Leroy Baroro, Cinta, Purok Banika. Produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi. Yes.
5: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Kapoy na sa gigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus.

0: og mental alertness. Ay autoguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas abti ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Cap.
1: Timo-timo, ito na ako siya ba? Yeah.

usgan kauban ang Astaxanthin Organic Seaweed. Pa-luni, ha? O salamat. Alubang kay ngan.

0: Uy, namguhan ta ka.
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahu...
2: Aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
3: Shiva.
4: Shiva.
3: Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lak...
5: Ayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o astasan. Kainyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: Ako si Annalyn Bulado. Taga Gilnan City, Negros Oriental, 40 years old. O daghan kayong salamat at si Aline na nakadungo ko sa imong programa. Kay diha na ko nakuha ang Nance product. O salamat yun ko nga nag-inom ka ng Nance coffee. Kaya naayod yun ang ako ang gimulo nga. Dili ko katarong ang tulog magabi eh. Kay sige na kong panghihi. Kaya kapag nakainom ko sa Nance coffee, normal na yun ang ako ang pag... pangihi o normal na akong pagkatulog. O ang remind capsule, wala pa akong katumar. Lago si po si Aline kay kanang dati kong malimot o pagulbo na lang yung ko bisag ako ra usa kay kasi kong balik-balik sa kong agi doklo na lang ganin ako akong ulo. So kadto na kainom ko sa remind capsule ni normal na yun ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo nang daghan yun kayong salamat at si Aline sa imong Nance product. Kaya wala pang imong Nance product. Siguruhan doon ka ron. Ang akong gipamati, wala po nawala. Maong daghan yun kayong salamat at si Aline sa imong Nance product.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights Dumaguete Pension House.
9: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Testimonya sa Wonder Cardio Care.
10: This is Alicina Bautista, taga Upper Puting Bato, Kalumpang, General Santos City. 9 years na niya po stroke. Niya, kaya talagang mo na cardio care para sa na-stroke.

0: mga lama sa kagahapon.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
3: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
4: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakian, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakian nga dunay bima

0: Pepe Medjum.
1: Yes.
0: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional.
2: Mula nung ako'y
0: na sa Shop Lazada, TikTok, and of course, available.

0: herbal cleanser skin and dragon fruit herbal capimax with insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayasan o sa mga pharmacy sino nga mga lugar.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bayad, dun ay mga pagtimbaya dere o mga request ng itong hatagan o pagtagad nini nga takna, nini nga kagabhion. Okay, dun ay request si Ma Madeline nga kahit kunting awa. Okay, at ang imam ha ay mo request nga kahit kunting awa. Samtang doon na po ilain nga request mga bay atong hatagan o pagtagad ini nga takna ini nga kagabion ado sa pagtimbaya dire. Okay dira hi Brad, una ni mo maayong gabi din de Jim Maria Bungangira din pa shout out ko sa kong mga igsoon o mga yaan, una si Kuya Judel Perolino o siyang asawa Ate Jenny Abrenilia, Kuya Noel Pirolino, Ate Giselle Garces Pirolino, Pray Renel Garces Pirolino, then Ate Rentley Bagyo Saranilia Bisario, Rodbel Saranilia og Sayhanga Uyab, then Jixer Saranilio, Ate Jeremy Monte Alegre, Ate Gremley Ilarcusa, Renny Boy Ilarcusa, Rangel Ilarcusa, Gisa Andalis, Sunny Boy Ilarcusa, Redelen, Maluloy On. Then request kong song, Brad Harana kay Siakol. Okay, de Harana de Bay, Brad di adere kang Padokin Edgar, Eraser Heads, og sa Bambo. Di de Bambo, sa mani? Tulad na rin haklaro kay Daghani nga Harana dere. Okay, Harana, nga de Harana, gikan ni Regen Velasquez. Parokyan Edgar, naapoy sa Eraser Heads, bay, dayo, naapod sa Apo Hiking Society. Muna niya, wala may sakul bay, aray lang ko sa kuwan ha, kinilang sa, kuwan na lang, sa may latest dere, kanila lang, Parokyan Edgar na lang ha. Sige, dira pelain dere, ang pagtimbaya, mga bay, dira hakadjut lang ha, dira, okay. Kang, nang Alma Scarpe, ado say, greetings, doon po siya, ito na nabasa ang greetings ni Ma'am Aluserpe. Kini lang nga, don't forget to remember. Sige, itong unang patukar, kini nga duha ka kanta, Katagalo Balipuro, kini kahit kunting awa, o harana, kini kang nang Alma, karo titiod nang, kaya ikaw ba po siya kung itagsa, doon na po siya pa yung kanta, English mo po, magtapab yung kanta nga puro English. Sige, doon na yung mga greetings stress, itong itagsa nga si Dong Jomar Librado, itong hatapagtaga niyang greetings, nini nga takna, hindi nga kagabhion mga bay dira rita sa busan. Okay dira ha, okay dira maayong gabi manong matupato ni Dong Jomar Librado yang account Julib lami as tingog ni mo manong manong idol guilty ka sa mga balak ni mo padayon lang manong sikat ka na karon mas samot pa kasikat pag abot sa ugma damlag na panahon. Manong, God bless Amping kanunay manong. Salamat dong han, maraglay pas tinuod ang musikat tagmay ni dong. Gamay-gamay pa dong. Okay na yon. Shout out sa kuang mga anak o asawa, manong naa sa Paranyaki, Angelen.

Lebrado, Georgina Lebrado o Tricia Lebrado, amping mo, aper me kay naasalayo, shout out appeal dire asa mapasapano, mama sapano magindanaw ino to, desmi dato nga igtag sa kay kwa Manila good nga ilang kabirin sila nga delivery, sila nga wingban, kanman kanang Luzon, Visayas ug Mindanao. Sige, napalaglanta de si Ma'am Ninette Indonelia Tenebroso. Matubato ni Dong Jomar, minaw lang ko ni Bumanong kay karon lang ko nakalugar o paminaw sa imo nga mga balak nga naabot ra gyud imo nga pangandoy sa una manong ayaw ra kabalaka. Support lang ko sa imo nga mga pangandoy nga naabot na gyud sa imo nga kinabuhi. Lipay kayo ko manong na ni sikat naka. God bless manong. Salamat dong ha. Salamat sa karunay nga pag-support. Ani ko isko manong, just tell me you love me. Na manong. Dayon, napo di si Ma'am Mindy. Abuy ba posto? Good evening Byron, Namina regards balik ko na. Good evening Byron, Namina regyud me always. Sir dere sa kabulutan, maayong gabi natong tanan. God bless you always sir. Okay? Dapay lain dapay lain ha. Sa kajud lang kay dapay lain. Dapod si Day Nelmi Ortega. Good evening bay, pa shout out sa kuang magulang si manong manang Aileen Ortega diha nga sawaan og ni Mama Irma og Papa Lone diha nga sa kambay og ni Inday Chamsi. Ada salamat bay gikan nga ni Day Nelmi Ortega. Samtang Erlon Ortega request ko og himayang nahunlak bay salamat. Adayon ni Dong Jema Jung Jomar maayong gabi sa tanan. Librado, pamili, Pramtayasan, Minaw. Anak ko sa ako ang lugar manong, mingan ako sa iyong lugar manong. We are proud of you sa abot ni mo, pangandoy manong. Okay, kapilain rin ha. Okay, doon na eh Aniday, okay, si ma'am si ma'am Nelji Lunghay. Maayong gabi diha. Shout out ako diha sa ako nga iyaan, yaya Ablo Rami Sorinio, request kog song kanta Himayang Nahunlak. Shout out ko sa ako ang papa diha nga ni sa sitio Matagob, Barangay Banga, Nel Kolunghay og Mama Elvi Lunghay og ni Nelve Lunghay og ni Neljan Lunghay og ni Nicole Lunghay, vlogger. Og shout out ko sa ako ang bana, Chris Lloyd Ampurado og sa kuwa nga anak Chris John Ampurado. Greetings from Neil G. Lunghay. Salamat din mo Ma'am Neil G. og may gabi. Sige, doon na pa'y lain nga pagtimbay dre. Atong lantaw kadali ha kay doon na pa'y miabot nga greetings mga bay. Okay, sa paha ay kalimot bay duha akong song magandang dilag o kahit konting awa. Okay, sige ma'am ha, atong kuno ha kay di pa'y dahang mga request ma'am ha. Ako ipakatukari mga unang kanta dahil sunod kina po ba nga kanta ma'am, hindi ka ni ma'am midilin.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
2: Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what?

0: Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
2: White Knights Dumaguete Pension House
1: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
2: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
1: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
2: White Knights Dumaguete Pension House.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Happy birthday!
5: Uy, thank you. Unsa man ni?
4: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud nako anaan ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
5: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
5: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kaling nga akong tuhod ay termente nalang magsinakit.
7: Ah, ayaw nagkaproblema lo. Naanay alibyo.
6: Unsama!
7: Kaniyo?
8: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
7: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
6: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
7: Asa magalo?
6: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
9: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Oh yeah!
12: Let's get it on!
11: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Hard Max.
11: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag Hard Max. Extreme na.
11: Dragon Fruit Plus.
13: Enrique Torra. 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya, kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway mo kay mausap na inyong lawa, dili mo kapuyon.
11: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Ako si Aloha Miki, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capiz. Pawala pa ko nakagamit og Sorbicare. Dili normal akong dugo, sakit akong puson. Mato, nagtry ko palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma.

0: mga lamang sa kagahapon.
1: Atong oras mga bay, 26 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kinamong takna, gihatod ka na to sa Amigos Peptan in One Skin Herbal Kapamix. Ngayon na 15 ka mga nagkadaiya nga mga sagul nga matambal sa mga nagkala ng mga sakit sama sa hila na tubo sakit sa ulo o gaban pa. Amigos Peptan in One Skin Herbal Kapamix nga madungog na sa Star Radio taya sa ilang programa matagalasay sangtod sa alas 6:30 ang takna sa gabi Lunes sangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Coffee sa Malbual, Malbual Pharmacy o SGN Pharmacy. Sa Badyan, buti ka santo ninyo sa Aligria, 8 Chancer Mabasig Sinovit Pharmacy. Sinatilan Wake Your Pharmacy and Pajirax Toro e Pharmacy Shilmo Pharmacy. Sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy. Sa Malabuyok, St. Jude Pharmacy. Sa Runda, Bilcura Pharmacy. Alison Pharmacy o Butika Marga. Sa Alcantara, Butika Marga. Sa Mantalungon, Butika Marga. Sa Dubanhog, Betoon Pharmacy. Zipura Pharmacy, Sides Pharmacy. Happy Drug o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran o dere sa Tayasan. Mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Kini musunod na itong tulumanon, gihatod usap ka na ito nga sa Detribio Food Supplement may usap ka natural, nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatarangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. Gihatod usab ka nato sa DetaX Capamix with Ampalaya Lips Tiacids and the sugar, sugar and extract powder. DetaX Capamix, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bayro na mga pagtimbaya, dere sa itong mga sukintig paminawan. Nadia, si classmate si Aguilar Bartolo. Maayong gabi, mate. May gabi po ni Mumet. Dayong si Mamarmar Deget. Hello, bay. Maayong gabi. Pa shout out ko ni Michelle Cantela o ni Richard Lee. Richard Lea Marinette Robert din. Request kugsong More Than Just a Friend by Bernie Gala. Salamat by God Bless You. Salamat din mo. Dan ni Ma'am Jollibee Alba. Maayong gabi, bay. O sa uban pa na naglantaw, maayong gabi, mga bay o mga kandos. Sige, nga sa tanan-tanan ha, nga. Mayong gabi nga natong tanan, ya dito maglangay. Ay, kaya pa ngayong kanta, mga bay. Nga kaya pa kanta, nila ni Ma'am Alma Scarpe, ang Don't Forget to Remember Me, dayon Just Tell Me You Love Me. Agi ka ni, Dong Jomar Librado. Ano yung mga kanta, kaya pa ngayon.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Basta naka-star, sikat!
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tangtanan ang balatian.
3: Ang Shiva essential oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva essential oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay
9: sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love.

0: kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Ako ni si Elmira, si Barangay, nagpuyo sa lagsang kalitay si Cebu. Kaya kung sa kitay, high-press and resistant sa computer, ibugay ng isiya mga deka sa tuig, at least ang dugo kayo, grabe ang pagkita, micro-paradisyon niya. Sa programa ni Ate Arlene, sana nag-susbo po dinan, pag-UAID, mo po ni Palita kung mama niya, kasi singer, kaniayo ang aking sakit in town. Mana, nagingis na ang buro. Salamat sa ayo.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadpo. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: social media. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
1: Bangon.
0: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
1: Bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na. Oras na para mang mata.
1: Bangon.
0: Oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata.
1: Bangon.
0: Palag na kong matang importante lang yun makabuka.
1: Bangon.
0: Og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Og kagwapo sa inyong bata.
2: Unrato?
0: Kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang higala sa kaginad, Pirate. Nga kanunay magpaubos kay ang lamidan sa ubos.
2: Un rato?
0: Adlaw karon nga Sabado, Pizza Gis, bulan sa Oktubre, tuig 2020, sa yes. Mga ka-birthday nung adlaw, happy birthday.
2: Lami, manood
0: siya na pindot. Happy birthday! Lami, mag-inan na yung mag-birthday. Mauna siya. Sa ka-birthday, kagapong adlaw, belated, happy birthday. Happy birthday! Huwag sa mag-birthday, ugmang adlaw, advance, happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Pinaka na best sa itong birthday. Abdikus ka na itong lawas nga magliok-liok sa matang adlaw o libre na kita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gid kayo nga gasagikan sa itong labang makagagaog. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na yung birthday! Makaingon, gintang.
2: Lami, manggid na siya.
0: Lami, gid na siya. Kay siguradong maka... panugab og makakaon. Og di kakaon, aw. Malas. Malas makakaon sa lami nga sundad. Okay, tara, 50 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadalirigid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig. Hapit na ginang Pasko, masikat. Pero sa dili pa maabot ang adlaw sa Pasko, muagi sa tagkalag-kalag. Hapit na pod ang Halloween. Pila kadis na lang, wala tingkalag na. Panahon na po na, nga mabisita ta sa atong mga minahal sa kinabuhi, nga nitaliwa na sila ang kalibutan. Magdalag kandila, magdalag bulak, ang uban magdalag mga pagkaon para ihalan. Ana, mao man ay traditional gid nato. Dapat mabisita ta magdala gid tag mga pagkaon para ay lang po sa buhi patusla makaingon to ay salamat palangga jud ko sa akong pamilya kay gidalan kog humba duha ka plato. Dapat tendo ay duha ka lugnig. The best gift ni. Okay, tungkras. Alas 4, kita yung nagigit sa kabuntag. Speaking of humba, lami bagay ng humba, labi nagbagong haon. Ya, gutom kay mo ang tiyan. Kanang humba, halin gina. Lami, magyuni mong kaon og mga patipods, basta gutom. Labi nagkaran trabaho ni mga bugat, pasingot. The best yung kayo ng mga tambok ng mapagkaon. Bawi ba kay gawasan ko kag singot sipre bawi pagkaon pagkag mga ana mga mantikaon nga pagkaon para katong mga nanggawas ni mong singot mo balik ra

0: Yo. Okay, so ganahan nga mo ito. Grumo text, grumo taga. Open na kayo itong call and text line numbers sa itong Smart 0969-484-5454. O sa itong Globe 0956-664-7734. Muna itong call and text line number nga pwede na tawagan. Pwede po tiksan. And I'm gonna matag ug maayong pagtagad. Kung may mo timplan pamanigatas, pakanon pa jud og humba. Para mo bright manambok inyong utok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayusay pod makadaot og manabi mangani kada regyong makaayo. Para hapsay og malinaon ang atong kinabuhi. You need to inform a good news in your neighbor. For your life is peaceful. Merry Christmas na lang sa akong mga kahigalaan, sa akong mga silingan nga grabing kabuotan. Akatulang dili botar nga silingan ba'y wala na ito'y Christmas. Merry Christmas, gyapon sa silingan nga dili botar. Nagyan ka ng Christmas, wala mo nagipili. Mabuotan ka og dili. Tanang Christmas. Or tanang tao, mag-celebrate yun sa Christmas. Region nga enjoy, region. Enjoy to celebrate this coming Christmas with your family. Special someone, your friends, or etc. Okay, tara, 53 minutos na ganoon maklabay ang last 4 sa kabuntagon. Madali arigit sa oras. Kumusta, kumusta itong kasikbit ng kalungsuran na binagili ni sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Diya si Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Diya sa Ayungon, Binday, Manuyod. O sa uban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na tama sikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Medyo maulano ng atong kabuntagon ron.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Okay, samtang kapadulong ta diri sa radio, kapayong-payong gunta. Ngayon, ana, ang ato ang sakripisyo sa itong trabaho, mag-ulan o dili. Mulay giyon, duty, gunta. Kay gita mo duty. Now, ay tingog ang sa radio. Gang apra firme. Okay, kita bay mo sign on yung yaw-yaw. Matik, tingog yun. Gawas yung kinakusgang payong. Payong nga ikaprinda sa pawn shop. Okay, tara sa alas 4:55 na gid sa kabuntagon. Pagkadali na gid sa oras, dias pikas isla kita kong sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Adias dumanog, runda, aligria, badjani, natilan, malabuyok, sambuan, nagsaban, pangkalungsuran, nga mabot sa tong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. Kumusta, kumusta sa tong matindirag tindiro sa tong matagsatag sa kama public market.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ato matindirag tindiro isdaan, mularan, kananan, o tanan, to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta sa atong mga drivers, sa atong mga bus drivers, pinikab drivers, sa malhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta sa atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga maguma sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ibda-ibda na ang mga ilibdonon.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibdon og mabuntag. Kay basig maberyos, maghang. Ang resulta, hang-hang. Okay, natin tawag, speakers din niya. Ito nihatagag may pagbunal rong buntaga. Yes, good morning!
2: Ay! Ito, palayo ko, bunalinan! Bunalinan imong fan niya, radyo!
0: Ano imong radyo, kaya Nick, eh?
2: I don't! Eh. Alayo na kayo niya rin!
0: Okay, mag-ikwiko tayo, eh. Padala na sa Iro!
2: Papaak!
0: Eh, pakaon, lagi papay, pakaon, ipaot-ot ba?
2: Tama ba?
0: Region nga. Kanang radyo. Sumpay, wala sa atay ni Kuya Nick.
2: Eh, labaw.
0: Sumpay sa atay. Kuan, kanang abot sa lubot.
2: Ah, labot. Ah, di, pareho sa ikog ba? Ibalin sa tubangan.
0: Oh, ang sama na, ibalin, ang ikog, ibalin sa tubangan?
2: Oh, pero, oh, kanang manlapay, ibalin sa tubangan ng kuan, ikog.
0: Ya kanay mong ikog kay Dablas tubangan ibalon na ibalon na slobot.
2: Ay ibalon na sa kilig.
0: Ah, mao ba.
2: Ah, wa na mo kwan atong asawa.
0: Ah, mao ba imong asawa. Ay
2: Ramon.
0: Unay giyon ko ni kanay mong asawa pangkaag itaw na ah. Atagi gid. Atagi ginagkalipay kada gabi eh.
2: Ah, oh, wala man maninda din sila sa liklik kung si Mayuy.
0: Ah, wala maninda?
2: Marta, si Mayuy. Apo, paano doon na kadlaw?
0: Basig na, kondagoy, kanang gikapoy ba?
2: Ah, kapoy eh, kadlaw. Alas 6, alas 2, nanam na sila diri.
0: Ah, basig na importanteng gibuhat.
2: Ah, basig na taon. Ah, sige, dito magdugay ha. Ah, sige. Pamuka ko.
0: Ah, sige, konek, padayon sa mga greetings ng buntag.
2: Bangon-bangon na muna ya, oy! Ah! Ah, po amigo, sa iyo kayo dito, pare na ako. Nag-display si Juan.
1: Bangon, bangon, bangon!
2: Oh, bangon na niya, boy, anurado! Oh, Rodilin, kung si Rachel, bangon-bangon na ako pa. Ang abli yung sindahan ninyo.
0: Eh!
2: Oh, ako sa ako.
1: Bangon!
2: Bangon na, ma! Oh, masay klase ron, kay huwag niya, mag-lose ron sa'yo.
0: Ah, huwag klase ron, kay, goon, Bernice.
2: Sabado man, Sabado Domingo.
0: Ah, Sabado di ay.
2: Si Mundo Nira, wala na sa Sabado, sa?
0: Ah, wala na siya sa Sabado, kay, kung ano siya, kanang naapunay, importanteng gibuhat.
2: Oh, mawala niya, yo.
0: Kung ano siya, rest din na siya sa Sabado.
2: Okay, ako na, ako, amigan ako, tigpalitan ko, bilir si Carillo. Nakatawa na, ako customer.
0: Oh.
2: Oh, bangun na, sila sinilo. Sila sinilo, si Ginilin, ito, si Toto, ilang ba na, si Jackilin, mga anak nga, si Jackie, si Dodong, bangun-bangun na muna. Oh, si Ginny, oh, si Dodong, si Lucial, si Winis, pag-iro sa Barber, siya sa Tampagong, bangun-bangun na muna. Oh, akong mga amigo, kanina na, kauban ako sa rescue, sa India rin mo, pinanuan ni St. Klein. Bangun-bangun naman dia.
1: Bangun.
2: Oh, ako mga ako. Si ja, si Ayan o si Ninyo o si
1: Winster o yung
2: ilang inahan o kamahan si Andy o si Oswin Daklan, Andy Daklan. O ako mga anak si Marjun Daklan. Oh. Amora na. Idol.
0: Oh, ano yung limtar kaya?
2: Balik lang niya, Rupon. Ano pa na? Si Les Paul. Si Rosa Yanson. O, sa tanang mga amigo, gamitan ako. Salamat kaya, Idol.
0: Okay, Kuya Nick. Kuya Nick, irigal sa tikang. Di ba, gibingaw kang Maria Bungangira, irigal sa tika, ha?
2: Ha?
0: Irigal sa tikang Maria Bungangira.
2: Oh, irigal ko na Maria Bungangira.
0: Ingon si Maria po. Ingon si Maria.
2: Pasakyan ako na sila, di ay, di mo, di ay. Bonsuit pa, si Maria Bungangira.
0: Oh.
2: Si Rone Rigado, o si Buyaski.
0: Oh, Buyaski.
2: O, Buyaski, di ay. O, si, bangun-bangun na muna, si Sir Daniel, o si Inan, bangun-bangun na muna, paminaw na mo.
1: Bangun!
2: Paminaw na mo, di ayun si Juan kay layo dugara man itong Maria Burganira ang nila mo sa atong idol si by the way
0: minaw na ron sila.
2: Oo termin na na mo rupos na Maria Burganira i-appel ko nila.
0: Mag yun
2: bisa mo kita nila sa personal.
0: Okay, thank you so much, Kanek. Basta na ka-star.
2: Wow, ulang sikat. Sikat na sikat. Basta idol kong guwapo.
0: So, pag-usok.
2: Thank you so much. Ako rito siya, ikaw lang bala ha?
0: Sige, ay kabalaka. Don't worry, Kuya Nick. Your request is not available. Okay, ito rin sa lasing ko na good sa kabuntagon. Hindi pa tayong padayan sa nang masikat. Maminaw na kita kung sa kawit entitled Dato versus Pobre. Mawala gini, kanin Dato versus Pobre. Medyo logi-logi kita mga pobre. Kaya Dato, dagan magkwarta. Kitang pobre. Wag yun. Sinsilyo ang kwarta.

0: Ray on air.
1: Alright, balik balita sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, ang inyong igala sa Kagindan. Huwag na mo'y otang, pirate. Huwag mo palit, pirate. Ngun, ana, ay kasimple ang atong kinaboy, huwag na tayo kwarta mapalit, huwag ay kwarta magotang. Ayaw lang ginkalimot sa pagbayad sa tindira, araw nang isi abot sa ali. Alingagag. Basta lingagag disgutan, kanis manangos tayo, makatawag idayon. Pagkalaparag bakbakod. So ato lang ginisang sabton. You need to understand manang ustay, because manang ustay is having a wide mouth. Okay, turas, alas 5 city na good sa Kabuntagon. Dato versus pobre lagi. Unay kalayan sa dato o pobre masikat, basta kaso na isgutan. Ang dato, lisod yung kindakpon. Pero ang pobre, isa gamay rin ang kaso. Ang awat rin itlog sa silingad or itlog sa mga nga gilumluman. Pada, matik, gihalop na yun, gipriso. Pero dato, di basta-basta. Unay giingon nga, unay big difference. The rich and the poor. If you have a... if you have a kaso, if you have a violation. Uban ka rin mga dato, to alas gawas naso, disibat na. Tungod silang kaso. Para di, gano'n mudakpan. Ay, inanak ka, impluensya, gano'n kayo, basta na kay kwarta. Sabi na daghang mga kapit. Gahe-gahe yun. Naigyan, kinsa mo ko'y ganahang mapriso ka magpuyo kagprisuhan. Bisag VIP pa kasprisuhan. Onya, kay di magkakagawas-gawas. Di li magkagawas nun nga mo laglaag. Gyapon, marag apiki gyapon. Marag mastris rak ka. Ay ganahan kang mulaag, di kakalaag. Ganahan kang mo lingaw-lingaw. Agyan, marag yun nga kontrolado. Your life is controlled. If you have a sama, if you have a if you have a building building in prisoner. Agar tas ng kapalan ka ng buntaga, pabihin na papati, kaya ito nangyatag ura-ura na.

kasabihin sa panahon ang mga higala. Swerte ni Rogue Color 935 og Sky Blue. Hulyo 23, Sangto na Gusto 22, Leo, ayaw, palabya ang usa ka oportunidad. Swerte ni Rogue Color 724 og Gold. Agosto 23 hangtod September 22 Virgo. Dunay makapalagot kanimo. Swerte ni Rogue Color 861 og Flow. Magkadto nga tong kapalaran karong buntaga. Ar katunga sa tong kapalaran. Ang katunga at ang atangilan niyo unyang taon-taon. Kadtong mong kapalaran, gatod grato sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sakit sa ulo, sakit sa tod kaso-kaso, andili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon, purity, 5 times beta-carotene, taasog vitamin C, pure energy dili. Sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas, tungod ang Astasan para tala. Ang Astasan na palit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tiyasan, available sa Batong Astasan Herbal Capsule, Despenimalay ni Sir Boyax, Labiog, Garital. Sa ganahan nga magwapa, maputi mo amin sa ang panit. Gamit ang ayos sabon, bitiso. Ang sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sabon, bitiso, pang pagwapa, nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok ug makami sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen ug manotrins nga maoy mapaputi ug mapami si mungkotis naturally. Ayos sa Bon Beauty Shop, mapalit siyang masuking butika ug tindahan.

0: Okay, ito lang sa lasing kudong sinigit sa kabuntagon. Sa itong malulog lula dia na nagtatay dudong og inday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, mga dong, mga day, mga tayo, mga nay, mga lo og mga la. Bangon na ta!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kay buntag na. Ay, puleluya ba?
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Dapat abtik kita mo bangon sa sis kabuntagon. Kay abtik ni putang natulog sa kagabion. Ana rin gina. Dili lang kita malimot po pagpasalamat. Sa atong labang makagagahom nga giyatagan pataniyag jansa. Or giyatagan pataniyag laing adlaw, laing kinabuhi. Nga makabangon pata kada buntag. Kadang pagbangon nato kada buntag, dako kay nang gasa. Nagikan sa atong labang makagagahom. Walay naglaylay, nagsing, walay nagsakway, ay naggamahay. Legion o kinabuhi. Legion o kinabuhi. Muotog dili, mugahe. Sagunagod ni otog niya, wala mugahe. Kung saan na humok na rin na di ay. Okay, Pramadano Sendaroyo, morning the jury. A great sa tanan, DJ sa K5 and members. A request kong chat-cha. Thank you. Ang buntag ni Madam Rosalinda Royo. Taga Barangay Tigib, but it's Madam Rosalinda. Barangay Tigib or Kalagkalag. Barangay Kalagkalag. Diya sa lungsod sa Ayungon.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na Madam Rosalinda Royo.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa tanang DJ sa K5.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sa itong ayuan diya si Yuyo Christopher. Good morning, di mo na iyo.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tayo kay buntag na. Ginud-anod ko sa mga bulok nga luha. Unay giyon, usahay ka nitong luha mga sikat, makaingon gita nga. Bulok. Kay dugay naman kaing wala kagawas. Unang nabulok na sa sulod. Sabi agad ka ng mga na yung mga kagulanan nga di gud malikayan, mga kasakit, di gud malikayan nga mutuloy imong luha, luha nga bulok. Yes, barangay magtotayasan, may buntag nung di buhino o day diya. Anong di buhino, good morning dog.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ako ni Stindy Boy, wak may tulok-tulok niyang luha. Matulok niyang luha ni Stindy Boy, pero kuan man, kanang thirst of joy. Matulok niyang luha tungkol sa kalipay. Dili matulok tungkol sa kasakit. Kaban siya asawas ng Mernay Noo. Ilang Pai Francis, may Imad Myra. Og ni Tap Tap. Og sa mga apo ni Stindy Boy, si Sabi og Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon! Bangon, bangon na. Oh, sa Sitio Laguna. Sitio Laguna, Barangay Kabulotan. Kanin Kabulotan. O, muna kita wag kuno sa unag bulot. Kanya kay medyo Barangay Bulot, murag apikimad. Unang ilang gisumpayan, gibutangan ang bulot, gibutangan og tan. Unang gibutangan kabulotan. May buntang rin si Mina Binson niya. Lain yung Titi Binson, by Lexter, by Dan, by Joey. Ilang Saira Kilaw Garbe, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama sikat kay buntag na. Nagyon, mabangon para mukaon, mabangon para maligo, mabangon para mo trabaho! Daggan king rason nga nang ganahan patang mabangon dinis kalibutan. Mabangon ang uban, kay ganahan pang isulot ay ilang mga bagong sinina nga napalit. Ang uban mo bangon po, giganahan pang musakay silang bagong sakinan nga napalit. Muna diya mo na daggan king rason nga nung ganahan patang mabangon. Ang uban, ganahan pang mabangon. Kay ang ilang asawa, bata-bata pa kuno. Basin kuno glain niya yung mamintana. Nang mabangon, gud sila, bisag kapoy ang lawas. Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Nganong imong gipakyas. Nagiyon masikat. Okay na buhi. Bumatas sa sayo sa buntag. Oh guys, barangay Lutay Tiyasan, may buntag ni Bay Kukoy Guardario dia. Bay Kukoy, kumusta tong kabuntagon dia, bay? Okay na ko di ba rin, nangapin ako. Ano nga ni, response si Bay Kukoy, nangapin ako nun siya. Kaya gitimplan mo kung kape si Bay Kukoy siya, ang pinanggaubotan ng asawa. Imbis di man tayo sa garahang mo, inom mo kape, kay gatas may ilim niya, kape may gitimplan siyang asawa, yan, nalang giinom yun, kay... Manig yun nga, respetar ba? O mag-uol niya, gitimpla na kagkape, yung upang balibaran. Manig yun, simpre, masakitan po itong gatimpla. Hindi mo naman yung respetar ang inop. Ayun na, ginabay ko, respetar yun, kay basig ka. Ka, kalan ka. Ka, juduhan kasi mo asawa. Og sa igala ni Bay Persi, Bay Kukoy, si Bay Persinet Garganira. Ang mo na timon-timon sa walo kabok bidbiro ni Bay Kukoy. Bainit, okay lang lasa sa chupo ni Bay Kukoy, bay? Lasa chupo sa bidbiro ni Bay Kukoy? Okay na kay Bayre, kay ako manggi sterilize man ako. Ang gila po ang ininit. Ang gila po, matay binuang na po ang gila, Bainit, sa mga na denay kuan germs. Niguro na ko, bay, kay wata ka malos pa na ako. Niguro na guys, by pretty ako nang gisterilize ang chupot. Hasta lawas ko na yung gisterilize. Para ko no safety ba secure. 100% no germs. Ay, bersin na may boss na di ba-personate kaganira niya. Kaban sa pamilya, sampai junior, silang silingan na by Felix. Kaya si by Felix, pagkakusgan po ni pagkatao. Sipa po kayo ni. Islang by Junji, ya. Islang by Dundun din, Bradilia. Kanuna po yung naminaw sa story niyo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Okay, taras. Alas 5 di sini, binigid sa kabuntagon. Pagkadali araman sa oras, muli giyon, makaingon ta nga. Buntag na pod. Nga pinapod ta. Namoy kapin niya kay mga ayaw si Byre. Pagkapin niya lang po ng budbod. Okay, from 42, 62. Anong diboy no? Mayong buntag po ba? Sabado na po ba? Sus! Ang labanon din na ako ba? Pagka nagana, duha mo ni kamalita. Matay, duha kamalita na yung labanon din ng diboy. Anong sa kamalita nung ihatag na si mong asawa. Tag sa kamalita mo para dali mahumad. Kanis din diboy, buotan mo guna yung pagkapuhan. Buotan nga pagkaamahan. Buotan po nga pagkabana. Kaya siya ay ginis siya. Siya ay manglabas na ng labunon basta masabado. Mayang buntag di mo ng diboy, mayang pagpanglabaron dok. Namas may-may di anong patabangan naglabado. Kaya sabado mo rin, may trabaho po. May help your father to wash your dress. Wash their dress or to wash your clothes. Sa may kalahinan ng dress o clothes. Kanang clothes mo na giyon mga panaptod. Kanang dress mo na mga sinina. Lahi juga kayo. Pero ang dress bilong giyapos panaptod mag-iapod. Kaya ka na sinina on sa may gamit anak nga panaptod mat. Sinalikway ay nagamahay. Okay, taras. 21 minuto sumar makalabay ang alas 5 sa kubuntag. Salipat ang prensa naman mga sikat. Minaw na kita sa kawit na pod. Sa may mayong atong i-play rong buntaga. Kanang orang kan ba? Kanang... kanina ko yung kuad. Kaling kaniad itong kontraktor pa ako. Request ni Bay Kukoy Guardario. Kaysa una, si Bay Kukoy, contractor man. Contractor siya sa mga flood control project. Karon kay medyo napiki. Niundang siya, nagdaro na lang siya. Ika ba rin, mas maayin magdaro kay murag the best, walay problema. Dilabad sa ulo. Kontraktor, kaniad tong kontraktor pa ako. Request ni Libay Kukoy Guardario.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
3: Ay. Kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ulala.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell me. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
3: White Knights Dumaguete Pension House
2: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: Ako na si Alan Trococo, taga Zone 4, Book 19, Lagao, Gina Santo City. Kapalit ko Nance Coffee. Kasi wala naman kung mag-inom ko kape, gina gapalpitit, mag-uha kong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor, yun nga, hindi lang ako mag-inom kape. Wala, nakadungog ko sa radio, sa programa. Akong gitistingan. Maayo man na yung Nance Coffee, kaya din ako magpalpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapos ang lawas, kung mag-inom ko Nance Coffee, magmawalang kakapoy, kaya kumakapoy ko malagsik ang lawas. Pagpasalamat po ko sa Nance Coffee, kaya katagan ang galagsik o makatulog ko sa akong pagtulog pa na sa gabi.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Aminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
8: Ako na ay si Ultima Sagaana sa North Mapang Puro 4. Nagamit ko og Vitron Syrup. Tinuod ka ayon ni Ma'am kay ang akong anak karon. Maayon naman siya kaon, ayon siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Kaya tumod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, naulian na.
9: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
8: Okay na kaayon, Ma'am. Ayon na ka siya magtulog. Usog na ka siya magtulog. Uli ang laos karon, problem tambok na.
7: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Kai Ray on air.
1: Alright, balik-balik sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa Kangindan. Sa atong unang lingaw-lingaw karong buntaga, pinagis pagtingog sa atong may waga nga toko. Magkanto nga itong nang lingaw-lingaw, ang ikadawa at katulo at ang atanin niya ng tantaon. Masaya malimot, gudag pagpatayong ka itong toko. Di man po manguhit itong toko agad. Ikabalo na rin manguhit. Kompleto, gud ang tanad. Okay, ito ras, alas 5.35 na gud sa Kabuntagon. Padayon si Tastong Kapalaran karong buntaga. Kaling atong kapalaran, importante gid eh. May mo kaninyong kapalaran, isulod na sa bulsa. Batig lastiko para di gud makabuhi.

Sa gipanganak sa bulan sa September 23 hangtod October 23 Libra, magpabiling kalmado bisan sa mga pagsulay, swerte numero color 597 og white. October 24 hangtod November 22 Scorpio, adunay positibong kausaban sa kaugalingon, swerte numero color 248 og pink. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, paborito ka sa kadaghanan, swerte numero color 163 og brown. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, makadawat og suporta sa imong desisyon. Swerte numero color 859 og magenta. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, daghan ang makaoyon sa imong sugyot, swerte numero color 476 og lime green. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, makadawat og usa ka simpleng sorpresa, swerte numero color 251 og purple. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga, sa mawala kabalo na kabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo og sambot. If you don't know, now you know. If you know, oh, now you know more. Kantong mong kapalaran, gatod kato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule, aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga dagkalain-lain nga mga sakit sama sa hibla, dilanat, tasog kolesterol, dili katulog ug uban pang mga sakit nga gihambing sa iyong kalawasan. Wala una tanan sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Grabe kahit sa imong pahumot. Ah, diha sa South Cebu, available ang Amigos Coffee na Small Boal, Moal Boal Pharmacy, SJN Pharmacy. Hey, Dias Badjan Butika, Santo Niño, Aligre, Janjan Pharmacy, Sidubet Pharmacy. Hinatilan, Wicure Pharmacy, MPJ Drugstore, E-Pharmacy, Shilbo Pharmacy. Og Dias Dalagi, Trade Pharmacy, Edson Dets Pharmacy, Malabuyok, Sentul Pharmacy. Ronda, Bilcura Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Marga. Dias Tumanog, Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Dias Tumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saides Pharmacy, Happy Jack, Christian Pharmacy. Og Dias sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Bagida, ang mapharmacy ang available ang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee og Amigos Capsule. Hasta ng botika doon sa inyong lugar. Og din sa Longsod sa Tiyasan, available sa atong Amigos Coffee og Amigos Capsule. Diya sa X Pharmacy, Tiyasan Pharmacy og Angel Pharmacy. Okay, ito ras, sa 5.30 binigid sa Kabuntagon. Pagka dalira gid sa oras, dalira kang adlaw, dalira ang bulan, dalira ang tuig. Dalira gid tang madato ka na tuig. Basta dako mong income, ya, medyo kurepot mo, oh, dato gid mo. Dato ang bulsa. Ano yun, binta, may ganyan anak yun. Naging makuot, huwag madamlag. Pagka Disimbre, naging makuot. Olay makuot. Oh, kuot tong. Dili ang ayan nga makuot.

0: Okay, ito oras, sa alas 5.40 na gid sa kabuntagon. Tanan-tanan na itong makigalaan nga naminaw sa Star Radio. May buntag kaninyong tanad. Sa itong malulog-lula diya na nagtatay nga ng mata na. Ang uban ron, mupay pagmata. Ang uban, nakalungag na. Ang uban, gatimpla nagkape. Gainom-inom nagkape. Kay kanang kape, muna yun, the best mga ginakadabuntag. Maumang ginatong pangita o ninigmata na ito. Sa sayo sa kabuntagon. Muna yun, kanang kape, maumang ginatong kalipay. Sumpay sa kinabuhi. Og malikayan pagid ang type B diabetes. Dili ta magsigig ka og tamis, magsigig inom og tamis. Dapat magpapait po. Magpapait, magpaparat. Kay kanang diabetes, unay pinakakuyaw po nga sakit. Basta mo worse na kayo na nga sakita. Unay gyon, delikado gyon. So, mintras dili pa kayo, grabe. Likay dayon tas mga pagkaon. Mga pagkaon ng mga lami. Anay gingo nila, kanang lami, good. Maumang kuno yung gidili. Ano na kaya sa? O gawalan tag mga lami ng pagkaon. O po itong ganahan unta. Kaya gibawal man. So, ay, ragod ng supak. Para dili ka ma... Entonces. Legion kanang lamig na rabitaw na. Paabot kag maayo si mong sakit kaon na po kag lamig balik. Ending ni balik na po mong sakit kini balik mong kagkaon. Kas maayo nila nagwag dita mo kaon sa. Para wagin bahilti. Sus kay di ka mo kaon matay maluyang po ka. Ang ending iulsir po ka. Tanang maestro ni sulod si mo ang tiyad. Napakadako na pong problema. Kanang ulcer bagyod. Matay, maghilab na yung tiyan nga maragdi ka kasabot si mong batiod. Wagyod tayo nag-anad. Mukaon tag maayo. Dili gyapon maayo resulta. Di po ta mukaon. Di po maayo resulta. Asa magigoy tapadulok. Padulong daan ka skuad. At ka padulong suwala. Ay tuwa dito San Pedro ga. Ga pangapay na nimo. Okay, stand by, aminaw na kitag pangkamoyan syuk.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong gitsugar. Sorte din sa taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin sa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: GTX 500
4: mapali sa mga butika.
6: Kita balagusta.
7: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi GTX 500.
7: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
6: Sa kuan yahang sakit ihan murag nimo minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abtik ba siya basta naka-state og tumar ani.
7: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati.
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon?
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala na yun siya sa kuwan, yung gitrabahuan na ni.
7: So, ang sabi yung maka-istoryan ni ma'am sa mga taong wala pa nakagalit? nakagamit ani.
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Ano, number one, yun ni Angkwan. May pising. D3 Bayo o kanang TX500.
3: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. TX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang TX Coffee Mix.
3: TX Coffee Mix.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
4: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night tonight for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Out Post, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Si Emma Mohan Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Nance UAID Capsule, nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahupong as in nga

0: paralyze. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyze ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang NANS capsule og UAID capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy barurong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
1: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ayong hapon, ani nga kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
6: Ayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Maong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
5: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imong statement.

0: air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik tayo sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ang higala sa kangidad. Yun lang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Atong oras, 56 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa itong ikaduang lingaw-lingaw, karong buntaga, pinagis pagtingog sa itong maywaga, nga toko,

0: Okay, sa mga may legong dag surtres, tanawa to token yung ticket kay base na gusto mo sa mga mananaog. Sa atong resulta, gapong adlawa sa alas 2 sa hapon, eto 1. Eto 1. O sa alas 5 sa hapon, 7-8-3. 7-8-3. O sa alas 9 kagabi, 9-6-1. O gato atong swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations! Kadtong mong swertres, gatod gato sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangita, herbal nga baratog epektibo na. Ani na sa atong masoking butika ang nabantog ug mas kipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamayan pan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala pwede gid kang makatumar, ayaw hulata. Nga ang imong lawas bubigay panalipdi kanunay pag Dragon Fruit Plus, susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit sa inyong masoking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran ng kasagarang inungdan sa pagsakit sa itong mga bukog, tuhod, malutan o gang pagbaton o arthritis. Rayo maguban pa tungod kanas kakulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi di alkaline vitamin C. Mapatin o sa nahanap niyong mata sa alkasi protektado kanas sa pambanit. Amis pagid ka, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Tubang raselpon, walay kaon ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo ito herbal pa dyan nga coffee? Anya na, gipaila-ila ang pinakabago nga herbal coffee, Dragon Fruit. Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? O gold material pa dyan coffee? Gipaila-ila ang pinakabago nga herbal coffee mix, Dragon Fruit. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dusi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Pero kung makasgat, Hard Max Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee, available usab sa atong masuking butika dool sa inyong lugar. May buntag dayo ni Ma'am Mel Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama sikat kay buntag na. Naigod mo, bangon para mo kaon. Bangon! Kung magkaon, malibang po. Muna yung dili, magsigig kaon. Diba na, kakaon na ka. Olay, libang-libang. Ano siya mukaon? Magkaon malibang manggil mo mangina siya. Kaon malibang mukaon malibang. Mao na. Okay, ito sa itong balitang sports karong buntag paugnat sa otok. Paugnat sa pus-on. Kanang pus-on og naton gid na. LeBron misidlak sa iyang pre-season debut sa 76ers. Si NBA superstar LeBron James mimo og impresyon sa iyang preseason debut uban sa Philadelphia 76ers niadtong labing adlaw. Magkadto ang chance ni James nga makaduwa uban ang bag-o niyang mga teammates nga sila si Joel Embiid, BJ Encumbre, Tyrese Maxey og Jalen Brown nga bag-ong salta sab sa Philadelphia gikan sa Boston Celtics. Gipildi man tood sila sa Nets dito sa Brooklyn sa score nga 114-108 apan ang 41 anyos nga si James mikuha og atensyon. Ang NBA all-time leading scorer mipopo og 10 puntos uban ang 4 ka rebounds, 5 ka assist og 1 ka steal sa 18 minutos lamang niyang pagduwa sa first half. Si James mipasod sa bugtong niyang field goal og walay sipyat sa Malonia ka Petros. Mihimo dayon og kasikas. Si Brown uban ang 18 puntos alang sa Sixers. Ang gadong atong balitang sports karong buntag. Walay lang trabaho. Gadong balitang sports, yatod ko na to sa kaon kaon pas mo gud hinu. Netflix capsule. Ang Nerveflex capsule makatabang sa pagpalig-on sa nerves o gut sa lawas. Pagpakunod sa kasakit sa discomfort o pagprotektar sa imong nervous system. Ang ugat sa lawas nato mo'y nagkontrol sa lihok, reaksyon o pamati sa atong kambot o tiit. Kung pirmi mo makabati o haway ang lawas, binhod ang kamot o tudlo o murag na ay gapanusok sa inyong panit, initimailan nga kinanglan nato atagan o suporta ang atong kaugatan. Sa lawas, mayo nga solusyon ani mao ang Nerveflex nga adunay essential vitamin B1, B6 og B12. Kini makatabang sa pagprotektar og pagmaintain na sa kaimsog sa paglihok sa mga ugat aron makalihok mo makalihok og normal og comfortable sa adlaw-adlaw pag-inom og Nerveflex para sa lig-on nga nerves or ugat. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Okay, ito oras, alas 6:30 na gid sa kabuntago. Gatong mga oras, gitod ka na ito sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din ang tambal, sulay ang natural nga pamagi pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric, extract, malunggay, leaf extract, ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant. Topical antibiotic tungod kay adunay chloric acid nga makita sa bisi. I-plus lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas subanan og masay Shiva Essential Oil. Ang plus nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil palit sa masuking botika og tindahan. Og dili sa lungsod sa Tiyasan available sa mga tong Shiva Essential Oil diya sa Aix Pharmacy og Curie Pharmacy og diya sa Malabuyok, Cebu. Available atong Shiva Essential Oil diya sa Bitsari-Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago Tiyasan available sa matong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Sir Boyax, good morning Sir Yax. How are you, sir?
1: I'm fine, boy.
0: Ako na yung nabiliban ako ng Sir Boyax. Ano si Boyaxki? Huwag ni Kuya Legpa, Boyaxki. Masaktor, Boyaxki. Boyax Karinal. Boyaxi, di ba? Boyaxi. Hindi kay Boyaxki. Ayon mo tang name na Sir Boyax, kahoban siya ang pinanggagbotan nga sa Ma'am Nilin Aliokonal. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Hasta na mga teachers sa Barangay Bago National High School. Good morning, ma'am, sir.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Silang Sir Makin Lindo dia, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip. Og sa oban pa mga teachers dinadapita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tayo mga sikat kay Buntag na. Bangon para may na magtubig! O dapat tayo, inigbangon, may namgin mo siya duha kabasong tubig kada buntag. Kaya mo na igingon nga ang tubig, wag ko na yung problema. Eat man ko no, eat. Ano sa'yo, eat ba? Oh, drink the eye. Pwede po ka ng tubig, inyong kanon. Saan pagkawin ng tubig siya, matulon na mga nalitso. Drink. Drink 8 glass ko no? 8 glass or more than 8 glass every day. Drink water. Dili drink alcohol. Drink water. May dagan mang klase sa drink god. Na drink soft drinks. Drink alcohol. Drink water. Okay, sa tanan-tanan na itong makigala, ano nga naminaw sa Staridyo, may buntag ka na itong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: O, dahil sa City Ubonga, Barangay Tamaw, Tayasan, may buntag na ni Pastor Isaias Elinturio.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Pas, good morning, Pas.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: O, dahil sa Barangay Poblasyon, Tayasan, may buntag ni Boyax, Boyax Barbershop.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: O, dahil sa Etsaran Piso Office, may buntag ni Piso Manager, Madam Chris Meraviris. Og sa itong amani ni Salongsod sa Tiyasan, Mayor Bimbo Roberto. Og ni Vice Mayor Nonong Susano Roberto Jr. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at tak kay buntag na ang pagbangon. Importante gina para kita makapalayon pa sa pagtrabaho kada adlaw. O Nagiyon nga wake up gid ta. Og maayong buntag pro ni Padre. Padre Archie. Our Padre Archie Turoy. Ang atong pare diri sa simbahan nga Katoliko. O din sa lungsod sa Tiyasan. Father Archie Turoy, good morning, Pat.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og dinis barangay kabulutan, may buntag po ni Jibarek. O ni Jibarek, may buntag. At ni Jibarek ron, ang api naman ron. Oh, maganda yung paborito, kape kada buntag. Yung maglingkod na siya sa puti ng lingkuranan. Yung mag number 4. At umlay, huwag ni Jibarek pa, i-greet niya ko, Mayri, kanang pinakabuotan. Pinakabuotan nga utility niya sa my covered court niya sa barangay kabulutan. Okay, line niya si DJ Barek. Or Daddy Cards. Ilang Madam Chusi da, Chusi Grapa. Kanis Madam Chusi Grapa, kanuna yung polisya magdala-dala o Grapa. Anong magdala mo na siya Grapa, bar? Okay, ang apelido, Grapa, mat. Iyan man ang gidala-dala pirmi. Og di ba'y kinit, kabultay, aboy ba? Ito po na yung gala nga, kanuna yung nagdala-dala, bultahi. Kanis ba'y kinit, mangurinti, ginawa ni siya. Basta mga dalaga nga puti ang paa, buko dogan, aw, pakurintiyan ang baykinit, di ito na kabuhi. Pero medyo apiki-apiki, marang hinay ko niya ang bultahi. Alang mamindi, boy ba dia? Alang Juliana, boy ba? Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni sekretary dia, sekretary Julie Torres. Jan Paul Torres, og ni Bajadel Torres. Og ni Treasurer, Secretary Julie Treasurer Julie Torres. Og ni Secretary by Ganda ni Kudil Gaurad.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og kagapong adlaw masikat sa dya. Daggan kayong taong covered ko dyan sa may covered ko din sa barangay Kabulutan. Okay, gipega yun ang ilang kagapong adlaw ang itawag og pickleball tournament. Sa dya. Og malampuson kayang ilang pag opening silang pickleball tournament. Daggan kitong ni Apil. Bata og tigulang. Nang Apil gitanan. Isang senior. Ganin apa ni Apil nga senior. Kaya da nag-uchinta pero maikang mo pickleball gyapon. Makaingon ka nga. Matay abilidad yun. Kanaanag ito yung agon. Og may buntag sa ni Kapitan Ayan Tinaro di sa Barangay Kabulutan. Kaoban siyang kapikas si Kinaboy si Bike Gardner. No, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa tindiras to sinuhan si alang Madam Kathleen Lidama. Wilsa Ganaganag, Mikmik Bukingkito, Bijima, Cabrera Diaz. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Okay, nagitay kong oras. It's time to say bye-bye na giyon. Kinapopos na giyon atong tulumanon. Pakurat sa kabuntagon. Awa na ba'y nalimtan? Tingog bigal. Tingog kanding. Tingog kabayo. Oh, naningog na itong mga malalang manap. Kagipang gutom na sila. Gutmon gani ang tao. Gutmon pa nga yun. Basta na kay kinabuhi. Gaginawa pa ka dinis kalibutan. Awag ka bati. Diyo ka gutom. Sa mga itag itag kaon. Anak ragod.
3: Adik na siya sa bisyo.
0: Scatter pa more. Okay, sa kalan sa itong station manager, Mr. Ayan Yala Talks, itong kabanan sa mga Tandos 28, Bayron ni Bailey Brado, nga mandos, ugmadlaw, mandos po doon magabi.
4: Love you, oy, ihandos pa, sige no.
0: Ako sa itong kabanan nga reporter, Handos 38, si Buyaks Labiog Karinal. Ako na lamingon na itong alagaran ang labawang makagagawang sa mas pagalagad kina dinni ka na ito. Og manapod po ng Lunes pohon. Magdungog-dungog lang yapong tagbalik siyang tagsa-tagsa ka mga radio same time same station only. Right turn your favorite radio station star radio basta naka-star. Sikat na sikat, good to bye-bye and God bless everybody. Happy weekend sa tanan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras. sa Star Radio. Lasais 12.
9: Nagka problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
10: 1 plus 1
11: 2
10: 2 plus 2
11: 4
10: 4 plus 4
11: 8
10: 8 plus 8
11: 16
10: 5 plus 4
11: 9
10: 5 plus 5
11: 10
12: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
13: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
9: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
7: Star Radio.
6: Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais 14. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
14: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
15: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
14: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa

sa makausap pa mayong buntag na sa kanatong tanaw. Mayong adlaw, may buntag naman. Mayong adlaw, mga kaastasan. Kumusta, kumusta ka to ang...

Tisgot sa mayong panglawas. Muling itawag o glabyog-glabyog sa mayong panglawas, mga igsoon. Kininyo mo ang amigo sa kahanginan. Uyaks, labyog, makiguban, usap ka ninyo. Aron nga mo hatod na usap, mga igsoon. Sa mga kasayuran o mga balatian, nga angay na itong likayan, mga igsoon. Tungod ka, inining panahuna, muna

Di buhay girang tanan. Wala mag-amping tas tong panglawas karon mga igsoon, labi na ini nag-usap-usap nga klases panahon. Oh, nagka-high-tech mga igsoon ang kalibutan, nagka-high-tech sa ning mga sakit. Ang uban mga igsoon, bisag bata pa, sugatakingking na. Kaduot-duot nas mga tilos. Duot-duot nas mga kuto-kuto. Ah, standby mo mga igsoon. Ah, standby mo karon taon-taon. Kinimaw tulumanon, yatod ka nato sa Astazan, ang pinakakusgan o pinakabago. Kahirbal sa Pilipinas karon mga igsoon ang Astazan.

Pansinin pa nato isgutan mga igsoon ang sakit ron nga hyperacidity. Balakan sa nato to mga igsoon. Hoy pangupot, pangupot kay mahulog. Kopti ng purulog bag ang aron di mo lagpot. Ani ah.

Na balikong takini alang kanatong duwa. Ay. E dito gihimugso ang duhata kagugma nga timus. Bisa ng nipis na mga dalung ganta kay sudanta sige lang ginamus. Kibahayan ko ang langit nga nung ikaw wala na sa akong kiliran. Bendisyon manaman unta sa simbahan ang nakakulang.

0: Ubathala nga sakmiton siya sa ubon. Tanawa ang iyang katamis, lain na hinuoy. Lain na hinuoy. Lain na di ay ang gipahimus na. Apan bisan basura na siya niya itong laing adan. Andam ko gihapon siya nga ibalik na itong paraiso aron imuong kamahalan. Iguon ko siya sa mga... Iguon ko sa pagbalik sa akong mga halok o gakus. Lipayon kanunay, maong dawaton ko siya sa dakong pagpaubos. Iaw ka lang. Hanga lang eh. Hello guys, standby. Kanon tatawag mga igsoon atong isgutan kining sakit nga hyperacidity. Kung sa maning hyperacidity mga igsoon, standby mo diha kini atong pag-isgutan sa atong pagbalik.
1: Okay, may adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ako nga may alibiyo man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako rin iawag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan ra.
2: Testingan na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Maong gyud tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
3: Love you, Boyax, on air.
0: Okay, ongoing kaya't balik na sa itong papanaguban. Naglabyog-labyog sa mayong panglawas. Kitigyapon si Boyax Labyog. Ala, paimutang na mo niya. Kaya ito ang hisgutan karon mga kaigsoonan. Ining sakit nga gitawag og hyperacidity. Unsa man ning hyperacidity? Kining hyperacidity na ila sa disyang gitawag og acid dyspepsia or acid reflux. Unsa man ni siya no? Kining hyperacidity or acid dyspepsia or acid reflux. Mao ni siya usa ka kondisyon diin ang atong tiyan. No, ang atong tiyan mga igsoon mo pagawas og mo produce og hilabihan kadaghang mga acid nga gitawag og hydrochloric acid. Onya kining excessive acid mga kay

Tapos kong koto-koto mga kaigsona. Ang uban, ang abuyon na gani, no? Ang uban, mukulaps yun mga kaigsona. Ilabi na kung taas kayo or gitawag o kanang makasugata na sila anining gitawag o hyperacidity. Naon sa may mga sintomas aning aduna ikay hyperacidity. Una, kining gitawag na itong heartburn. Heartburn mga igsoon. Unsa man ning heartburn? Dili nasunog ang imuhang kasing-kasing ha? Sigaingon ka, sir, unsa man ang heartburn sir? Kana nasunog ng kasing-kasing? Dili, kining heartburn mga igsoon. Mura gidabdaban ang imuhang mura gidabdaban ang imuhang dugan. Mura ang imong chest mura gidabdaban. Din mahitabo kini inig human imong kaon. Amo na gitawag na tog heartburn. Oh, na mo na sa unang sintoma mga kaigsoonan nga ano aduna kay or na kaning gitawag og hyperacidity. Oh, mo na unang sintoma ikaduha. Acid regurgitation. Unsa man siya, acidic or bitter tasting fluid moving back into the throat or mouth. So, kabantay ka ni nga, wala, ta hyperacidity na sad ni. Kay ang imong laway, ang imuhang pang tila o ang imuhang pang, unsa na, naas imong ba, pait, no? Pait niya aslom, inigpanugab ni mo, no? Aslom niya, medyo pait. Ang imuhang kuan muraga no basta kay ang imuhang pagtilaw or ang imuhang kasi imuhang laway aslom kayo no labi na ning panugab nimo medyo aslom nya pait-pait mga kaigsoonan. So mo na unang ikaduhang sintoma nga anaa ka niining hyperacidity. Ang uban mabuyod or musuka gyud no ang uban mabuyod niya magsuka. Kaya ngong kang, sa managoy ko ano, nabuntis ang managoy ko ano. Kunya may mababae, kay muratag magduda nga, buntis, gidagoy ni siya. Kunya kitang mga lalaki, alangan po doog, mabuntag, no, ha, mabuyo ta niya, musuka ta, lang, magbuntis ta. Na, dili na siya batang sulodana, basta laki, barang na. Yeah. Kunay kuya, mga egsoon, o lalaki mo, mabuntis, kay barang gina. No, so muna, no? Ang ika-upat mga kaigsoonan na sintoma nga anaa ka niining hyperacidity, bloating or feeling excessively full. Bloating, unsa man ang bloating? Magbuto na imong tiyan, murag puno ra sige imong kanang tiyan. No, bloating, no? Magitawag na siya o kanabang sigurag buto imong tiyan ba? Paminaw ni mo, murag puno kay sige imong tiyan. Kana siya, usa na sa mga sintoma nga hyper, doon na kanining hyperacidity, mga igsoon. Ika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ika unom.

di ka kasabot sa imong gibati, labi na ibabaw sa imong tiyan. Diagi sa imong kuto-kuto. Onya belching or gas. Sigag panugab kay purag puno og hangin ang imuhang tiyan mga igsoon. So muna siya maoy, tawag na itong mga sintomas nga anaaka nining hyperacidity. Naon sa may mga inungdan good mga igsoon nga nung ang usaka tao magkasakit man nining gitawag og hyperacidity. Mao ni mga factors nga nakaingon. Una, eating spicy, fried, or acidic food. O pagkaon, o kanang mga halang, pinirito, o kanang mga acidic na mga pagkaon. O na hinungdan, nga nung magka-hyperacidity ka, kay pasaga na kakao ka ng halang kayo. No, kisama ng hilig kay mga halang niya. Tulayin ninyo anang gabi, kaon mong halang, liba pagkaugma, kanin mong kuto-kuto. Magsakit yung mayo, no, kay magka-hyper yung ka. Nga muna hinungdan niya nang kanang mga hilig na halang pag bantay-bantay, malikay-likay, tanyana, no? Kanang mga pinirito. Labi nagpunog mantika, mga igsoon, kakita rabag yun, puro pinirito, pinirito, pinirito, rabag na ito, agyon nga. Ganahan, o ilabi na nining pagkaon, nining mga acidic foods, mga igsoon. Nakabalo na mga na ugusan ng acidic foods. Ikaduhang hinungdan nga nung magka-hyperacidity ang tao, kining

nang magkaon ka nga paspas kayo nga imurang gi turun-tulon ang pagkaon wala nimo usapan. Oh, mo na hinungdan mga igsuon nga magka hyper acidity ka. Kanagi yung pasaga di juga kaon nga daghan juga imong kanon, no? Oh, daghan kay imong kanon bisa gabusya na imong tiyan ala kaon ya. Dati na naghana na imong gikaon mga igsuon. So di gyud maayo kana bang daghan na imong kanon. Basta mga butang gani mga kaigsuonan nga kanang kapin or exist, di gina siya maayo. Biblically gina ang giingon diha. Ya ka nang mukhaon tanga paspas kayo nga dili na to usapon halos tunlon lang kita na. So, pagani pagbaang nimo, pagpakal nimo, gitulon na nimo dikta ang pagkaon. Muna inong dan nga magka-hyper ang usa ka tawo, no? Ikatulo kaning stress or anxiety. Sige gining ibalik-balik lang gining stress. O kining anxiety mga igsoon, kana mong sigitag kabalaka. No, magsigitag kabalaka. Ano kung mabalaka mong kita mga igsoon nga, basta na kay pagtuos Ginoo. Isalig ras Ginoo ng imuhang kaugmaon. Mana tay mahimo ana, no? Ato ra isalig sa Ginoo na. Manang likayan ato ng stress o kanang anxiety. Lain pa nga hinungdan mga igsoon, ining gitawag nato hyperacidity, kining smoking or excessive alcohol consumption. Ganang kusugayang manabako, kusugayang mainom, nga murag kamil. Ilimnong makahubog, nga murag wanay ugma. Muranang mahurot ang mga ilimnon nga makahubog pagkaugma. Mosa na hinungdan nga nung nga magka-hyper ang usa ka tao mga igsoon. Muna di ano, mutoy pipilak ang mga daghan pa mga hinungdan nga nung ang tao magka-hyper acidity.

0: Tanbay sa murong tawtawad mga igsoo, no? Kanang mo commercial sa ta. Inigbalik na to atong hisgutan kung unsa may ikatabang sa produktong astasan sa mga tao nga nakasinati inining itawag na itong hyperacidity. No? Ato nang hisgutan karon inighuman naman sa pipila ka mga painomdom. Stand by.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
3: puti ani mo oy, nadamguhan ta ka.
1: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Labio Boyax on air.
0: O, sa kadlaw niya na mga igsoon, istoryana is Buyax o si Kwan, kining si Burikdat. Og mo niya ang nahitabo. Oy, day, Burikdat, naon sa mangkaday nga suko, mangkaday mong naong day. Ay, gisapot yung kubuyaks, gisapot yung kurong buntaga. Ngano man lagi day, nga gisapot magkarong buntaga, day. Alangan, maglagot yung kuan yung mga lalaki, no? Maglagot yung kuan yung mga lalaki. Ngay ka ano man lagi day, lalaki rin ako. Agawas ni mo buyaks, kay buutan mangkay ka. Ano nga lagot mangkaday? Hilasan kayo ng ubang mga lalaki, kugihan kayong mamili og chicks. Ha? Ilan yung piliyon? Kana yung puti, slim, mga gwapa, o niya, nindot yung mga lawas. O niya, sabay problema. Hilasan kayo ko. Eh nga naman, hilasan kayo ko kay pilian kayo og babae, puti, slim, gwapa, o nindot og lawas. O niya, pero ang naong, sus, buradyog, binangkal. Ay! Iba! Hilasan ko, ang naong warapad yung binangka. Ay. Wala, balik to mga igsoon. Sus, na-stress kis Burikdat mga igsoon, okay? Pag-ulbo lagi siya, kay hilasan ko na tayo mga laki, pilihan kayo, slim, guwapa. Nindot ang lawas, ang naong warapad binangka. Alala, sige. Balik tas na pagpanag-uban mga kaigsoonan, no? Nya, kaganiya, totong isgutan na sa mga hinungdan, mga kaigsoonan, o sa mga sintomas, na no, ang usa ka tao magka-hyperacidity, no? Karon na itong isgutan, unsa man na ito paglikay, nining itawag na ito, o hyperacidity, mga kaigsoon. Atong isgutan. Aron, malikaya na ito nga magkasakitan ni ining hyperacidity. Adi na yung mga tambag, mga kaigsoonan. Una, eat smaller frequent meals. Large meals can increase pressure on the stomach, leading to acid reflux. Mukhaon ta, gamay lang. Kay mukhaon magugaog daghan good, makapa-increase na siya, no? Makapa-increase na pressure, diya sa atong tiyan nga mo na hinungdan. Kaning gitawag na itong acid reflux mga igsoon. Ikaduha, ngayon mong buhato, naroon malikaya na ito ang hyperacidity.

acidity. Kung sa may likaya na ito ang mga pagkaon, una, kanang mga halang ang mga pagkaon. Likaya na ito na, kayo muna yung magkapa, trigger na ito o gitawag na ito o hyperacidity. Ikaduha, likaya na ito ng mga pinirito kung mahimo. Kung mahimo, niya kayo di man yun mahimo, aw, bahala ka. Okay, gitarabag yun, pinirito mga igsoon. Muna di ha, likaya na ito ng mga pinirito. So, gitarabag yun, lamiarabag yun ng pinirito, ilabi na ng mga fatty foods. Mga fatty foods, atong likaya na kung mahimo, no? Ikatulo na ito, nga likayan nga mga pagkaon nga magkapatrigger is kining citrus fruits and juices. O, kaning mga pagkaon nga aslong bitaw, kaning mga citrus food, fruits, o kaning mga juices nga aslong, kayo, likayan na ito na kay makatrigger gina sa gitawag na ito, hyperacidity. Lain pang likayan is kanang tomatoes

mga pi. So mga pi. Mabunay nung dining hyper acidity ka ng kusugtang mga pi. Kanang mga tea. Dayon, carbonated beverages. So mga carbonated beverages, mga soft drinks. Kita ko sugay ng ulalaw soft drinks, no? Not knowing amunay makapa hyper acidity sa usa ka tao. Lain pa is kining alcohol. Di ginato. Mainom ta manay ingon laging drink moderately. Kita ko makainom mga ingsoon. Halos hotdog ginato nang kuan kanang ilimnos tindahan. Na hotdog tag hotdog niya tag ilimnos. Lain pa mga igsoon na kaning mga alkaline foods, mga foods like bananas, melons, oatmeal, green vegetables, and non-citrus fruits can help neutralize stomach acid. Kanis yan, no? Kanon na to mga igsoon, kanang mga alkaline foods. Unsa man ni, like anong bananas, mga melons, oatmeal, green vegetables, and non-citrus fruits. Mao po ni magkapa-neutralize sa stomach acid diha sa toang tiyan mga igsoon, no? Muna niya, no? Bantayan ninyo, ha? Bananas, melons, oatmeal, green vegetables, non-citrus fruits. Mao na yung makatabang ma-neutralize ang stomach acid. Muna niya, no? Lain pa is kining maintain healthy eating habits. Sa may buhato na to, ani, chew food thoroughly. Kita ba o kanang mukaon ganit tayo na tug-usap ng pagkaon dili kay katuluran ni mong giusap da yung tulon ayo na tug-usap ng pagkaon aron nga kay kanong di kung di maguna to ay usapon og maayo ang pagkaon nga gisulod tong baba muna inungdan nga maka dona tay gitawag og indigestion nya niyo dito sa toang tiyan. Onya ikaduha, avoid lying down after meals. Kanabit ang inigumana itong pagkaon, mga igsoon, na yung mohigda, na yung ta. Likayan, ginato na siya. Aron nga, munigayingon nga, wait at least 2 to 3 hours before ka mohigda, no? Aron nga, to allow proper digestion. So, inigumana itong kaon, hindi na ito mohigda. Abuto na ito ng duhang at tulo ka oras, kung mahimo, usata mo, higda. Aron nga, doon na tayo kitawag og to allow proper digestion. Dayon, avoid overeating. Kanang pagkaon ng daghan, ato ng likayan, no? Kanang mukaon ta nga igu-igo lang ginpon. Nayo ba yung mga tao nga hotdog labi ng usa ka kaldero? likayan na to na ha. Mukaon ta nga kanabang, kanalang igo lang gin, no? 8 moderate portions and stop eating before you feel overly full. Aminaw ni mong busog na ka, undang na. Na may uban nga bisag busog na, birader ka. Resulta mga igsoon, acid reflux, hyper acidity. Diha na, magduog-duog na skoto-koto pagkaugma. Gilapan, magduog-duog na stilos. Onya, ang buhato ni mo, stay hydrated. Inom kag dagang tubig. Aron nga, ma-reduce ang stomach acid build up. No? Avoid carbonated and sugary drinks. Lain pa, i-manage ang stress. Lain pa, quit smoking and limit alcohol. Kanalaging kusog mo na ba ko diha? Pangundang na ta, oy! Undang na ta! Kayong avoid tight clothing. Kanabit ang hugot kayo ng imuhang kuan, kanang bakos. Dilipon maayo ng hugot kayo ng imong bakos, mga igsoon, diya sa... Kaya nga, no, kay kung hugot kayo ng imong bakos, mukumuni mo kaingon nga ma-put pressure on the stomach, can put pressure on the stomach, o niya increasing the risk of acid reflux. So, kana itong bakos, ato na pong luag-luag gamay.

Lain pa is elevate your head while sleeping. Kana matulog ta mga igsoon, i-elevate na to, ano? Islant na to. Dili kay matulog ta nga kanang walay unlan. Kaina po nang matulog ta walay unlan, no? If you suffer from nighttime acid reflux, elevating the head of your bed by 6 to 8 inches can help prevent acid from flowing back into your esophagus. Amo na sa explanation, ana. 6 to 8 inches, aron nga dili mo flow ngadto sa esophagus ang acid mga kaigsuonan. So, mo to'y mga tips, aron nga malikaya na to ang hyperacidity. Unya sa may katabang sa astasan, ining atong gitawag o hyperacidity. Atong una-unaon mga igsuon, nga ang astasan, doon ay sangkap nga gitawag na itong astaxanthin. Ang astaxanthin, makareduce good siya o gastric inflammation. No, muna yung giingon niya nga makareduce good siya o gastric inflammation mga igsuon ng astaxanthin. Ikaduha nga matabang sa astaxanthin, makaprotect siya sa stomach lining. Maprotektahan ang bumbong sa atoang sa ato ang tinae mga igsoon sa astaxanthin. Onya makapadecrease siya og acid production ang astaxanthin. No? So makapadecrease siya og acid production. Okay, kung more ang acid nato, munang gitawag nato og hyper. Onya improves digestive function. Amo na kanindot sa astaxanthin mga igsoon kay makapa-improve siya sa digestive function. O kanang paglinis ato ang pagkaon mga kaigsuonan. So sa pa paabot ninyo diha? No, ay na mo pagdugay diha, pamalit na mo og astasan kay ang astasan adunay sangkap nga astaxanthin. Labi na mga naghambin diha og kanang hyperon bitaw. Mga hyperon diha, ay na mo langan-langan palit na mo og astasan. Kay ang astasan adunay sangkap nga astaxanthin. Nato na tong gisgutan nga makapadecrease ang acid production, makapa-improve og digestive function, makaprotect sa stomach lining og makareduce sa gitawag na to gastric inflammation. Why ang aing kabalak-an ang astaxanthin tungod kay FDA approved ni og halal certified? Ayaw mong kabalaka na mga igsuon. No? Ayaw mong kabalaka sa astaxanthin kay wag yung tay kuyawan ni kay FDA approved ni. O niya halal certified ni sa atong mga kaigsuonang Muslim. Una-una to nga ang hyperacidity once nga mataptan ka na mga igsuon, perte yung paita. Apektado ang imuhang panglihok-lihok, apektado ang imuhang pagtrabaho, apektado usab ang imong panginabuhi mga igsuon. O sa tambag ning inamigo, no? Papalit ang ato ang astasan nga mga produkto sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System o sa mga butika. Wala na tayo panahon, kini na lang si Buyax Labyog. Manamilit na lang kaninyo, pinagis pag-ingon. Lawas ta ang pingan kay Maura Gini atong puhunan. Salamat sa pagpaminan.

0: maayong panglawas. Maminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian. Ang

0: dancing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawagan ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O may minutin na gayon, may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Mao nang ganahan kay kuning Amigos. No, kaya makapabasok yun, sigurado yun. Din naman paggabi eh, murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes sumag panahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Mo nang palit na mo mga kaisuunan o Amigos. Kaya si Lolo Tibor siya. Nagang salamat.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O sa ka light, nutritious, o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
6: Pangalan o address.
7: Arlene Yuson, Maglinao, Batay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nalgluyat? Galukog naman yun. Ngayon, ako siyang gipalitan o Wonder Animal Vital. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ako siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o pasaw. Kay di naman siya katindog. Ako yun kayo siyang itek ma'am kay paabutan o mga dua kasimana. Ako niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong baka ma'am. Gana siya kayo mukhaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod Wonder Animal Vita.
5: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agrivet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon og komportable nga isuod. Ang

0: Signal brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel Brand.
2: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Helen Babor, 55. Tagayungon ko.
4: Tagayungon.
3: Sa dumagitira ko na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
4: Okay.
3: O de yun, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw.
4: Katilaw.
3: Sila ka ng capsule o
2: mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Pagpaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Hello, this is Erica Lanzi Pinero from Dawin, Negros Oriental. And kapalit, big Nance Coffee, Nance Capsule, og Serving Airport, og Eye Drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay na sus ako ang mama kay if ever na nasi pamatiyon inyo yung product niya gina tungog pampalit na ako kay na-feel yun niya na nasi epekto ano niya. Lagan, salamat sa inyong mga produkto maman. Unta dagan pa mong matabangan. Thank you kayo, bye-bye.
8: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop. Em's Flower Shop.

0: ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabili sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
2: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Eh, sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kay doon na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio. Las 6, 59.
10: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para makafocus ang imong anak.
11: 1 plus 1.
12: 2.
11: 2 plus 2.
12: 4.
11: 4 plus 4.
12: 8.
11: 8 plus 8.
12: 16.
11: 5 plus 4.
12: 9.
11: 5 plus 5.
12: 10.
13: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
14: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
10: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
15: Uy, do! Kano sa mga naabot to?
16: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
15: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamre ah, ni Ron.
16: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
15: Uy, manong undang mga? Ano kang sinaka?
16: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga ilegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikano ha? Dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuoswagon o dili piligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili ka drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
15: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
16: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
9: Kining maong pahinumdum, giapod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
17: Uy, Sophia! Pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sophia, ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga magpanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa, ang akong pangimangno maoy sunda. Kay alin ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you, madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
9: Kining maong bahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
15: Iko, nagyos bakaw ni kong kwadong. Para bukas, wala na. Upat na giyong kadlang, wala na ko ikuakuha dong. Kagdong na giyong among laton, sudlanan sa bukas.
16: Hala, di ba isdaan nun makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba ko na imong isda o sa makita ang dagat?
15: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na giyong kayo ang supply sa isda diri sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
16: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Kuya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabundas atong kadagatan?
15: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo nga makaguba sa atong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears sulod sa atong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot ug uban pa. Ikaduha ana dong ang gitawag nato og unregulated fishing o sobra.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: at tuwara kinang ipadayon.
1: Pagpalapad sa serbisyo sa katawhan sa mga gidugang ng mga satellite offices.
0: At ang pagpanerbisyo nila sa kanang mga American assistant suguban pa, kinang open matag mga duha ka sa asat at tulogan ito ka satellite office at na open na ito last year, no, na usa sa Gihunyan, na usa sa Ayungon o sa Bindoy. So, kaya siya ito ng gituyo, Mike, para at least ang mga katawan, dili na kailangan pa mo biyahe o kayo para dili sila libertad, pwede na sila mo ato dito sa ilahang kanang pinakaduol na satellite office na ito.
1: Be updated. Paminawa ang programa One Heart sa Unang Distrito. One Heart sa Unang Distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkaychong.
2: I to thank First District, no? Nga gitagaan ko ninyo kayon for almost 2 decades, no? Nga makaservisyon ninyo. Gidawat ko ninyo, and it is one of the greatest privilege of my life.
1: One Heart sa Unang Distrito.
0: Malipay na punta nga natin yung programa nga ani para at least mapaabot po natin sa katawahan kung sa itong mga plano. Mike, salamat sa kristana na minaw sa itong mga listeners.
1: No? Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhilang sa inyong gisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa Unang Distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkaychong. One Heart sa Unang Distrito. Ug ani ana ang

0: Good morning! Maayong buntag, may buntag, may buntag, may buntag, Dakbayan, probinsya, o sa tanong mabuti na itong pagsibya. Good morning, kaninyong tanan, nag-welcome. Nining atong programa matag Sabado, One Heart sa unang distrito sa ngalan sa ato ang kongresista sa unang distrito ning atong lalawigan sa Negros Oriental, First District Congressman Emmanuel M.M. Lim Kai Chong Iway. Of course, ang alam sab sa itong kanikongresista, atong inahan sa unang distrito, Inday Josie Lim Kai Chong. Kinigyapon si Mike Ramo, ang inyong makauban karong Adlawa, Oktubre Ajis, sa bulan, sa tuig 2026. Kumusta ito mga ka-one heart? Ilabi na kito mga nag-atanggyo din ni ito ang pagsibya matag Sabado. Kaiganahan makadungog og mga updates din ha. Of course, kita na nuka dire as always sa Energy 93.7 FM Dumaguete. Ang kining programa mga igala, inyo kining madunggan alas 7 hangtod alas 8 sa buntag matag Sabado. Of course, covered na to sa Energy FM ang dakong parte sa segundo distrito lakip na sa Siquijor og sa isla sa Cebu. Lakip na sa pipila ka mga dapit diha sa Mindanao nga nagpaminaw karon sa 93.7 Energy FM mayong buntag kaniyong tanan. And of course, we are also live dinha karon sa Canlaon City, labi na sa itong mga lamion sa Canlaon. Ilalom sa pagpangulo ni kanhi konsehal og maabtikon og nagapadayon sa iyang serbisyo ngadto sa katawhan. Of course, walay lain kundili si Konsehal Valentin Armonio. Sir, may buntag diya kanimo sa imong mga grupo sa mga lamion dinha sa siyudad sa Canlaon. May buntag kaniyang tanan, ilabi na sa mga kabukiran sa La Libertad, Gihulngan, Valle Hermoso, no? May buntag kaniyang tanan. Salamat kayo sa inyohang pagtutok, no, sa tuag programa there is One Heart sa unang distrito. Of course, mga igala, we are also on simultaneous broadcast pinagi sa tumaka One Heart diya sa lungsod sa Tayasan, walay lain kundi ang Star with a double R sa lungsod sa Tayasan, Star Radio Tayasan. May buntag diya kaninyo Boss Ayan Lahato, sir. May buntag diya kanimo sa imong mga technical staff as well as ang imong mga kusgan sad kayo, mga reporters diyas kuan, Star Radio, nga makamonitor ko sa inyohang Facebook Live, nga di pud madali, na DMD ang mga reporters din ha og mga magsisibya sa Star Radio Tayasan. DMD, di madali. may butag. Of course, sa kakusog usab no sa signal sa Star Radio Tayasan, about of course ang mga tanang barangay, kasityuan og uban pa diha sa lungsod sa Tayasan. And of course, covered na sab niya ang kinatibukan sa unang distrito as well, no, ilabi na sa mga kining mga sudlunon pa, no, ng mga areas diha sa First District, diha sa Ayungon, no, diha sa may Bindoy, dinha sa mga area sama sa Himalalud, no, La Libertad, good morning, and of course Gihulngan City, no, may buntag kaniyang tanan. And ang ato sa mga pinalangga diri sa kining manhuyod, no, mayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Inautunta na amos mayong panglawas karong adlawa. May buntag diya kaninyo. Salamat kayo sab sa inyuhang kanunayng pagsalig pagpaminaw sa ato programa diri sa Energy FM o sa Star Radio. Once again, sa mga karon pa nakadungog, mao kini ang programa sa atong kongresista o sa atong kanhi kongresista nga ka-one heart sa paghatag og serbisyo sa katawhan dinha sa unang distrito. Apan na ato ang mga impormasyon nga gika-share, no, dinhi sa atong programa magala. Dili lamang kini eksklusibo sa mga tigpaminaw sa unang distrito. Sa mga taod-taod na nakapaminaw ni atong programa, sayod ka mo, no, nga ato mga impormasyon diri, no, nag-tackle usab, no, sa pipila ka mga impormasyon nga makaapekto bisan asa ka nagpuyo, no? So dili ingon nga geographic lang ang ato ang ginahisgotan diri nga kutob ra gyud ta sa unang distrito. Mao kana mga igala nga duha ka magsisibya. O, duha ka magsisibya. Duha ka sibyaan. Ang nagadala nini, Haron gyud, no, ma ang impormasyon musulod gyud sa inyuhang tagsa-tagsa kapanimalay diya sa unang distrito, diri sa segundo distrito, lakip na ang pipilaki area sa 30 distrito, ilabi na. Diri sa may side bit lang na ako niya, kay daghan tag tigpaminaw diya sa lungsod sa Valencia, karong adlaw, ang ilang Rambones Festival. Mayong buntag, no, karong hapon ang ilang street dance og kining unsa tawag ini kining ilahang field demonstration, pero ana sila sulod sa gym sa lungsod sa Valencia, Negros Oriental. May buntag kaninyong tanan diha. Salamat kayo sab sa mga taga Valencia nga tigpaminaw sa ato ang programa sa One Heart sa unang distro. Gani diri sa Dakbayan sa Dumaguete, mga gala ilabi na sa mga kabarangay, sa barangay Talay, sa Hunob, diha sa may Kamanhak, no. And gani datay nadungog diya sa Banilad Bakong, no, nga nagsunod gyud sila nini atong programa sa One Heart sa unang distrito. Gani do na koy nadawat nga message, no, sa ato ang Facebook account nga gimingaw na kuno sila itong mga pa-question pa-question sa programa nato, ilabi na kitong panahon pa na sa kang Inday Josie, no. But anyway, ato na nang gipangitaan og pamaagi, mga higala. Basun lamang, no, sa dili madugay, aduna na po tayo. Iato ibalik to ato mga question-question aron maka-share usab kita, no, sa mga blessings nga nadawat nato, ilabi na sa inyong mga suporta usab sa ato ang programa matag Sabado. So be excited about it, no, kay basun di ay natay usa ka Sabado magsigira tag mga panghatag og mga papremyo, ha? So hapit na bito Pasko, pila naman lamang kakuan, pila naman lamang ni kaadlaw kay na naman taros G's October 10, so 30 25 56 66 ba murag niya na kini ako araning kuan, ha, bana-bana rani ako. Sige lang, no, kay we always want to share as well, no, ang atong mga kadaugan, mga blessing usab. So pwede na pud mo apil ang atong mga taga mga tigpaminaw sa Star Radio, basun og nasa tay mga entries entries among winners ba, ha, dinha sa inyuhang inyuhang dapit. Okay, so ingos boss ayan, ha, bitaw mga question and answer, 50 load lipay na, oh, lipay na, di ba, lipay na nabus ayan, no, kay na mga ni koy na istorya usab di ko nga okay ra ba nang kuan, okay ra ba nang manghatag kay sa una tag 50 man sad atong gihatag ning ko nga base unyag yamira na ning 50 ron, ha, nga load ni ingon tong ako kay istorya nga okay na nang kuan, okay ra gyapon ng 50 nga load, may na lang na, no, taas na kuno sa kaadtuan. Tinuod ni boss Ryan, ha, nga okay na kayo ning 50 pesos nga load para sa ato ang mga tigpaminaw, no. Kaysa una 50 man, no, 50 ni nya pila man tong winners sa una, mo tulo man siguro, duha ba, tulo, oh, tulo ka winners ang ato ang pagapilion sa una, no. Oh, kanang mga usay tawag ini kining ato mga ipangutana, no, diri sa radyo during our program, no? So nataana sa una, no, so mauto nga naayo sa murag taga Banilad man siguro to ningon sa kuha, no, nga tigpaminaw lagi siya, isa nga asa naman to inyong mga question sa One Heart ningko nga tigpaminaw gyud ka sir, ha. So salamat kayo, no, nga makadungog ta sa sama na ana mga feedback ba nga naay mga mangutanag, asa naman tong kuanting minaw biya mi, ha, nya na lingaw mi sa una kay mapil-apil kuno sila skuan ato ang mga question, ha? Question and answer portion. O dia kay kuan naman daw, no, kanang unsa tawag ini, dugay na kuno sila wala kadungog sa mga question, o di atong ikuan ato nyang unsa tawag na ato nang ibalik. Oh, ang ato lang ini, basta lang, no, naraman ko'y, kung sa'yo tawag ini, naraman tayo kakuhaan siguro. Diba? Kaya muna ingon sa in-English, mga igala, you cannot give what you don't have. Kung sa'yo na ito paghatagan ng si Quinta, guwa po tayo si Quinta. Diba? So, muna, no? So, ato ng kuan, ato ng, kung sa'yo tawag ini, ato na ipreparahan. Ako na preparahan, mga igala. Makaya din ato next week, di ba? DC City. Okay na siguro na, no? para kuan, para kung sa'yo tawag ana, atong makashare ba ta, no? Sa ato ang mga ginagmay, ng mga kalipay usab. Ngadto sa ato ang mga suking tigpaminaw, okay? So atang ilang niyo magigala, okay? I'm just establishing our contact or our signal, no? Kang Kong MM, kay dugi na tong ula nagka kadungog ni Kong MM sa atong programa, no? Pero parang kailan lang, no? Ang last natong tabi-tabi sa ato ang atong kuan, ato ang kongresista, kaya lang niagi ang pipila ka mga simana not feeling well ang atong kongresista, kay sige rag og trabaho, no? Sige rag kung wala sa Manila, busy ra ba kayo sa Manila tungod kay budget season karon, no? And kuan, unsay tawag ini kining pag naadiri, sige pug naa sa guan, naa sa distrito, no? Sa mga barangay, invitasyon diri, invitasyon dito. Onya moto, no? Nga wa na kuan, siguro duha ka semana siguro nga ni bag off lang, no? Atong kugisista kay lagi not feeling well atong mga panahon na. So muna mga igala, atong tawagan, no? Ato ang kongresista aron sa pag pakiginabi niya. Mumusta ra guta, no? Mumusta tang kong MM kay kabalo kong ilabi na diya sa first district nga andam na og tagana, no? Nga maminaw sa ato ang kongresista. So atang ilang ni manggagala, no? Kay ato ang kuan, ato mahinabi karon. Oh, nana, ato nang nana sa linya, manggagala, ang ato ang pinalanggang kongresista sa unang distrito, first district congressman Emmanuel MM Limkay Chong Iway. Kong, good morning and welcome back to the program.
1: Hello Mike, good morning ninyong diha. Listalang diha sa istasyon o sa tanan nga naminaw karong buntag na sa iyong programa. Mayong buntag ka ninyong tanan.
0: Yes, good morning again Kong. And it's been a while and balita na ko, you've been under the weather for the past pila naman. Taon-taon naman to.
1: Nataningan ni Dagi Mike, kaning pupugsipon, nag-aamot nga ano ni nga. Tungod na gawin ni sa his o unsa ba, naigo mong kita Mike.
0: Correct, correct. But anyway, nalipay kita Kong, no? Kay you are here and feeling better, feeling okay na. Kay bisan pag taliwala sa kabisi, okay na ka Kong.
1: Napay ka may ubo Mike, pero okay na Mike, at least dili wala na hila nat, pero napay ubo ng pabilin.
0: Anyway, sige. Kung una sa tanan, actually kini akong unang pangutana, ako tating gi-reserve itong milabay, pero anyway, ganahan lang mi makadungog sa imong reaksyon. Ilabi na kito bitong kay imo man itong higala, no? Kailan man kay ka atong kapitan sa La Libertad nga gi pusil patay a few weeks ago. Although nakakuha tag impormasyon nga ang suspetsado nadakpan na. So where are we now in ang maong sitwasyon Kong, and maybe you can share to us kung kinsa gito nga imong pag-ila sa maong kapitan Kong.
1: Well, sa imong una pangutana may kung asa na ang kaso karon, no? So actually nanay nadakpan nga suspect sakto na imong gi giingon, no? Although nagpadayon na gyapon ang investigasyon kay wala man gud ta mo to Mike nga usa ka tawo ray gabuhat ana sa sirkumstansya sa paghitabo, mura mag dili madalag usa ka tawo ra nang nagbuhat ana nga krimen. Kanang background ng pud aning tawhana Mike, kaning ato ang kapitan nato si Kapitan Dennis Simpaya, no? Lugay na actually 20 ka tuig na giming kaila ani niya, no? Kay siya po sayo po na siya gasugod po sa iya ang kining career po sa politika. Gikan ni siya pag SK chairman sa ilaha Mike, and then katong time nga nagkaila ni anini ha, nahimo ni siyang barangay councilor sa ilahang barangay. Very batik man pud kayo gyud niya sa circumstance nga mo ang pag reason nga nagkasuod mi ni niya Mike kay kining iyang amahan po sa una nahimo mo guning kapitan po dito sa barangay Kansumandig no anya usa po ni sa karilista gyud ni Mayor Dodong ug ni Kong Josie atong paglansar ni Kong Josie pag congressman sa 2007 no niya actually gisaran mang appeal man gani ni siya sa iingon nga palat yon sa amuang kontra mo ni ikaduhang kapitan kuno nga mo ikwaon kuno nila may ilang ipanghadlok na nila sa mga kapitan nato sa una sa Kalibertad atong panahon nga nilansar si Josie pag congressman nga naitabo gyud nga nakuha gyud ni siya dito sa barangay Pakuan Mike sa 2008 siguro ni siya munang nahimong kapitan ang kuan si Kapitan Dennis kay siya mo'y nakapulis yung papa kay ang number one councilor ato nga time igagaw po ni Kapitan Dennis libalibad man nga mudawat siya pagkakapitan nga siya man tayo next in rank unta ang number two po ang mama po ni Kapitan Dennis po ni Balibad po nga siya may mapuli pagkakapitan o niya si Kapitan Dennis siya may number 3 ito nga time kung siya po siya ito nga time siya mo inidawat nga sa kuan sa posisyon pagkakapitan muna nakapitan siya at a very early age nga I think 21 siguro edad niya ito Mike no munang after ana nakapitan siya dugay-dugay ni siya nakapitan and then yung asawa and then siya kunang nagasuod yun ni niya Mike kini siya tinun pag istorya maayong manggit kayong kasi pagkakapitan yun Mike kay makita manggit po di mo sa iyang agi niya nga kanang mga pasyente gani niya ikag dumagi kag katsumandig mabuto na libertad siya ginay mangunay og tagad dito Mike sa Dumaguete maayo gid siya although nalanggay sa kumstansya lang gid pod nga na unsa ning kaning nahitabo lang yun po niya munang na nahitabo ni siya Mike pero at least na nakuha na ginato atong suspect na to ani Mike.
0: Right, ang isa sa mga naabot diri kong layo magutong Kansumandig no gani murag mountainous barangay na ba na kong diya sa La Libertad wa mangkuna suito aning lugar.
1: Yes, kuan gina siya Mike unahan pa ni siya sa barangay Pakuan after aning barangay Kansumandig barangay Aya na and then occidental na so makaingon juga nga layo gining barangaya ning kuan kining Kansumandig.
0: Mm-hmm. Tinood kong siya ang ABC president?
1: Yes, Mike. No, actually, siya mo ABC president na to sa La Libertad karon. Kaya mula gina, siya man po yung saligan, good Mike. Eh, dugay-dugay na magudpun siya na himong kapitan. No, even if 40 pa yung edad na niya, 40 kapin siguro na edad niya, 42 na gawin niya, mangod na gawin ako ni usaw-aduha o tulog katulig siguro. Sa'yo mong guli siya na kapitan, munang taas na siya experience, munang siya mo'y napili po nila as ABC President po, Mike.
0: I see. Unya, murag ang kitong panghitabo kong, it was a few days before kitong cancellation or kitong pagpirma sa presidente sa pag-postpone o pairog sa barangay elections. Kay namangutoy mga sulting base kunog barangay election related, unsay mga nadungog ninyo diha kong?
1: Well, naman to istorya siya mismo, good Mike. Actually, niingon din siya po niya, mura nga siya kontra karong umaabot nga eleksyon. Pero actually, confident naman gugupuhay nga mura og nga po ni si Kapitan Dennis, Mike, eh, makita magod po niyo ang dinadaan niya tinood pag istorya. Nalay mga circumstance lang gid Mike nga siya ni kining na atong butang na naibog og laing babae Mike no nga nitabo and then ang of course ang karong bana sa babae no of course naturally may masupo og gid na siya no nga mo nang nanay mga threats sa kinabuhi nanay mga text nga nanay mga hulga nga bati kayo pag kuan lagi Mike pag pagitabua kay sorry mo grabe kay ang krimen nga pagahitabo no kini siya gigisi pa magpadayo ng investigasyon ani Mike pero muhatag na kung gamay ninyo nga kuan lang pod nga makaingon ka nga medyo na questionably ang panghitabo kay siya nakitaan sa dalan Mike taghan kay siya kining bullet holes sa iyang kalawasan niya apan ang iyang t-shirt nga gisulob niya Mike walay mga buslot nagpasabot nga gisuluban pa ni siya utro kay mga nganong may busot ang iyang mga iyang t-shirt and then kung asa siya nakita Mike wala na jud kay ingon nga gadanaw kani gid ang dugo kani gid kung asa siya na nakita nga gipusil pasabot ana murag gidala na siya diha sa site Mike para ignon nga giambush siya sa kadalanan
0: okay so kay ang mga videos manggod og mga litrato nga nakuhaan na gitabunan na manggod siya. Of course, that is standard procedure. Pero kana de kong ang nakita sa mga kapulisan?
1: Oh, again, Mike, balik ka palihog, Mike.
0: Yeah, ang naabot manggod diri sa atoa nga mga videos, mga pictures, gitabunan na no ang dead body. But then again, it's surprising to note no nga more than nakita or more than sitwasyon nga nakita nga it looks like gibutang lang siya diha.
1: Mahulog ko ginana gid Mike. Kaya, again, number one, ang kung makita mo gud mo nakita kapila na mo gud nakita nang nay kuan Mike nay napusilan nga kanay makarespond dito Mike. Magbanaw mo gid ang dugo diha kung asa na gipusil ng tao. Kato iya ha Mike, murag wala na dugo kayo Mike, and then pula gina kung gipusil mo gani siya nganong daghan kay bullet holes sa iyang kalawasan, pero ang t-shirt niya yung gisulog walay buslot, nagpasabot nga gisuluban pa ni siya glaing sinina Mike.
0: Okay. And of course kitong gingong suspect kong we are also surprised to hear nga dito sa Bacolod nakuha.
1: Yes, Bacolod mo gano'n siya gatrabaho, Mike. Kanang barangay Katsumandig, as I mentioned kanina, kandool na mo gano'n sa Boundary Occidental. So usually, kanang na mga manrabaho construction dito, Mike, mauli na pong weekend, and then mauli na pong mabalik na pong Bacolod dahil ika Sunday or Monday, bakay madali naman naman motor mo from Katsumandig, kay Muritso naman o kwan, Mike, Occidental dahil. So, pero kanang suspect, Mike, nakita agin na siya, pila kaadlaw before, may tabo na, nakita na siya sa area. Nga inom-inom, nga kuan, diya nga area, Mike. So, nakaulikit siya nga time, no?
0: Okay. So, kumusta naman karon ang barangay Katsumandig Kong? Who is now in charge of the barangay?
1: Well, ang number one councilor karon diya sa barangay, Mike, nga mo automatically mo assume sa position base sa balaod, Mike, is ang iya harapong mangod niya si Jimboy. No, si Jimboy actually kuan po ni siya kining mayro po gining nga tao Mike, buutan sa sobraan na ganis kay hilumon po ning kining tawha na mo nang akong siyang giingnan gani nga kabalo ko nga bugat kining responsibilidad nga ni fall upon nimo apan ayaw ra ka problema ana kay daghan ra man pong tao gud mo mutabang ra pud og hatagog advice nimo no usa na ana ako siyang giingnan nga in kaso na sino problema kabahin sa mga transaction sa barangay unsay angay buhaton unsay maayong mga pamaagi, ikunula lang si Mayor Dudong. Kaya na si Mayor Dudong, may man po kayo na mutundo. So ako itong, ako siyang kitambagan, Mike, nga ayaw nagkabalaka na kadaghan na po ming mutabang ni kabahin sa pagdala sa barangay.
0: I see. And yeah, diligyo na sa yun para nila kung kay gikan sa Papa, karon na ang igsuon na po niya ang maingon na itong na involved yung anak nga klase nga insidente.
1: Mo lagi like, Mike, actually kini si Kapitan Dennis Mike, even if katong after na human ang katong pagka-consent papa niya nagi mga times kay again suod mo gud niya Mike man kini mga problema ni niya sa pamilya ari mo guna mo mudagan gid nako na si Kapitan Dennis no sayod mo gina iyang anak niya og iyang asawa gid anak no kini ang papa mo gud niya Mike even kay against si Kapitan Dennis even after lumanto yung papa na siya ninahin mong kapitan, nagibuti yung mga threats iyang kinabuhi good niya, Mike. Kaya si Kapitan Dennis mong good, active po na siya nga CAFGO member. So, kini siya ka voluntaryo, kini siya sa, kini ka ng familiar ka sa CAFGO, Mike, voluntira mong gining ilaha, ikuha rin siya sa army kaya para sila may naswito sa geography o topography sa ilahang lugar. So, volunteer niya siya nga CAFGO, munang napo niya siya i-threat ni po sa mga NPA po, nga nung voluntaryo niya siya pag CAFGO. So, nato yung mga times o na, Mike, na siya mutawag na siya nako kay nalagay ko nung nabantayan niya, nga may kasunod-sunod niya o ginana, kay mo lagi na, kay CAFGO mong gundi siya, Mike.
0: I see. So anyway, kung namay mga residente karon sa Barangay Katsumandig nga nakapaminaw sa atong programa, unsa karon ang imong mensahe alang kanila ko?
1: Well, number one, no, kabahin sa kining pagkamatay ni Kapitan Dennis, kabalutan nga pait yung gayo kay mula ginis, hands-on mo kay ni siya nga Kapitan Mike, nakaw kay ni siya na buhat actually sa ilahang barangay Mike. No? So, ang ako lang ginana Mike, if ever napamugay mga questions ani panghitabo lagi Mike, katong gingon lagi nako nimo nga nganong gibayad pa nang lawas uban pa, so imposible pud kayo Mike nga usa ka tawo ra ni gabuhat ani kini man makarga nimo nang lawas sa motor nga ikaw ra usapod, so nagini nagtabang ani niya, and then napapoy questions Mike regarding sa kini paghitabo lagi kay paglakaw sa ani Kapitan Dennis allegedly sa gikan sa iyahang kaani ha, gikan sa iyahang katong babae niya, ningon ang babae nga muning orasa, nga warag wala matukma yun sa kuan may pagpanghitabo. So, if napa mo yung mga impormasyon kabahin sa aning pagamatay ni Kapitan Dennis, palihog ko o adto lang sa police station, doon lang sa tuang HPK, naman tayo reward po niya, gi-offer po na Mike nga makatudlo, kitsagilain pang nag-kuan aning Kapitan Dennis, Mike. So, kakana siya. Ikaduha sa mga residente niya ay ramong kabalaka kung wala na si Kapitan Dennis, kaya ang iyang manghod naman po si Kapitan Jimboy, nakita mo po na ito ang sinceridad sa iyang gustong pagpanerbisyo niya sa barangay Mike. Although bago pa ni siya diya sa barangay, kami ni Mayor Dodon, kami ni Kong Josie o mga SB members, nagkuan naman po Mike na mutabang ragid ni si iyang manghod niya para makadala sa administrasyon nila sa barangay Katsumanding, Mike.
0: Right. Thank you for that, Kong, no? Ay mga mensahe, labi na sa itong mga residente diya sa barangay Kansumanding. Anyway, atong na-relate lang nato, Kong, ining kabahin sa issue sa BSKE, no? Sa barangay election. I know you have talked to other media as well as dito po sa ito ang programang isa kasa ni vote nga no, no? Nga itong pag-postpone sa BSKE. Karon ko nga mura og gipirma na sa presidente, although napay nag-ungong kang Attorney Romy Macalintal. Unsay imong unsay tan-aw nimo kong aning mapostpone ba gyud ni or mapugngan pa ni unsay nadungog nimo ani kong?
1: Well, technically Mike, kini siya padayon na kining kon padayon na magid ang postponement ani. Kaya tungod kay napirmahan naman si presidente ang kaning bill which eventually nahimo na siyang balaod kay napirmahan man sa presidente. Although naaman po ini file si kining sige siya kanang gi-mention nimo si Attorney Romulo Macalintal no nga nanaad na mo gina siya daan nga if ever gani i-postpone na po sa Kongreso o sa presidente, then mudagan na po siya sa Supreme Court anak kay ipadayon gid lagi kay niingon naman ang Supreme Court before nga dili maayo nang sige lang postpone sa Kongreso ang kining barangay election. Ang apan lang Mike kay gamay limitado na gud kayo ang oras Mike nga ma-postpone pa ang ako dungog sa Supreme Court kay naa naman nila silang kamot nila nang di-file nga TRO, ilan naman gipatubag po ang national government nato Mike kung unsay stand po nila aning gi-file ni Macalintal. Ingon magud po ang COMELEC nga if ever magani maka-decide ang Supreme Court nga ipadayon, maglisod na po ang kuan na po ang kining COMELEC na kay kuan naman kanang unsay limitado na kayo sa oras no mo nay giingon nila. So para nako Mike murag nako na kay chance gyud Mike nga ma-padayon gyud siya postpone Mike.
0: And so kay natay mga na pangutana sa COMELEC if ever no mo pagawas ang Supreme Court nga pagpugong sa maong move, mairog yun if ever, pero mula gina ipit na kayo ang schedule nila kay syempre napay filing, napay kining pagpangampanya, unya ang mismong pagpadagan sa eleksyon. So mura og murag sa laktod nga pagkasulti kong murag diretso na gyud ni 2028 sa
1: mula gina ingon lagi na ko bitaw Mike ba nga katong akong stand anak ano ni vote ko no nga kay gusto ko mapadayon kay number one Mike nakagasto na magud ang gobyerno ako. Binuang na ang paranako ng ilang storya Mike na mas makasahid ko nung takay atong i-postpone nga kanin-kining ilang gibuhat sa COMELEC ang pagpreparar nila ani Mike, nagasto naman nila ng kwarta ang ilahang mga kining mga opisyales o mga empleyado nila sa COMELEC, ilahan na ng gisugo nila ng paadto sa COMELEC o sa kanang mga teachers para ma-evaluate ang mga polling precincts o kining atong mga eskulahan, ilahan na ng na-survey, ilahan na ng tanaw kung siya ang buhaton ang mga papel, ilahan na po nang gipreparar. Daghan na kahitag o preparasyon nga nabuhat para ani Mike niya, nanong i-postpone pa manini mo no pasabotan ako i-postpone na po ni 2028. So bihon naman po ni balik di man pasabot nga katong gibuhat na to sa preparasyon nila para aning November unta carried over na ni siya sa 2028 king dili man kay so bihon naman po nag-utro nila di ba. So sayang juga ayo tinuod pag istorya ang kwarta sa gobyerno pagpreparar ani Mike nga i-postpone ra pud nato di ay pero unsa unta man namatas demokrasya. Usara man ta ka boto Mike nga ang kalagmitan ni boto man gyud nga i-postpone wala ta mahimo gyud ana.
0: Correct. And I would assume kung nasabtan ra pud ka no sa unang-una sa imong mga constituents, sa imong vote as well as sa imong mga kapartido.
1: Well, actually Mike, if po tan-aw nimo ang tao Mike, kalagmitan magunin nila Mike, pro magud kay sila Mike nga mapadayon ng eleksyon. Kay ilaha magunin nilang katungod Mike nga pupili na pud kun sila lahihan sila mga barangay officials, then chance na pud nila unta Mike nga ilahan katingog na pud as katawhan may madunggan na unta through an eleksyon, no? Kung katong mga officials pud ako mong giingnan Mike kamo kung gatinarong grabo sa inyong trabaho, wag mo ang ikahadlok tinuod pag istorya. Kay kung ikaw incumbent kang official Mike, mas kuan man ka Mike, mas preparado man ka og magdako man imong chance Mike nga mudaog ka kay ikaw may incumbent nga officialist tinuod pag istorya. Kung mapili man gani ka pasabot na wadyo kay gibuhat sa imong barangay, nganong mapili ka sa imong barangay. So ako na nang gipasabot pud nila Mike, no, na inara po yung mga officialist ra pud nga gusto gani gid pud nga mapadayon na gid ang eleksyon, kay para jud kuno makita jud kuno nang ipanghambog sa ilang mga kontra nila nga kung ako nung mapili ko nung sila kung sabo mong gani, no? Although ang again ang mga tao may paranako murad 80-90% biya o yun na bagita nga mudayon kay katong pag post ato sa Facebook kabahin ana Mike, makita man ato ang sentimento sa mga tao nga ganahan na sila mapadayon nung tagyod.
0: Right and you have said also in this program nga ni pasabot sab ka sa imuhang mga kapartido kabahin sa imuhang boto.
1: Yes, ako po nang ipabot sa mga mayor actually Mike nga kon Mike nga muni akong stand kay at least sila po mismo Mike kay sila manggoy mahulog nga sila manggoy nasa direkta sa mga tao Mike, pakabalo po sila o ganong nibutar ko anak nila, and then wala naman problema noon ang mga mayor akong na istorya Mike nga okay ra man ta kay sila gid nga mapadayon Mike.
0: Mm-hmm. Okay, so at least ang importante ra magud anak kong no nga makasabot ang katawhan nganong aduna kay ing ana nga boto, although mula gina no nga pipila lang, pila ra mo ato kung 15 13
1: ra man siguro to Mike. Ang ni kuan ang ni vote og no ana karagmitan ko ni vote og no kato kung mga nasa party list ug nasa minority Mike, of course silang kung Cheljok no, silang Bilima, kisa pa na ang uban nga kuan Mike minority nga mga party list mo ni kuan ang kalagmitan sa mga district nga congressman ni vote gid nga mapospod.
0: Ayan. Oh, yes. So anyway, this is also another topic kong that taud-taud na sad na kung gusto ma-discuss ni mo, no? Kay kini murag walay kuan ani, walay pili ni kining problema nato sa kuryente, although as of this moment murag medyo kaginhawa tagamay, but during the past 2 months siguro gitong na-experience ato ang mga katawhan, not only in the first district but everywhere in the Visayas, ang kining palong siga, oh, brownout ang atong na-experience. Now, recently, sa Kongreso, gipahigayon ang hearing kabayan sa energy crisis that we have. Anything you like to react on this, Kong? And maybe if you can have suggestions as well, usaon nato ni pagtubag?
1: Well, kana siya, Mike, sakto na imong giingon, Mike. Actually, kaduha na may committee hearing ana Mike, no, nagpatawag ang kining Visayan Block or kining gitawag nga Committee on Visayan Development, ang chair ana si Congresswoman Javier, no, suod po kay nga higala ni Congresswoman Josie, kay mo gani seatmate ni Congresswoman Josie sa una sa Kongreso, siya together with ang committee on kining franchises Mike, no, nga headed ni Kong Jeffrey Ferrer sa Occidental, and of course ang committee po sa kining kuan Mike, kining sa energy na headed by ni Congressman kining Pepito Alvarez, no, sa Palawan, no. So si kining tulo ka committee Mike nagpatawag og hearing, gipatawag pud ning mga energy players nato, ang taga DOE, ang mga private sector pud nga mga energy companies ug ang NGCP, kay nganong maning gasige ning kining gitawag nato nga rotational burnout, no, nga na yellow alert, na sometimes not even yellow gani, red na mangani gyud. So unsa may problema, unsa may solusyon nga atong makuha na to para ani atong problema. Well, matid pa sa DOE ani Mike, katong time manggod nga na red alert Mike, kaya ay pila to ka planta Mike sa Visayas nga na nagdungan og katrip o nagdungan og kaguba, no. So kung kinisya na planta Mike nga naguba, kailangan ta mo source og lain nga planta ani. Pwede man actually Mike nga mukuha tag kurente gikan sa Luzon, pwede po tayo mukuha po kurente po gikan sa Mindanao. Okay, kanang sa Luzon, tinuod pagay sura, ang generation nila to, daghan kasi lang mag-generate, although dako kayo ang populasyon sa Luzon, dako kayo konsumidor sa Luzon, pero ang generation nila, may sobra ras ilang kilangan. So pwede man kay na Mike nga ilang kurinti dito ipasa na nila diri sa Visayas. E og katunggingon po na ako kaganiha ang Mindanao po kung sobra man gani po pwede po na nila ilabay po nila diri sa Visayas. Ang problema lang doon ni Mike kay pagadungan og trip paling pila ka planta nga naguba sa Visayas, naara mag limit ang pila ray pwede mapadala gikan sa Luzon og pigikan sa Mindanao. I think ang sa Luzon og sa Mindanao Mike tag 250 na megawatts na nang ang pwede mapadala nila sa ilang linya, dili ka pwede mo sobra na. So sayang kayo ang sobra nga generation sa Luzon og sa Mindanao kay dili nila malabay nila diri sa tatua kay gamay kayo ng transmission line, no? So muna yung problema nato Mike is actually ang problema ginato is ang generation og kining transmission. Ang generation Mike, magdepende man ako pila kong planta nato diri sa Visayas kung kaya ba nila i-generate nila ng needed nato nga kuryente. Sa pagkakaroon Mike, kaya ra man gid nila sa pila ka planta nato diri sa Visayas, pero ang problema lang kung naay kanang unforeseen nga circumstance nga matrip ang kining atuang nay plantang matrip mo nang makulangan ta. So, ang sa transmission po na linya, may katong dimension ako ninyo, na untay sobra unta pamlain nga parte sa Pilipinas sa London, dili po makatabo kay ang transmission line po 250 raman po. Actually, ang trabaho mong gita na Mike, ang NGCP mo yung gitagaan o tahas or gitagaan o prangkisa na sila mo upgrade sa mga linya na Mike, para at least sa grid na to Mike, dali na kita makapasa-pasa. If for example, sa Luzon, na akong problema dito, na akong kalamidad, magkuba ang mga planta dito, kita na po sa Visayas mo pwede makalabay gani, kung sakto ng taong transmission line. Ang problema lang, kaya wala mang dito na hinay kayo ang dagan sa NGCP Mike sa pag-upgrade anang mga linya ha. Una muna ang solusyon sa DOE na to karon nagya mangud si Secretary Sharon Garin anang sa Bacolod Mike, ang iyang solusyon nga iyang gihatag na to sa Visayas Mike is nag-deploy sila og kining gitawag na power barges. So kining mga power barges baka generate puno sila og kining kuryente Mike, no? So at least kung ma time gani nga na yellow alert Mike, pwede na to ni ipaandar na to ni para makakompensate Mike, makatabang og makaaugment sa need na to sa kuryente na to dire. Og naapod sila gustong abangan Mike nga kining murag mga battery nga barges Mike nga mo kuno siya nga sa panahon nga kusog ang kuryente og hinay ang paggamit para nang gabi kadlawon akarang kadlawon nga gamay ra may mo gamit anang kuryente, pwede po nato na nga ato nang i-charge ning mga dagko nga battery Mike para sa panahon nga muhinay mga neta diha ta mukuha og kuryente.
0: Yeah, so pero is this sustainable kong kining electricity barge kay if you listen to NGCP, new plants gud ang ilang ginaingon, but dili man pod dali makatukod og mga bagong planta.
1: Mo usap po na siya Mike nga ang gitan-aw karon sa komitiba Mike, no, sa mga congressman Mike kung unsa ba kuy mga policies nga for balaod atong pwede na tumausab Mike para mamatubag na to ning problema kay sakto man ang giingon nimo nga kanang-kana siya dili na siya actually long term nga solution ng power barges, mura na siya short term na siya Mike nga moabang taan na nila para na tingkasong makilangan mangarita dili ta ma-burnoutan, pero dili na siya long term gid nga na solution. Ang solution sa dimension to kaniya Mike is number one ang generation nga maka-additional taog planta gid nga klaro nga planta, dili lang kanang power barges o kanang pag-upgrade sa tuang transmission line. Kanang pag-generate magudi mo kuryente Mike, ang problema nato dire kay nara may investor gud nga gustong musulod nga mo-put up ko og kwarta para lang makabutang og additional planta, whether solar ba na siya nga planta, whether coal sa other regions, kaya pwede naman ang coal, Negros naman pwede ang coal, pwede po tamo open og bagong coal sa laing nga mga isla, or pwede po katong wind turbine Mike. Ang problema lang kung nato Mike, tagdabi kayo, taas kayo og kining proseso sa Pilipinas, hinay kayo ang kanang gitawag nato red tape Mike ba, na daghan kayong agiun pa ang mga investor para lang maka-open up. Kung paagbasin mo na sa laing nasod Mike, diri sa Pilipinas para lang maka-open up ka og bagong source Mike, kanang gitawag nila na developmental period para sa usa ka planta, mukhaon kag 7 to 8 years pa para maka-establish ka na. So ikaw investor, 8 years pa yung investment nimo maka come into fruition kung butsabton ba. pero adto kag laing nasod, adto kag Japan, South Korea, 3 to 4 years naman ilahan development na period. So mas maganahan ang investor mo put up dito kay dali naman ang ilahan dito kumpara sa ato. So ato nang kita naaw karon Mike, kung asa man ang bottleneck, asa man ang nakalangan anang pag-apply nimo nga mo put up kag bag-ong planta, which is kailangan maginato na Mike kay kita tingod pag istorya ang kuryente importante mo jud not only sa kanang inadlo-adlo paggamit nato para po na sa mga investor nga gusto mo put up og mga bag-o po ng mga negosyo din na ito nga tanawon po na nila ang energy requirement po sa ilahang gusto nilang himuon nilang nga factory. For example, kung batik kay kurinti dire, nanong dire man sila mumutang, ato nilang sila Vietnam or Thailand or asa stable ang kurinti. Diba? So,

0: G nalimot ko kung sa tong kuan ipira sorry ipira.
1: Ipira.
0: Oh, ipira ang ipira law ang usa sa mga murabitaw I don't know ha, naggagapos ba or what so is this ang kinahanglan ba para mawala ning red tape diri sa executive or kinahanglan tag mga balaod nga ipanday para ma may as what you've said mapadali ug mas mapasayon para sa mga investor ang pagtukod og bagong planta.
1: Well, actually, Mike, munang kailangan pa na siya nga, wala pa man na katuwa mong duha na mo ka-committee hearing, Mike, dili pa man na siya end of it all sa mong discussion, ana, no? Kaya kailangan pa lagi tayo, pangitaan pa na ito, nag-asa lagi ng bottleneck, Mike. So, nakita na ito, number one, basing sa policy ni siya, Mike, kanang dimension ni mo nga ipira law, kaya kanang ipira law, I think 30 katuig kapin na siya, may tugay na kaya na siya nga, wala gina siya mo adjust sa times, Mike, ba? So, tanaw na ito na kung nabad sa ipira law ang nakalangan, ana, and also sa kanang dimension po din mo sa executive nga part, kaya ang executive po siya mong makaduknok ang mga agency under niya, kanang DOE, ang of course, ang kanang ERC or kanang Energy Regulatory Commission, Regulation Commission, no? Kung diha pa po na nasipiat or diha pa po ang bottleneck sa kahinay, no? So, atong paminawon ang NGCP, kaya actually, ang NGCP, dili man na siya private, ari man siya kanang gobyerno ng kumpanya, may private man siya nga firm, dagan po sila o kining rason po laging ipang-mention ko no, kihinay ko no, kik-approval ko no sa ARC, sa ilang mga request, uban pa. Atong tanawon, Mike, kung sa policy ba na siya, Mike, or di ba sa executive ba na siya nga problema?
0: Right, and hopefully ma hisgutan ng atong gihisgutan karon kong because mo magui ilang clamor, no, nga kinahanglan ta og bag-ong mga power plants, preferably renewables, para medyo maingon nato nga limpyo ang atong pag-generate sa power.
1: Tinood, Mike. Now, so, kita sa Negros, Mike. Kita sa Negros. Actually, stable naman ang atuang duha ka planta ni Mike nung na-adres sa kanang ethanol na to o kining sa palimpino na to, Mike. No? So, ang problema man kay kining other parts like sa Aklan, medyo kulang ang Aklan o kurente. So, kailangan kita mulabay pata nila o kining kurente dito sa Aklan para makasustento po or makatabang. But yes, kailangan kita additional pa nga power plants. Okay, kung tanawin mo in the next 10 years, Mike, ang consumer magkadaghan, so ang atong generation kailangan po magkadaghan po, Mike. So, usan na sigitan na sa DOE. So, kato atong ipang-mention na to nga mga power barges, uban pa, Mike, kana siya mga short-term, medyo na siya nga mga solusyon, Mike, para at least din nila ito maabot o yellow o red na po. Hopefully, wala na tayo problema sa to ang kurinti in the next pila ka 1 or 2 years, Mike.
0: You know, I don't know kung if you heard about this, no? Okay, I think 2 weeks ago, na ay nag-present dere sa my Norso main campus, kabahin og waste to energy. And what I heard was si Mayor Batchok of Canlaon was interested para sa maong waste to energy kay daghan silang mga, siyempre sa mga utan, sa mga kahayupan nga pwede siyang himuon nga murag biomass or something nga maka-generate siya og dugang kurinti. So I don't know if you're familiar with this technology, if you think this could be a good you know, something na pwede suportahan sa kongresista sa unang distrito.
1: Well, kana siya, Mike, no, kanang waste to energy na to, Mike. Actually, di ko familiar sa unsang nga technology nang gigamit, no. Although ang sa uban nga lugar, Mike, sa Singapore, Singapore, no, kanang ilang waste nila gigamit nila incinerator man ang nilang gigamit nila, ana, Mike, na. So kanang ang kainit, ana, Mike, probably pwede na to na mahimo na to nang into energy source. So kana siya okay, kana siya, Mike, para na ko mayo kana siya nga plano. Although tanaw na po na tong teknolohiya, kupila man po ang ma-generate po sa investment po sa kanang waste to energy nga giingon nimo. Kaya actually sa Pilipinas, Mike, para nako daghan naman kitang sources of pwede na tong potential nga matap, Mike, kanang solar daan init kuning tropical kuning nga country ning Pilipinas. Pwede makita mo convert pa og kining mga lugar, Mike, nga pwede na to nang makuha na itong solar. Sa wind po, nagsugod na po na ang sa wind. Kumingon ka sa geothermal, daghan po tag-vulkan po sa tuwa sa Pilipinas. Kumingon ka sa kining kuan, Mike, kining sa tubig na to, Mike, hydro, naman po nagkuk na suba ng tuwa sa Pilipinas. So, daghan na kitang potential actually para makuha na to o kining sources of energy. Ang atuwa lagi ang investor, mula ginang balikan ako to.

0: Mike, ang investor, ganahan baka mo investor nga sa 10 years ang imong development period nimo nga para makita na nimo nang mahimo ng planta imong kwarta. Add to na lang kasi laing nasud niya, paspas ang ilahang developmental period. No? So, sa sources, Mike, nagkanya kitang potential na pwede, Mike. Ang problema lagi na ito, nikining atong mga ang sa gobyerno na ito, ang red tape, Mike, may problema na ito.
1: Right, and ang pag-usob-usob po sa mga political policies sa Kong. No?
0: Usagan na siya, Mike. So, kailangan, kailangan na long-term magunang investment, anak, Mike. I think it's about time nga na tanaw na itong ipira lo kung asa na nagkulang kay kailangan nung gina siya kanang balaod ng good mic tinuod pag-istorya kailangan po na siya mo adapt po sa magung panahon may dilikoy din ng karaan na kaya hindi na ito nang i-amend na ito na siya so usap po na sa among gitanaw na Mike.
1: Correct. And talking about pagpanday sa balaod kong maki-update lang mi asa na tadapita karon sa ato ang budget for 2027?
0: Last week diri sa Kongreso, napamugus mo nila karon good Mike, na-approve na on second reading katong last Wednesday sa gabi, you know? Na-approve na siya sa second reading ng ang part sa Congress, sa lower house, and then karong Monday, supposedly, end naman ta sa muang, kwan nanta Mike, sa muang session, nanta na mo nga, kwan kay break naman ta may karong si Manaha, nihangyo lang si Speaker nga ma-extend ng muang kwan Mike, session na Mike, until next Monday. So hopefully, by Monday, ma-approve na siya on third and final reading ng amuha sa lower house nga side. So, magulat na lang ni Mike na ma-approve na po ang sa Senate po nga version po sila ang budget po nila. Kaya once ma-approve na nila ang budget, mag-meeting na ang kanang itawag na ito nga BICAM, no? So, ang lower house o ang upper house, makita sila kay ilang tukmaon or ilang i-coincide ang duha kabuka propose nila ang sa Congress o sa Senate, Mike. So, after ana, ma-ready na ng BICAM na version, diya na mapirmahan sa Presidente. Hopefully, before naman ang tuig, Mike, mapirmahan na sa Presidente ang budget na to for 2027.
1: Initially, Kong, with your deliberations diya sa plenaryo, kinsa man nga departamento ang nag-una gihapon in terms of the biggest allocation?
0: Kung masayop, Mike, ang DepEd mag-gihapon mo ay, kwan, Mike, mo ay gitagaan o kining tako good nga bili, anak, Mike, no? So, pila ka years na mag-gina nga DepEd, gina mo ay dako kayo o kining budget na to, Mike. Of course, ang atong gipiparahan, anay, Mike, ang kaugmaon mo good sa Pilipinas, munang atong ging investan po ning mga bata na to, Mike, nga mayo ang facilities sa pag-skwila nila, mayo ang mga teachers atong makuha, mayo po ang mga equipment po nga mahatag na to sa schools.
1: I see. So, when do you think ang third and final kwan ni Kong reading ang ma-aprubahan within the next coming week?
0: Sa muang side, Mike, sa Congress, karong Monday, I think ma-approve na siya by Monday, Mike. And then after ma-approve na siya, break na mo sa Congress. So, may 1 month na break para makabisita mi sa quad, sa muang district. So, after anong Monday, hopefully, ma-approve na siya and then magulat na lang sa Senate ng version, Mike. Hopefully, nanapod na time ang sa Senate po by next week. Hopefully, ma-approve na po itong ilaha.
1: Although, medyo na-busy po sila sa impeachment.
0: yes, Mike. Kapag po na-busy yun ang Senate yung karoon, kay ito nga ang ilahang oras nila kanil sa impeachment o sa budget, Mike.
1: Right. So, anyway, Kong, ang atong mga constituents, as what you've said, Monday, and then you'll have a month break, we'll expect to see you sa ilang mga sityo o mga kabaranggayan.
0: Kung natin mga invitasyon na to, Mike, no, ayaw mong kaulaw o kining pangimitar, kanang bisag ka ng mga meeting sa group, ka ng mga small nga farmers association, Mike, bisag ginagmay na nga meeting, ako malipay man kung makatambong ko na, Mike, mas better man ang ilana nga gagmay-gagmay, kamurad ka ng, usitawag, kining small town nga, kwa, Mike, baka nang makaibalag ka sa mga tao kasi anang dagko kayo gid nga mga meeting na dinan mo maistorya ng mga tao igo lang ka manglamano so kung naamoy mo imbitasyon ana ayaw mo kaulog imbitar bisag birthday ninyo imbitar lang mo kay basta bakante ta wa may problema nang makatambong ta ana Mike.
1: Correct so murag daghan na ning magpalista kong
0: sa imo daghan na magtiho mano kani Mike.
1: Anyway kong murag atong hisgutan kadali itong murag pride of La Libertad kitong nag top 7 matay na dagan pong mga bright ining lungsod sa La Libertad.
0: Nagitay kining mayo gid pud nga balita Mike no nga nay mismo taga La Libertad gid nga si Rinjay Punayan no nga naka top top 7 niya sa kini siya board exam niya sa T-Series Entero Pilipinas na siya din siya yung sa region ron sa national level kini siya naka top 7 niya siya. So proud kita na Mike nga na yung top notcher nga gikan og La Libertad nga sa T-Series pag yun Mike, no, which is actually very kuan gid sa La Libertad kay Coastal mugod nga ang sound pud sa La Libertad. Ang ako lang hopefully kini si Ringe maka-kuan niya siya, maka-apply niya siya sa LGU sa La Libertad or diba sa province bang at least mapabilin na po siya diri sa tuwa. May kay sayang mo po na itong top notcher na ito nga bright boy niya ma-hire na siya sa lain nga lugar. So very happy ko Mike nga siya yung naka-top 7 at nakaninot ano niya Mike kay kini siya scholar po niya Mike sa gobyerno. No, kaya naman kaya sa BIFAR naman sila scholarship yung open anak Mike. So kini siya naka-appeal niya sa scholarship and then siya pag na-top na to Mike. So congratulations Rinji from kining barangay Pakuan, no. Ako po nang gihangyo gani Mike ang mga kining atong mga kabatanunan nga tan-awa ninyo si Rinji base mahimo ni siyang ehemplo ninyo nga daghan kay actually og scholarship ang gobyerno. Ang kana lang yung pag-connect nimo sa mga bata Mike ko asa sila pwede mag-apply nila kay kalagitan may balaan mag-o nila kana ramang sa CHED na scholarship ana po sila kabalungan daghan pa kayo mga agencies nga nag-offer og scholarship Mike para sa DA ang atong PCA Philippine Coconut Authority na kung sila ilang kagaling yung scholarship katong BIFAR nga gi-mention nato ang kanang sa ato ang mga kining sa military Mike no kining sa PNA og sa PNP na po sila ilang own scholarship po Mike nga nindot po gayo. So daghan og scholarship ang gobyerno Mike nga ang ako lang kining mga batanon tanawa lang ninyo kung asa mo mo faith anak nga tanawa ko sa ako ninyo kay kami sa opisina po Mike ang number po din mo facility pag mutabang nila Mike para makonnect na po sila sa insaktong agency nga makatabang po nila.
1: Right, and naadeto tayo na dawat nga pangutana kong kay na-mention mo ganito mga scholarship pero kini it's more of the educational assistance na murag tagagihulngan siguro itong nakapangutana na ko kung nagadawat pa ba ang imuhang opisina. Basta napoy mga susamang pangutana kong palihog lang kong tubag.
0: Well, karon Mike, wala pa tamo dawat pa sa pagkakaroon o bago, okay? Nagulat pa tanga mahuman na ang DSWD og payout sa katong second semester nila nga this year, last year, actually this year na siya nga second semester Mike. Actually yung mga bata karon gagasugod naman sa ilang first semester gani. So ang second semester katong last semester nila Mike nagulat na lang ta sa DSWD kung kanus sa sila makaari para maka continue sa ilahang kaning pag-release sa second sem, no. O kabalo kung nga medyo late na gina siya nakasugod na ta sa Canlaon, Valyermoso sa La Libertad o nanap schedule ang Himalalod po Mike. And then after anak Mike makapay out of the second sem diha na tamo dawat sa bag-o na po sa first semester na po. So once mahumantag pay out sa second semester Mike mupost or unya mi og when na po tamo dawat para sa first sem Mike.
1: I see. At least naklaro lang na kong, no? So para makabalo ang katawhan, I'm sure imo na po nang ipaibalo kung kanus na mo magsugod o dawat nini. Anyway, kung kay medyo nikuha na atong oras, na inipadala na itong pasalamat. Duha ka pasyente kong natabangan nimo masolve ang ilang laboratory, matod pa ni Konsehal Valentin Armonio.
0: Okay. Kumusta Konsehal Valentino? Kini si Konsehal Valentin Mike, bilib jugo ani ni ano bisan pag bili na siya konsehal sa lungsod sa siyudad sa Canlaon, pero padayon na gid ang iyang advokasya niya Mike nga makatabang og mga pasyente Mike. So suki kayo na to ni si Valentin Mike nga kon ka every week tagi ni siya ga sige coordinate og contact na to Mike kay para sa mga pasyente pud nga muduol niya. So Konsehal Valentin, I hope na dili ka maluya sa imong advokasya diha. Padayon lang palihog para sa mga tao sa Canlaon.
1: Alright. Sige kong, salamat kayo sa imuhang panahon karong adlawa and hopefully padayon na ang ato ang tabi-tabi diri sa ato ang programa sa Radyo Kong. Salamat kay Kong.
0: Sige, salamat po kayo ninyo Mike. I hope na katong ako ang gistorya kabahin sa energy Mike na nasabtan na po ito kay medyo technical raba na siya nga kuhan. I hope na na-simplify na po na akong pasabot sa mga katauhan Mike. No nga kung anong natani problema ha kung sa itong mga plano ko na to Mike. So salamat kayo sa inyong panahon Mike. Salamat kayo sa inyong invitasyon na ko Mike.
1: Alright, thank you Kong Amping.
0: Salamat.
1: Alright, there you go. Maigala mo to ang ato ang tingog sa itong batanong kongresista. Nalimot magkupangutan nagpila edad ni Kong O man ito itong question sa una. Anyway, salamat kayo Kong Emmanuel M.M. Lim Kai Chong Iway. Mga igal, wala kita igong oras ato nga programa hangtod sunod Sabado at ang musunod nga programa sa Segundo Distrito na Sab. Okay? So until next Saturday, kini si Mike Ramos sa ngalan ni Kong M.M. of course ni Inday Josie.